0: Good morning, Philippines, and hello world. Welcome to the Wednesday edition of Mystical Buffet. My name is G. Santos, and I'm with my co-host, Marge.
1: This is Marge Santos, and good morning to everyone. So we're used to saying good evening, but, well, it's good morning. Mm-hmm. And it is sunny outside. Okay. So we're here to give you an hour of news and some mystical topics.
0: Ayun, okay. Samahan niyo kami hanggang alas 9 ngayong umaga. Okay. So, what's in the news right now? So, ito magandang ano, balita.
1: Maganda talaga
0: natin.
1: Balita, no?
0: Oo, ang ganda.
1: Let's start the day with good news.
0: Ayan, ha? Mm. Ang source natin is the Philippine Star and Spot.ph. Okay. Okay, mm-hmm. So, first, sa headline natin. So, why are the Philippine banks suddenly waiving transfer fees? Pansin nyo ba yun? Pag nagtatransfer kayo sa app like GCash, Maya, etc., lahat ng e-wallet, wala na kayong transfer fees. Or minimal na siya. Hindi
1: very
0: na yung,
1: minimal na.
0: Hindi na
1: yung
0: mahal,
1: na
0: di ba? Umabot pa ng 50 pesos eh.
1: Sa ibang mga 100 eh, per 1,000.
0: Ah, sa tindahan yun.
1: Sa mga sari-sari store.
0: Yung mga cash in, cash out yun. Okay, so the Banco Central of the Philippines has ruled out or waived the charging fees starting July 4.
1: Okay. Maraming banks ang nakalista.
0: Yan, oo.
1: So, ito ang mga banko na karamihan po ay free na ang mga transfer
0: fee.
1: At saka yung Instapay at saka yung GCash at saka yung Maya, usually
0: yung PesoNet. Yan, yung mga
1: yung ginagamit ng mga tao.
0: So BDO po and Metrobank wala nang transfer fee.
1: Pati sa BPI at saka sa Land Bank.
0: Land Bank. So BDO, Instapay and PesoNet, libre na. Wala nang transfer fees. Likewise with Metrobank, BPI,
1: pwede ko kayong magreklamo
0: Land Bank, Union Bank.
1: Pwede ko kayong magreklamo kung chinacharge pa rin kayo. Mm-hmm. Kasi dati ho, every transfer, you pay 50 pesos or a little less.
0: PNB, ganun din. Libre na ang transfer fees. Likewise with Security Bank, Maribank. Ang GCash, may 10 piso pa eh.
1: Nag-iwan pa ng
0: sa Instapay yun, pero sa PesoNet, wala. Sa Maya, ganun din, may 10 piso din. Pero free na sa PesoNet. Kailangan ang PesoNet, iintayin mo maghapon. Hindi ka gaya ng Instapay, instantaneous kung ano yung oras na diniposit mo, nang transfer ka.
1: Mm-hmm. So maganda yan. You can check the full updated list of zero peso and waived financial institutions on the official Banco Central website po. Doon po ninyo ma-check ang mga inclusive na banks doon sa waiving ng transfer fees.
0: Okay.
1: Okay. So at least nasimulan po natin ngayong araw ng magandang balita.
0: Gusto mo sama ko ng Jocelyna eh.
1: Hindi, tsaka diba, sandali muna. Sandali muna. Diba, ang tanong ko sa'yo, kung yan ba retroactive na ibabalik nila yung mga naibayad
0: na? Yan nga ang lumalabas sa SOCMED ngayon.
1: Ang laki-laki ng ano niyan.
0: Gusto nila lang refund. Kagaya ng Meralco.
1: pero wala pa rin nangyayari, di ba?
0: Oo. So gusto nila lang refund dyan sa transfer fee sa mga banko sa app. Kaya ang gagawin.
1: Pero medyo malaki yan kasi kung araw-araw kang nag-GCash sa rider, sa ganyan, sa lahat-lahat ng ng online transactions, naiipon yung 50 pesos. Oo, di ba? Manahin mo yun kung
0: laki.
1: Ilang taon na tayong gumagamit ng ganun.
0: Yan,
1: baka hindi ma-refund. Pero hopefully po, magawa ng paraan ng gobyerno na maibalik sa atin yung transfer fees. Kasi nabanggit lang ni Gina, ang talagang yung cost niyan ay 1 peso 50 pesos.
0: 1 peso 50. Centavos.
1: Centavos.
0: Ayun, 150 lang ang actual cost.
1: Sorry.
0: Diba tina-charge tayo ng 20 hanggang 50 pesos?
1: Oo.
0: Masyado malaki.
1: Masyadong malaki. So, no, yun ho ang ating magandang balita. No. Ngayon, meron naman tayong masamang balita.
0: Oo.
1: Tumaas ang ang gas.
0: Oo.
1: By 1 peso lang ba?
0: 1 peso ang gasoline.
1: Ang diesel?
0: Ang diesel umangat hanggang 4 pesos and 60 centavos simula kahapon. So 1 week pala yan. So it's starting always on a Tuesday hanggang Monday the following week.
1: Ang taas yun, o
0: yun
1: baba?
0: Yun ang rate niya. Oo.
1: Ano yan? Roll back or roll up?
0: Yun, oo. Pwedeng dagdag, pwedeng bawas.
1: Oo.
0: Oo, ganun siya. Ang kerosene, akit din from 222 to about 422 per liter.
1: Uh-oh.
0: Okay. Yun siya. Yun ang oil fuel monitor natin for July 14 to 20.
1: So, every week magpapalit yan?
0: Minsan, middle of the week meron pa. Pag depende. Depende sa supply. Oo, minsan, umaangat din. Pero most of the time, it's always on a Tuesday. Ayan. Pag Martes po, ito tumataas. O bumababa. Okay, next on the news, nagpalit na po ng DOH Secretary sa Department of Health, ha? Palit na, nawala na si... Palitan po si Secretary Ted Erbosa due
1: kasi
0: to...
1: Kasi I think na-involve din siya sa ano, sa... Due to health reasons ang sinabi, pero na-involve siya sa yung misappropriation.
0: Oo, oh, may mga ganun eh. May mga ganun issues eh.
1: And, well, it's about time na kasi nagpaayos po siya ng knee replacement pa.
0: Oo, oh, nagpaayos ng knee.
1: So, matagal na pong inireklamo ng mga tao yun, yung... Medyo, hindi naman alleged lang yata yun eh.
0: Sabi nila, syempre, under investigation yung mga ganyan. Oh.
1: So, anyway, ang sabi po ng Malacanang ay hindi po dahil sa kung ano paman, kundi dahil po talaga sa health reasons.
0: Ayan,
1: Okay.
0: Okay, so ang pumalit sa kanya is si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr.
1: Ano yan? Career service yan.
0: Galing sa,
1: matagal na talaga
0: from the
1: sa
0: ranks.
1: Gobyerno.
0: Oo. Yan ang sabi niya. So, the new DOH Secretary has vowed to push for the continuous delivery of quality healthcare services in the country. Hopefully. Sana maayos din yan yung PhilHealth, di ba? Yung...
1: Uy, medyo naayos na ng konti yung PhilHealth.
0: Oo, maganda na. Yan ang feedback natin sa labas. Oo.
1: Pati ang... SSS pension po ay
0: SSS. Yan,
1: tumaas ng 10%.
0: Keep up the good work. Oo. Oh.
1: Yan ang ating mga news.
0: Mm-hmm.
1: Meron ka pa?
0: Marami dito. Okay, so...
1: Medyo updated tayo dito sa mga social services na nagagawa para sa atin ng gobyerno. Kasi in the past weeks, day 5 pa lang eh yung impeachment trial.
0: Yan, oh.
1: Syempre medyo na babagabag ang mga tao, pero marami naman pong good news. Katulad ng wala ng transfer fees.
0: Wala na, So speaking of the impeachment, meron ngayon, may impeachment proceedings po today at 2 p.m. Yan, oh.
1: 2 p.m. Pero ang pagsasara kahapon, nung day 5, ang sabi, merong caucus at 10 a.m. So, yun. 2 p.m. yung official starting of the trial, day 6.
0: So, unlike in the previous proceedings, today's trial will not feature witness testimony. Walang witness ngayong araw. Okay, so
1: yung dalawa pong tinawag na witnesses kahapon, sabi ng prosecution, kanila ho pa kasing tinawag na witness yun, although yung si Zulaika is a hostile witness, meaning hostile. Hindi siya for the prosecution, but she was subpoenaed, and then the prosecution ruled or talked among themselves that hindi na kailangan. Kasi parang sapat na yung dalawang witnesses na nag-stand Halos 2 days every witness eh.
0: Pati kay Chief of Staff ni VP Sara si Zulaika Lopez and the House of Representatives Security Official si Captain Belinda Bello. Hindi na daw, i-dispense na lang yung testimonies. So mangyayari ngayong araw, we expect to hear oral arguments on the issuance of subpoenas for bank records. Ito naman yung pagtatalunan nila. Kung bubuksan yung kahon. Di ba, mayroong mga sealed na kahon dyan na naglalaman ng bank records ni VP Sara. So,
1: supposedly ko kasi mayroong bank secrecy, di ba?
0: Mahirap ano yan. Mahirap talakayin yan.
1: Kaya pag-usapan yun at kailangan pa daw ng go signal ng Malacanang para mabuksan.
0: Yan.
1: Hindi ho yun, basta pwedeng buksan kasi meron na ho tayong ruling. So, magandang umaga po kay Ma'am Anna Gray all the way from
0: Ma'am Anna Gray from Melbourne, Australia.
1: Nandito na siya. Good morning.
0: Okay.
1: Thank you so much for tuning in so early here in the Philippines. I don't know what time it is in Melbourne.
0: Melbourne plus 3. Parang hindi ko alam kung pareho ng Sydney, Ma'am Anna. Kasi yung plus 3, so 11:20 na doon.
1: Kasi di ba ang laki-laki din ng Australia. Parang just like the US na iba-iba yung time zones nila. Tayo dito, isa lang kasi kaliit-liit naman ang Pilipinas.
0: Well, lalo na China, ang laki-laki isa.
1: yun naman ang kakaiba. Iisa lang ang China, oras nila.
0: Isa lang oras nila. Ang laki-laki ng land ano nila, area. Okay. So,
1: okay, basta lang po na comment. It's not coming from us or nor is it the station's view, but we will just share. So from Ma'am Anna Gray, who's based in Australia, nakaka-visit ang dalawang witness. Sinungaling. Alam mo po, Ma'am Anna, parang a lot of people were saying, in fact, yung closing statement ni, when si Attorney Lorna Capunan went to the rostrum to speak, natawa ka lahat kasi sabi niya, narinig niya daw yung interview ni Senator Lacson na sinasabi daw na may mga apo na tayo bago matapos yung proceedings.
0: Correct. Diba sa sinusunsoy talaga eh. Diba?
1: Pero paulit-ulit kasi, kaya kung nakikinig kayo, talagang you'll start to think that it's a waste of time and a waste of resources, taxpayers' money, and everyone's time, yung nanonood at saka yung mga nandun, kasi paulit-ulit, pero ganun po talaga sa court.
0: Mm-hmm.
1: I mean, sometimes inuulit ng inuulit para reiterate or sometimes para makuha talaga yung katotohanan. Kaya talagang, yan.
0: Mm-hmm.
1: So, yan. Ano pa ang iyong news?
0: Ang news natin, ayan, si President BBM begins a 3-day working visit to Singapore starting yesterday. Punta na siya ng Singapore. Oh. Babalik sa 16.
1: So, BBM, our president, seems unbothered by all that is happening around him. But he's still working. Nagtatrabaho habang I don't know kung unbothered or bothered, pero mukha namang hindi. Ang medyo bothered lang yata ay si Auntie Claire. So, ano po ang hindi nila maintindihan sa sinabi ni VP pag siya ay namatay, di ba buhay na buhay si VP? Meron ho kasing Ma'am Anna, kahapon ini-explain nila na even if it's conditional, it's a threat. So, ako nga yun ang una ko naisip sinabi mong, kunyari, pipitikin kita kapag nainis ako. So, may condition. It's conditional. So, kung hindi naman ako nainis, hindi naman ako mamimitik.
0: Mm-hmm.
1: Ang sinasabi nga nila, which I kept repeating while watching, na kung namatay ba, threat daw yun.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, syempre, kung namatay, crime. Hindi na yun threat.
0: Okay?
1: Mm-hmm. So, yes. We just hope that everything comes to light. And we hope that the center judges will vote wisely.
0: Yun, yun, oo.
1: Kilala niyo po si Wisely.
0: Oo, di ba?
1: Oo.
0: At least maganda yung mga comments nila, nila attorney, nila ano, Senator Alan Cayetano, kay Robin Padilla, di ba? Yun, maraming ano eh, magagandang inputs din. Di ba, maganda yung mga, ano, mabibigyan yung audience ng, ah, ganun pala yun. Di ba? Yung ganun.
1: Oo. Hindi, yun na nga. In legal parlance, merong yung galit na galit yung mga ibang abogado dun sa yung magtatanong ng question tapos i-withdraw. They label it as dirty tactics or antiquated or outdated or whatever. Eh, ganun ho talaga sa ano, sa court. Whatever strategy, as long as it doesn't, kaya nga ho merong presiding. Kasi yun po ang magsasabi kung overruled or sustained. Kung pwedeng ituloy yung question o hindi. So, minimenos nila si Senator Robin, but actually he's smart. I agree with you. Kasi po, Tagalog lang siya magsalita, wala siyang mga pagkukunwari, wala siyang ano. And hindi ko pala naituloy yung sasabihin ko. Ang sinasabi na kaya dirty tactic yon is because it's called, there's another name for it, two names in fact, planting a seed or ringing a bell. Because once it's out there, kahit na winidraw,
0: nasabi
1: like if you if you ring a bell, you cannot unrung it. And then if you plant a seed, it will grow.
0: Oh.
1: Diba? So ang sinasabi ho, kaya dirty tactic, kasi inask mo yon, na itanim mo na sa isip ng mga tao at ng mga judge at saka ng lahat ng ano nakikinig, hindi mo pwedeng bawiin kasi katulad ng saan, strike it off the record.
0: Oh.
1: You strike it off, but
0: nasabi mo na. Oo, di ba?
1: Oo. Oo. Oh, nandito galing, din ha? Si Luz Papa. Magandang
0: Luz Papa,
1: umaga.
0: Luz Papa, good evening. Good morning. Oo. Sorry.
1: Sabi ni Ma'am Anne, dami ko ginasto sa kampanya ni BBM kasi naniwala ako sa mga pangako niya sa taong bayan. But everyone thought that that the unity team will be for redemption. Di ba? To redeem whatever, ano. Kasi parehong naging presidente ang fathers nilang VP at saka president. So everyone thought that it was for redemption. So a lot of people talaga hong naniwala at tumulong sa kampanya. Kaya it's very sad that ang ikli lang nung honeymoon period eh.
0: Sa akin lang ah. Hopefully ma-resolve yung flood control issue, scandal.
1: Para sa'yo.
0: Oo. Yan ang redeeming factor nila dyan.
1: Pero narinig ko ba yung sinabi ni BBM nung in-interview ni Anthony Taberna na sinabi niya na he's willing to reconcile.
0: Yan,
1: oo. Yan ho ang isa sa mga prayers natin para matapos ho ito.
0: Oo,
1: ano.
0: Yeah, maayos natin.
1: Kasi, diba, maisaayos at gumanda-ganda ang ating pakiramdam. Sabi ni Ma'am Anna, this I'm just reading po the comments. I'm one na nabudol. alam mo, ang ganda-ganda ng word
0: siguro
1: na yan.
0: Siguro hindi naman Ma'am Anna, hindi naman totally. Meron namang konti.
1: Meron naman din siyang magandang nagagawa ngayon. Pero ito kasing yung ano, yung political wrangling or political differences and conflicts, yun po ang hindi talaga maganda. Oo. So anyway, anong susunod mong news?
0: News natin, ayan, si Sandigan Bayan to decide on Secretary's Bonoan. Parang ano niya, appeal as a state witness.
1: Oo. Lahat naman sila para. Sino ba yung isa pa na sa DPWH na nag-state witness?
0: Henry Alcantara, si Engineer Henry. Yan. Di ba, depende yan eh. Magtuturo. Pag state witness ka, magtuturo ka, di ba?
1: Oo.
0: Parang basically, that's your
1: ano. Oo.
0: Sasabi ka ng mga ano, nung kung anong ginawa.
1: Oo, magiging ano ka, kung baga, nung panahon ng hapon, ang tawag dyan, ano yung nakasaklob ng supot?
0: Yung ano?
1: Yung, there's a term for that eh.
0: Nakalimutan ko na.
1: Nakalimutan na ho namin, ma'am Anne. Anong tawag sa ganun?
0: Yung nakabayong.
1: Nakabayong?
0: Oo.
1: Yung pinagkakanulo ang ang kababayan. Oo. Mamaya hanapin natin yung term, tina mo. Hindi, naisip lang natin yun eh. So, dapat sabihin sa atin ni ano, we have 2 minutes to finish and then meal break for commercials. The term is makapili.
0: Yun, galing mo, Ma'am Anne.
1: Galing, Ma'am Anne.
0: Galing.
1: Makapili, tama. Correct. Yung nagsusuklob ng bayong tapos...
0: May butas lang yung mata.
1: Oo, tapos itinuturo yung ano, yung mga kasama niya. So, ang state witness, ganun din.
0: Ganun din yan.
1: Pero ang state witness, usually, nabibigyan niya na ano, like yung mga plea deal sa ano, sa US.
0: Usually, the state witness has the lightest parang participation. Ano?
1: Kaya nga. Kaya kung mag-a-apply ka, dapat lightest participation ka. But if you headed...
0: Hindi ka pwede. Ikaw mastermind.
1: Hindi, ikaw lang nagsasabing ano. Yun. Hindi siya mastermind, but he was the head of DPWH.
0: Yun nga, kuya, lumalabas siyang state witness, siyang parang hindi niya alam anong nangyari.
1: Oo. Pwede ba yun?
0: Hindi ko naman. Di ba?
1: Parang hindi naman. Di ba kasi sa isang bahay, kunyari ako po yung head of the family, tayong dalawa.
0: Mm.
1: Marami bang mangyayari dito na hindi natin alam? Kahit pa paano alam natin, you know?
0: Oo, syempre.
1: O, lalo na ngayon, marami na pong CCTV.
0: Oo.
1: So, somehow, if you're the head of an agency or a department, a division, hindi ho ano eh, parang hindi talaga pwede yung ano eh,
0: syempre.
1: Yung hindi alam eh.
0: Oo.
1: Eh, ang state witness nga ho, yung lightest ang kasalanan dapat.
0: Yan, ganun lang yan.
1: So, pag pinayagan
0: niya... Di-decide pa ng sandigan bahayin yan.
1: Oo, oh, di-decide.
0: Oo. Oh.
1: Pero meron na yung isa, yung... Sino ba yun? Mataas din ang rank niya sa...
0: Si, ano? Yun o, Secretary Bernardo, si Yusek.
1: Oo, yung si ano, si...
0: Yusek Bernardo.
1: Cabral.
0: Ay, nawala na.
1: Nawala na.
0: Oo.
1: Oh,
0: no, so ngayon, yan ang case ni Secretary Bonon ngayon.
1: Si Baligod naman, nakakaawa.
0: Si Attorney Baligod.
1: Oo, kasi faces arrest for cyber libel.
0: Filed by the DA chief, si Secretary Laurel.
1: Pero may I say, sinasabi na, ano, na yung DA chief, medyo straight naman.
0: Ayan.
1: So, mag-commercial break po tayo. Please don't go away. Because we will be right back.
0: Okay, babalik po, Mystical Buffet.
2: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam nyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. listen, and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Okay, back to Mystical Buffet.
1: Yung ano ho, mid-break song namin is very appropriate for what is happening in the country right now. Because, di ba, ang impeachment trial po ay both sides now. Okay.

0: and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Tol Mac Ignacio. Tol Mac Ignacio. Balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo. Mac Serbisyo.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig ng Max Servicio dito sa DZRJ 810 Radio Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David sa ngalan po ni Consi Tolmac Ignacio. Welcome pong muli sa isang oras na talakayan dito sa Max Servicio. Kamusta po kayong lahat? Kamusta ka, Darwin?
0: Ayos lang naman, no? Maulan po ang umaga, no? Sana nasa maayos kayo sa kabila ng malakas na pagulan kagabi, no, Jessica?
1: Mm-hmm.
0: Sobra kalak ko nga ngayon eh, malakas pa rin.
1: Medyo umaaraw na. Naka-jacket pa naman ako. Biglang uminit. Pero sana magtuloy-tuloy.
0: Yan. First time ko yatang naunahan ka.
1: Oo. Umaga mo dahil umaga.
0: Kasi nga umulan yan. Nakamotor po kasi ako eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pumasok ako ngayon ng maga dahil mahirap, baka abutan ako ng ulan.
1: Correct. Maya-maya, Darwin, subukan natin humingi ng update sa PAGASA. Kasi around 11, meron yan silang, nagpe-press con sila. So, bigyan lang natin ng ilang minuto. Kuha tayo ng update kasi as of 8 a.m., nakalabas na si Bagyong Inday.
0: Si Inday, nakalabas na.
1: Talagang ang kulit, no? Sakto sa impeachment, pagbubukas ng impeachment trial, talaga namang yung super typhoon na ipinangalan ay Inday.
0: Hindi naman nila sinadya yun, di ba?
1: Oo nga, kasi alphabetical.
0: Oh, hindi, di ba parang umpisa pa lang ng taon, nakarikiri.
1: Oo, meron na pala nakasuggest.
0: May ito na yung mga pangalan.
1: Correct.
0: Talaga.
1: Oo nga pala.
0: So, hindi dahil letter I, ay Inday na lang.
1: So, coincidence talaga. Nagkataon. Oo, yes. Lumabas na po ito kanina as of 8 a.m. Pero syempre, hindi ibig sabihin na nakalabas na kasi may pinalalakas po ito ng hanging habagat. Ng habagat, ano? So alamin natin, katulad mamaya, meron kaming event, no? Tanungin natin sa PAGASA kung magiging maganda ba ang lagay ng panahon.
0: Yan. Siguro naman, no? Magiging maganda na. Unlike kahapon na sobrang lakas, ang hirap talagang lumabas. Pero sana, safe kayo, no? Sana tuloy-tuloy pa rin po ang pakikinig at panonood nyo sa amin. At may chance po kayong manalo ng 500. Dalawa po pinipili natin per day, pero pinipili natin siya pag natapos na po yung buong buwan. No, tingin ko naman, nabigay ko na po yung mga premyo po ng mga winners natin for the month of June. So kung meron man akong na-miss po, ang alam ko, may na-doble, Jessica.
1: Oh!
0: May nabigay akong doble na...
1: Talaga?
0: Kasi kanina.
1: Masa-check mo naman yun eh. Tingin mo, check mo.
0: Nag-message na rin naman ako sa kanya na.
1: Okay.
0: Siya yung una ko nabigyan, tapos siya rin yung huli. Hindi ko alam bakit eh.
1: So, ano, panawagan po, pakibali.
0: Na nag-message na ako sa kanya.
1: Nag-message na.
0: Nag-message ako na kung pwede pabalik na lang dun sa GCash na binigayin ko.
1: Ang swerte naman. Ano, babalik naman yan.
0: Ano naman.
1: Oo. Or kung gusto niya, mag-message siya ng mag-message. Ibalik niyo para ano.
0: Pag hindi ka nag-message, papa-impeach kita.
1: So, mag-comment lang kayo dahil isa yan sa pag-uusapan natin.
0: Yan, no. So, yan. Anong mga pag-uusapan natin, Jess?
1: Mm-hmm. Unahin na natin, ano, dahil may makakausap tayo mamaya, maya-maya na natin pag-usapan yung unang linggo ng impeachment trial. Makasaysayan to, Darwin, kasi sa kauna-una ang pagkakataon, sitting vice president. Dati kasi, sitting president, chief justice, tapos dating COMELEC chair, tapos si
0: ombudsman,
1: 'di ba? Ngayon parang nilalahat na natin.
0: Yun na.
1: At sila lang din ba? Sila lang din ang impeachable officers.
0: Oh, pero meron pa yung iba, some civil service,
1: CONCOM,
0: yan. Para lahatin na.
1: Lahat.
0: Para makano history naman tayo, no?
1: Oo, no. So, nagsimula na po siya noong nakaraang linggo. Mamaya pag-uusapan natin 'yan kung kamusta ba. I-assess natin, makakausap natin na ang isang expert, no, regarding this para tulungan tayong himayin yung nangyari noong nakaraang linggo.
0: Yo, no. Wag nating pag-usapan yung mga nakakadiri lang na nakita sa impeachment. Yung kasi yung mga nagtitrending eh.
1: Ayun na nga. Di ba? Dapat medyo mas malalim yung usapan natin. Wag yung mga trivial, di ba? Wag yung itsura, wag yung ano. Yung kumbaga, yung substance baga.
0: Yung substance.
1: Kasi marami yan. At parang numero uno din dyan, bukod din sa sinabi mo, Darwin, is yung objection.
0: Yan.
1: Yung objection ng objection.
0: Parehas naman sila eh.
1: Oo nga.
0: It's
1: a tie. So in other words, Darwin, parang normal naman yata talaga sa mga, di ba, sa courtroom yung ganyan.
0: Normal naman. Kasi hindi mo naman po pwedeng hayaan na meron something na dapat kang i-object. Hindi ka mag-object. Yun pa lang yun. Paano pa yung minsan nga, yung talagang nagkakamali ka dahil feeling mo talagang karapat dapat i-object pero hindi pala. Mm-hmm. Di ba? Talagang dadami yung objection. It, tayong mga nanonood, hindi naman tayo masyadong magaling sa batas po eh. At least natututo tayo ng konti. Ay, ganun tama. Pala, no? Yun.
1: Tama, no? Pero alam mo, iniisip ko dyan, Darwin, ewan ko, tanongin natin mamaya sa political analyst, no? Doon sa bilis ng takbo ba ng impeachment? Kasi biruin mo, nakatatlong araw, isa pa lang yung witness. Imagine mo, ilan ba yung witness?
0: Kala ko naman, bilis na sinasabi mo, mabilis talaga.
1: Eh yun nga eh, yung mabilis ba? Yung facing, parang, mabagal. Mabilis. So isang taon ba ito aabutin? Di ba? Parang
0: ilan ba yung witness?
1: Ayun na nga, marami. No?
0: So nasa second witness na tayo?
1: Oo, next week.
0: Next Monday.
1: Oo, next Monday.
0: So, one witness per week.
1: Parang sa susunod na linggo.
0: Kung magbe-base tayo doon sa nangyari.
1: Ah,
0: diba?
1: Oo nga.
0: At an average, one witness per week. So, kung may 40 witnesses, 40 weeks.
1: Oo. Eh, ang sabi last week, no, tatlo yung inaasahang witness for next two week, ano? Hindi ko alam kung masusunod ba yun o halimbawa, paano kapag tumagal sa isang witness, di ba?
0: Ang alam ko, ika-calendar mo lang siya. Pero pag tumagal dito sa witness na to, edi mauurong. Tulad
1: mauurong.
0: Nung nangyari din naman, may mga naka-calendar din naman nung first week.
1: Oo, nga.
0: Pero mauurong pag medyo naging mainit yung mga tanungan sa first witness.
1: Mm-mm. Kaya, kumbaga, ito ay sinasabi natin, Dario, na teleserye, isang season to sa tagal. No? Kasi baka ang akala ng lahat, parang in one month, tapos na to eh.
0: Baka mas matagal to, baka ilang season to. Kasi
1: ayun na nga.
0: Lalagpas to ng sigurado, lalagpas to ng at least 4 months, lagpas to. Tingin ko aabutin ng New Year.
1: Biruin mo, 4 na articles of impeachment ang pinag-uusapan natin dito. At ang una pa lang na tinatalakay ay yung sa grave threats or yung pagbabanta. Hindi ba? Yun pa lang yung pinag-uusapan. No? Kaya imagine, medyo matagal-tagal po nating tututukan ito.
0: Yeah, now,
1: every week kaya.
0: alam mo, hindi ako nasabi ko naman sa'yo, just hindi na ako masyado nanonood ng news. Pero ito na, hindi ko mapigilan. Kasi alam mo, totoo, inaantay ko rin si Mary Grace Piatos eh. Talagang inaantay ko yung kung paano ipipresenta siya, kung sino ba siya, kung ano yung nangyari, di ba? Kasi ano to, naging talk of the town ng mga nakaraang balita. So yun, gusto ko siyang makita, gusto kong makilala.
1: Pero parang ang pagkakaintindi ko dito, Darren, parang ano eh, parang conditional in a sense na parang inopen lang nila yung slot kung sakasakaling mang may lumitaw na Mary Grace Piatos. Kung wala, parang ganoon.
0: Okay.
1: Ganun na pagkakaintindi ko, ha. Hindi ba? Kumbaga parang strategiya ba ito para kung may lalabas ba o wala? Kasi nga, di ba, wala naman sa PSA eh. Wala naman talaga nag-exist. So, sino yung iko-compel mo na pumunta, hindi ba?
0: Bagay, may punto.
1: Ganun yung pagkakaunawa ko dyan. Pero malay natin, yun ang plot twist, hindi ba?
0: Teleserye talaga.
1: Correct. Pero bago yan, Darwin, ayan. Ito, live on the line na, no, sabi natin, hihingi tayo ng update sa pag-asa dahil bagaman nakalabas na, no, ano bang aasahan natin na panahon para sa umagang ito. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Ginoong John Manalo mula po sa Pag-asa Weather Bureau. Good morning, Sir John.
2: Magandang umaga po at ganun din sa ating mga tagasubaybay. At update po, no, kaninang 8:20 ng umaga ay tuluyan na lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong nga si Bagyong Inday. Magsa ganun pa man, ay meron pa rin po itong epekto when it comes to pagpapaibaya niya dito sa Hanging Habagat. Kaya naman, yung mga kababayan natin dito sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, at ganun din sa Antique, ay posibleng makaranas ng 100 to 200 millimeters ng mga pag-ulan sa susunod na 24 oras. Ibig sabihin nito, ay mas prone po sila sa mga pagmahaad ng landslide. Ganun din naman, 50 to 100 naman, dito sa La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Siloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Ibig sabihin naman po nito, ay mga localized floodings ay posible din sa kanilang mga lalawigan. At wala na po tayong nakataas na signal number 2. Signal number 1 na lamang po dito sa probinsya ng Batanes. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
1: Sir John, pero yes, dun po sa binanggit ninyo na 50 to 100 millimeters ng pag-ulan, posible rin po na walang pag-ulan na mangyari?
2: Dun po sa mga binanggit natin, mataas din tsansa ng mga pag-ulan sa mga lugar na yon. Pero dun sa mga hindi natin binanggit, ay dito po, posible na walang mga pag-ulan na mangyari.
1: Mm-hmm. At wala na pong, bukod kaya bagyong Inday, Sir John, wala na tayong binabantayan. Baka sa itong paparating na linggo na bagyo.
2: Sa ngayon po, no, ay wala po tayong binabantayan na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may potential po na sa susunod na linggo ay may mamuo. Pero naka-low chance pa naman, kaya medyo may kataasan pa yung posibilidad na ito ay hindi talaga mag-develop.
1: Tsaka Sir John, dahil sa habagat, may pag-ulan pa rin, ano?
2: Yes po, magpapatuloy po yan hanggang sa Lunes and then eventually sa Wednesday po natin talaga mararanasan yung kabawasan sa mga pag-ulan.
1: Okay, ayun po. Maraming salamat sa update, Sir John, at ingat po kayo dyan.
2: Salamat din po at ingat din po tayo.
1: Ayun, nakausap po natin ang Pag-asa Weather Bureau. As of 8:20, Darwin, nakalabas na si Bagyong Inday.
0: Si Inday. Yan, no? Ang ganda ng pangalan niya. Anyway, balik tayo sa pinag-uusapan. Mm-hmm. Ano ba pinag-uusapan?
1: Ano ba yung last natin pinag-uusapan? Nawala tuloy ako. Sa impeachment, kung aabutin ng matagal.
0: Yun, tingin ko aabutin ng matagal, no? At sana naman pabilisin nila ng konti.
1: Ayun nga.
0: Ay, sabi ko sa'yo, di ba hindi na ako nanonood nitong...
1: Ayun, yun yung huli.
0: Yan, hindi na ako nanonood, pero kasi nga may ginagawa ako, nandoon yung focus ko. Kaya lang hindi ko talaga maiwasan dahil gusto ko talaga makita nga si Mary Grace Piatos.
1: Ayun, si Mary Grace Piatos. Tingnan natin, ano, kung mapapalabas nga ba si Mary Grace Piatos. May nag-comment, Darwin, sabi ni... Ano to? Jaime ba to? O Jamie? Samoya Bernante. Yun nga, no? Yung budget na nabigay. Baka umaabot na nga ng bilyon para dito sa kabuuan ng impeachment.
0: Ayun, no?
1: Magkano kaya per day?
0: Ayun, ano? Maganda. Malalaman kaya natin yan dun sa makakausap natin. May alam kaya siya.
1: Tignan natin kung may idea si sir, no?
0: Kasi di ba kung ang pinag-uusapan natin is 100, ilan bang million to yung sa impeachment? Allegedly na nalustay ng confidential. Part 125 million. Mm. Eh kung gagastos tayo ng 1 million per day, tapos kung aabutin ng 300 days, 300 million sa impeachment. No?
1: Mm-hmm. Pero syempre, kung ang siguro ang sa kabilang banda naman, Darwin, ano? Mm. Syempre kung halimbawang guilty, mapatunayan guilty, kumbaga, worth it yun,
0: yes,
1: diba? Kung mapapatunayan guilty, worth it yun na sabi mo kahit nalagpasan pa yung confidential fund na pinagtatalunan, magiging worth it kung mapapatunayan.
0: Mm, diba? Worth it naman. Basta napakulong natin ang mga may sala, worth it naman talaga yun.
1: Mm-hmm. Sabi ni, si Tito Bam ito eh, no? Kilala niya daw. Si Mary Grace Piatos. Sige nga, yun naman pala, kilala mo pala, Tito Bam, ano? Kaya yun, di ba? Grabe yung gastos, no? Syempre, yung budget. Kung di ba, napag-usapan din yan nung sa nagkaroon ng issue sa Senate, yung sa isang araw pa lang, yung normal na operasyon ng Senate, magkano na? Million na, di ba? How much more itong impeachment?
0: Yeah,
1: kasi marami sila.
0: Marami. Tapos lahat, full force, di ba? May, as in, pamerienda niyan, ilan yung pagkain niyan, umaga, tanghalian, nandiyan na, merienda, minsan naabutin pa ng gabi. So magastos talaga. Tapos gagawin niyan 3 times a week. No? Tignan natin kung ano yung masasagot mamaya, no? Marami tayong mga maitatanong. Kaya kung may tanong po kayo, mag-message po kayo, mag-comment po kayo. Nakakatawa, Jessica. Mm-hmm. 'Di ba nagbigay na tayo ng premyo?
1: Uh-oh.
0: Alam mo may mga nag-message sa akin PM
1: na
0: mga tanong. May tanong na agad.
1: Talaga? Okay. Anong tanong nila?
0: Yan, dapat daw, yung
1: sinabi. Ayon sa confidential. Sa VP impeachment.
0: Oo, na sana yung pwede bang pagtuunan na lang ng pansin ng gobyerno yung mas malaking pangangailangan ng bansa natin.
1: Mm.
0: Kasi masyadong nakatutok sa impeachment, mas malaki daw yung nagagastos. May mga phone-in question nyo. Hindi ko po yun masasagot kasi hindi naman po ako eksperto. Mamaya, baka matanong natin sa mga kausap namin.
1: Pero syempre, naririnig din, in connection with that, no, sa kaugnay niyan, sinasabi ng prosecution, prosecution, ano, parang sinasagot din nila yan, di ba, na parang tanong daw ng iba, ng ilan, parang kinikriticize sila about that, ano, parang sinasabi, waste of taxpayers' money, ganyan, pero ang sinasabi kadalasan siya ng prosecution, eh, karapatan natin yun, di ba, kumbaga, accountability sa ating mga opisyal, ano, kaya, tingnan natin, katulad ng sabi natin kanina, Darwin, worth it naman yan, di ba, kumbaga, karapatan natin yan. At siguro ang pinakamagandang pambalanse na lang din siguro dyan, eh huwag natin kalimutan yung iba pang mahalagang issue. Hindi ba? Kasi Darwin, imaginein mo, kung tatlo, apat na buwan tayo mag-i-impeachment, sana yung iba pang mabibigat na issue tulad ng, ito, tag-ulan na naman, yung flood control, ano, huwag din nating malimutan dahil hindi po nagtatapos sa impeachment ang magiging trabaho ng ating mga senador.
0: Oh, no, 3 times a week ang impeachment. So Thursday, Friday, yun po yung normal na trabaho ng Senate. Parang, di ba, sa buong linggo, majority ng araw ay nakalaan sa impeachment. No? Sana magawa pa rin ng mga nasa katungkulan ng ating mga mabubuting senador ang kanilang mga trabaho ng 2 araw. No? Sana hindi tayo maapektuhan ng malaki sa nangyayaring to.
1: Imagine mo, Darwin, no? Ang hirap na trabaho ng mga senador ngayon. Hindi ba? Siyempre, gagawa ka. Dapat tuloy-tuloy pa rin yung paggawa ng batas, pag-amyenda, tapos ito nga, impeachment, plus yung iba pang mga committee hearings, di ba? Sa pagbubukas ulit ng Kongreso. So, yan, sulit na ang pasweldo natin sa kanila. Dapat sulitin. Kasi magkano nga bang sweldo ng senador?
0: Di ko alam.
1: 100,000, 300, 200, or more, I don't know, di ba?
0: Pinapansin pa ba nila yun?
1: Oo nga, parang baliwala sa kanila yun, ano? Bariya lang.
0: Oo naman. May mga iba pa naman silang negosyo eh. Di ba na?
1: So, malagi nating makikita sa teleserye ng Senado, no? Ang kanilang pagtatrabaho ngayong impeachment. At speaking of, no? Speaking of trabaho ng mga senador, eh denied, Darwin, ano? Denied yung kahilingan ni suspended Senator Jinggoy Estrado na lumahok sa impeachment trial.
0: Parang ano niya rin, di ba, binawi niya rin?
1: Ah, binawi? Paano binawi?
0: Parang, kung hindi ako nagkakamali, na nag-file siya ulit, tapos parang binawi.
1: Aha.
0: Na yung pakikilahok niya nga sa impeachment trial. So, maganda rin, alam mo, gusto ko rin nakikita yung, kung pwede lang, no, kung hindi naman, makitang lahat ng senador nagpa-participate. Kasi, para pagdating ng botohan, walang, hindi ko alam yan, hindi ko nakikita yan, di ba? Kasi yung balita, ano na eh, hindi na iba eh, hindi mo na nakikita yung, sabi nga eh, bilang judge dapat nakikita mo yung demeanor ng mga, ng lahat. Kasi kasama yan eh, sa pagbabasihan nyo bilang judge. Pero kung wala ka doon, parang ang hirap maghatol. So, gusto ko sanang nando doon, pero kung hindi ibibigay ng batas ng Sandigan Bayan na pagkakaloob yung ganun, hindi.
1: At 2 na sila, hindi ba? Hindi, bukod kay Senador Jinggoy Estrada, si Senador Rodante Marcoleta, hindi ba? 2 na sila, plus si Senador Bato de la Rosa.
0: So 3 na silang hindi makakaboto. Sila.
1: Oo. At ang hindi pagboto, tama ba ako, Darwin, ay no vote 'yon ang katumbas.
0: Oh, no, ano, no to convict.
1: No to convict, 'di ba? Kapag hindi. So, ayun, tingnan natin. Pero sa day 1 pa lang, 'di ba? Sabi ko sa iyo, Darwin, sa day 1, more on ano lang 'yan, wala pang debate, opening statement, ni-review yung magiging rules. At dito na iginiit o binigyan diin ni Senate Impeachment Presiding Officer Chief Escudero na 16 votes po ang kailangan to convict, hindi ba? Pero tignan natin, baka abangan natin na susunod na kabanata, meron bang ko-question dito o wala?
0: Parang tingin ko meron.
1: Oo nga, feeling ko din.
0: Diba? Kasi ngayon pa lang may naririnig na tayo sa kampo ng prosecution na pagdating ng araw, dahil hindi pa naman daw nila to ma-erase sa sa Korte Suprema, eh kasi masyado pang maaga, premature pa. Mm. Eh mamaya naman inire-raise mo, eh makakuha ka pala ng 16 votes.
1: Oh.
0: Eh di wala nang dahilan para i-raise pa ang bagay na to.
1: Mm-hmm.
0: Pero sinasabi nila na yung prosecution, napaka-vocal naman nila sa balita, eh i-raise nila once na makakuha sila ng boto na mas mababa sa 16.
1: Mm-hmm. At sa totoo lang, iba-iba nga talaga yung legal views dyan, Darwin, di ba? Kapag nakikita natin sa mga panayam sa media, sa social media, iba't ibang mga legal luminaries, diba, legal experts, hati din yung opinion nila dyan eh, yung sa threshold nga, no? 16 ba? O ima-minus ba yung mga wala? Kasi, di ba, parang technically, kasama pa rin sila, di ba? Ano, pero si Senator Jinggoy Estrada, suspended eh. So, hindi siya kasama?
0: Kasama, kasi all members, member ka pa rin.
1: Kahit
0: eh.
1: Suspended?
0: Oo. Kahit naman ang, di ba, kahit naman pag tayo sa mabilisang usapan lang, empleyado ka po. Kahit pag empleyado ka na isang kumpanya, suspended ka, empleyado ka
1: empleyado
0: pa rin.
1: Empleyado ka pa rin.
0: So, alam mo, may nakita ko rito isang magandang post.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko alam kung sino siya, pero naganda na ako sa post niya. Kasi nga, nung binabalangkas itong constitution daw natin, ang mga nagbabalangkas nito, yung gumagawa is mga abogado, economist, mga talagang may mga matataas na pinag-aralan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nila akalain daw kasi na after 20, 30 years o 40 years, ang mga senador natin daw ay artista. yun yung comment. Artista.
1: Yeah.
0: So hindi nila akalain na magkakaroon ng mga kasuhan.
1: Mm.
0: So kaya binabalangkas sila, nilalagay nila na akala kami itong nagbubuo ng mga ganito, walang mga kaso, walang kung ano-ano.
1: Tama.
0: Yun yung tingin nila. Pero yun, naniniwala pa rin na at the end of the discussion niya yun, dahil sinabi all members, sinabi naman all members, kasi sasabihin din naman ng framers ng constitution natin, kung ang gusto nila is majority ng nasa quorum.
1: Mm.
0: So since sinasabi naman, two-thirds ng all members, hindi ng majority, yun yung talagang malinaw yung rules na yun.
1: Mm-hmm. At yan ang aabangan nga natin. Ika mo nga, Darwin, tingin mo may magkakwestiyon sa Korte Suprema. Pero ito, huling punto bago tayo mag-break at itatanong natin to sa makakausap natin political analyst. Ano? Yung isa, ito may nag-raise na sa Korte Suprema, Darwin. Mm-hmm. Yung pagkakatalaga or pagkakaboto kay Senator Judge Chis Escudero bilang impeachment presiding officer, dahil medyo nagkaroon pa ng debate dito nung day one ng impeachment proceedings, no? Kasi ni-raise ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na dapat ang Senate President ang presiding officer.
0: Mm.
1: Pero ang nangyari po, nagbutuhan at pumabor, no? 12-8 ang boto na maging italaga bilang presiding officer si Senator Judge Chis Escudero. Ngayon, may mga pumunta na po sa Korte Suprema para questionin ito. Hindi ba? At titignan natin kung ano mangyayari.
0: Maganda yan, no? Yung
1: sila, attorney, ano yata ito? Torion.
0: Tignan natin kung anong isasagot ng Korte Suprema hinggil dito. Pero
1: ano yung maganda explanation mo sa akin kanina? Naliwanagan ako doon.
0: Ano ba sinabi ko?
1: Yung ano, walang naka... Kasi ganito po ah. Ang sabi, ang pinagbabatayan yung konstitusyon, di ba? Ang sabi sa konstitusyon, kapag ka ang pangulo ang mahaharap sa impeachment, ang presiding officer dapat ay ang Chief Justice.
0: Malinaw yun, nakalagay
1: malinaw,
0: yun.
1: Malinaw, correct. Oo. Ngayon, parang ang iginigit nila sa magkapatid na Senator Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano, malinaw na dapat din daw ay... Ayon sa konstitusyon, Senate President ang mamuno sa mga iba pa other than the President.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang sabi po ni Ginoong Darwin, wala ring nakasulat sa konstitusyon na hindi pwede na mag-elect ang Senado ng presiding officer.
0: Oh, kasi yung kasi kung nilagay po, ito opinion ko lang naman po, hindi naman tayo magaling sa batas. Eh, kung ang gusto ng mga ng mga frameworks natin ay yung president, sa kaso ng presidente ay yung chief justice, nilagay niya malinaw, chief justice talaga. Sa kaso ng iba, and wala naman pong nilagay. So ibig sabihin, hindi, kung ang gusto nila, Senate President, ang dali namang ilagay Senate President, pero dahil hindi po nila nilagay yon, ibig sabihin, hindi naman ipinagbabawal na hindi Senate President. So, yun na. Kung hindi naman dinistinguish na Senate President o hindi Senate President, eh, sino tayo para mag-distinguish po nun? So, dahil walang nagbabawal, eh, tingin ko, pwede. Pwede yung ginawa nila. Sa panong paraan po? Yeah, by amending their impeachment rules.
1: Ayun, na ginawa nila noong June 3.
0: Yes.
1: Nawala ang kampo ni Senator Alan Peter Cayeta, ayun na, dun na.
0: Oo, sana napag-usapan yon. Nagkaroon sila ng debate ron, nag-caucus dun. Eh, yung araw ng impeachment, hindi na yun yung time para pag-debatian kasi nakapag-meeting na, kung meeting yung tawag nila ron, nung June 3 at napag-usapan na yon at silyado na yon, hindi na dapat sa ibang araw na kung gusto i-contest sa Supreme Court na i-contest.
1: Kasagsagan kasi yun nung, alam mo yun?
0: Tampuhan.
1: Oo, nung tampuhan. Tampuhan talaga, no? Pero malalaman natin, di ba? Total, kapag hain naman na na-question na to sa Korte Suprema, tignan natin, abangan natin ang susunod na kabanata.
0: Yes. No? Yun. Time check po tayo, no? 11:32. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.

0: Ayan, nagbabalik po tayo dito po sa Max Servicio. Ako po ulit si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David sa ngalan po ni Consi Tolmac Ignacio. Nagbabalik po ang Max Servicio. At pinag-usapan po natin kanina ang Bagyong Inday at ang ika nga ni Attorney Zulaika Lopez, prepare for Typhoon Inday. Yeah. Dahil sasalang, nakaschedule si Attorney Zulaika Lopez sa susunod na linggo, Darwin.
0: Sa Monday na ba siya?
1: Teka, parang Tuesday yato or Wednesday. Kasi may oral arguments pa regarding doon sa BIR box na ibinalik, di ba? So, pag dedebatihan dito kung dapat bang... busisiin pa to, ganun ba yun? Tama ba ka ng pagkakaunawa doon, Darwin, noon? Sa kung dapat bang isama sa kanilang
0: evidence nila.
1: Oo, diba? Kasi binalik nila eh, sa BIR, no? So, yun yung sinasabi ko, Darwin, tatlo yung nakasalang. Naka-schedule next week, ano? So, tapos may oral arguments pa. Tapos nag-a-average, parang 4 hours eh, 4 to 5 hours. So, aabutin na ba ng gabi ito? Diba? Marathon na ba
0: malamang,
1: talaga ito?
0: Malamang.
1: Oh, yun na nga.
0: Ayan, chinek ko sa Google, 57 yung sagot sa tanong mo.
1: Ang witnesses? Ang dami nga!
0: Siyempre naman, di naman papakabog, no? Dapat talaga marami para masaya tayo lahat.
1: Oo, no? Marami pala ang witness. So, yung 40 weeks mo, baka kulangin pa pala kung 57 ang week. Kung one witness is one day.
0: Hindi, sabi naman nila sa umpisa lang naman daw matagal.
1: Tama. Actually, nabasa diba? Ko rin yan.
0: Oo, sa para daw diesel yan na sa umpisa matagal. Nagkakapaampa. Pero pag... nagano na yung flow, mabilis na lang naman daw. So, antayin natin yung mga susunod na mangyayari. Pero sana kayo nanonood po kayo. Kanina pinag-uusapan namin dito ni Jessica na alam natin may mga biases tayo, no? Lagi naman namin sinasabi sa inyo to linggo-linggo. Pero mas ma-appreciate nyo po yung panonood ng impeachment kung papakinggan nyo ng maayos talaga yung both sides, no? Yung objective wise papakinggan nyo kasi mas ma-appreciate nyo po, no? Ang problema kasi minsan nakikita natin dahil sobrang bias natin kahit nonsense yung sinasabi ng iniidolo po natin, gina-justify pa natin, ini-echo pa natin na, di ba? And worse, hindi na natin pinakikinggan din yung kabila. So sana simulan natin dito sa programa ng impeachment teleserye, maging parang bilang Pilipino, no? Kahit anong mangyari naman dyan para sa Pilipinas yung epekto niyan. So maging objective lang po.
1: At kaugnay nung sinabi mo, Darwin, na ano no, na parang sa umpisa lang naman, ano? Sa umpisa lang naman siguro nagkakapaan pa, hindi ba? Isa pang nabasa natin diyan, ano? Isa pang mga legal comment dyan. Ay, pwede na daw po nating tawagan. Ayan, nag-reply na si Professor Froilan Kalilong sa atin, ano? Na masasagot niya na ang ating tawag. Parang ang hirap daw, Darwin, na mayat-maya, baka makagawian daw nila na mayat-maya, kinu-question sa Korte Suprema, no? Yung baga, kumbaga, may konting ganito, ganyan, kukusyonin, diba? So parang, baka lalong, hindi, I don't know kung makaka-apekto. Tatanungin, pwede natin tanungin. Pero parang, ang ano din na mayat-maya, pupunta ka sa Korte Suprema. On the line naman, kasama na

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hello. Hindi yung magandang umaga po. Luzon, Visayas, Mindanao, Filipinas at buong mundo, andito na po ang RJ Patrol. On a Wednesday, midweek, mga ka-RJ Patrol, it's payday, July 15, 2026. Okay, magkakalaman na naman yung ating mga wallets, mga ka-RJ Patrol. Kumusta kayo? Kumusta kayo na Wednesday? Siyempre, nakatutok pa rin tayo sa impeachment. Yan palaging naghahag ng headlines, wala tayong magawa. Kumbaga, yan na talaga. kanya-kanyang bersyon. Ng pagkilatis o pag-assess, pag-evaluate ng what is happening in the Philippines. Andito tayo sa impeachment trial, nakafocus. But the country is bleeding.
5: Bleeding?
4: Duguan ang bansa. Yan, mabuti na lang hindi humampas ng todo-todo si Typhoon Inday. Kapag nagkataon, nako po, may negative effect sa administrasyon ulit. Madadama ng taong bayan. Ibubulalas ng taong bayan. Di po ba? Ano ba talaga, kuya? Di ba? While the country is bleeding, here we are. Nakafocus sa impeachment. Ano ba talaga? Maraming nagsasabi na tama lang. Siyempre, marami ding nagsasabi na hindi tama. Gawa tayo ng survey. Para sa inyo. Ano ba tama? Mag-focus sa impeachment, kalimutan yung flood control na talagang kumbaga sa nag-undernourish sa buong bansa. Parang kumbaga yung pinatabang baka para gawing tawag diyan, ipapayat. Palahian kumbaga. Pinatabang baka, fattened calf. Para sa piging o para saan ba 'yan? talaga naman paddy. Kumusta kayo paddy? Paddy pala kapag mga taga Bicol, paddy ang tawag, di ba? Paddy. Yan ang mga batian ngayon. Kumusta yung impeachment? Third day for the second week. Today, ano ba yung aasahan natin? Totoo ba na dismayado si Private Prosecutor, Counsel Attorney Lorna Kapunan na sinasabing dismayado siya at hindi daw niya makakausap o makukross-examine si Attorney Zulaika, palang bigkas, hindi Zulika, ano? Zulaika Lopez, yung chief of staff ni Vice President Sara Duterte, na naalala niyo, siya ay, ano tawag dito, siya ay ikinulong sa Camera de Representantes. How many days yun? Tatlo? O parang yun lang nauna, yung dalawa, si Eric Celis ng SMNI at Dr. Lorraine Badoy. Di po ba? Kinulong din yun nauna dahil lamang sa pagtatanong noon ng dalawa na mga naging anchor persons ng Sunshine Media Network International, SMNI. Nagtanong lamang po si Eric Celis pa o sino ba yung... Nadamay pa si Dr. Badoy kasi si Eric Celis lang nagtanong sa programa. Totoo ba na may 1 point something billion na ginastos ang Speaker of the House, noon ay Speaker Martin Romualdez, sa pagta-travel lang sa abroad? Nagtanong lang po. Ayun, pinatawag na sa Senado, sa Kongreso, sa Kamara. Ikinulong pa for how many days? Dahil daw hindi nagsasabi ng, hindi truthful sa kanilang mga statement doon. At ito si Attorney Zulaika Lopez. Oh, di ba? Kinulong din. Ganun na ba talaga tayo kapag hindi natin kakampi ay ang bilis? Ganun na ba talaga dito sa ating bansa? Ang bilis mag-gumawa ng desisyon kontra sa ating mga kalaban. Panggigipit ba yun? Anong tawag nyo doon? Di ba? Yung ba ay panggigipit sa mga kalaban? Ano na ba ang estado ng ating gobyerno? Tayo ba ay nanggigipit na lang talaga kapag kalaban natin? Yung bang bawal kayong magsalita ng hindi maganda para sa amin kasi pag nagsalita kayo, may kalalagyan kayo. Nalala ko yung naging salita ni Franklin Delano Roosevelt. Siya ba yung dating presidente, the late Franklin Delano Roosevelt ng Amerika, United States of America. Sabi niya, "The freedom of speech is of no use to a man who has nothing to say. And the freedom of worship is of no use to a man who has lost his God." Malalim to, malalim. Siya pala yung nagsabi nung araw na, "I may not agree with what you are going to say, but I will always uphold your right to free speech." Oh. Hindi man ako pabor or hindi ako natutuwa sa iyong sasabihin, pero ipaglalabang ko ang iyong karapatan para magkaroon ka ng malayang pagpapahayag. Di po ba? The freedom of speech. Eh bakit yung freedom of speech yata dito ngayon, ang tawag nila ay inciting to sedition na kaagad. Sa US of A, when I was not there, kayang-kaya ng isang citizen doon na sabihin sa harap-harapan, halimbawa nagsasalita ang presidente sa podium ng Amerika, pwede yung "fuck you, Mr. President," mga ganun. Dito, aba, sa abroad lang nagkakaroon ng ganoon. Oo, di ba? "Sinungaling, pangit!" Ganoon. Dito sa atin, "Ako, kuidaw ka. Kuidaw ka. May kalalagyan ka." Pag yung boses ng mga kalaban, hindi nila pakikinggan. Binabrush off yan. Pero pag nag-survey tayo, sino bang kakampi ng gobyerno, sinong hindi kumakampi kapag sa aspeto ng iskandalo ng flood control projects. Yun na lang.

0: daming mga kwento. Dami-dami nating mga nakalap na kwento. Report muna, House Spokesperson, nanindigan na hindi mabubura ang pagtanggi ng ebidensya sa impeachment trial. Report ng DCRJ reporter, Jong Malapas. Jong.
1: Iginit ni House Impeachment Advisor at Spokesperson Robert H. Barbers na hindi mabubura ng paulit-ulit na pagtanggi ang mga pahayag na unoy ginawa ni Vice President Sara Duterte dahil ang mga ito ay naitala, napatunayang tunay at naiharap na sa impeachment court sa umagitan ng mga testigong nanumpa. Ayon kay Barbers, hindi imbento ng prosecution ng mga salitang binitawan ng Vice Presidente at may karapatan ang depensa na questionin ang interpretasyon ng mga ito. Ngunit hindi maaaring itanggi ang ebidensyang nasa record na ng korte. Binigyan din ni Barbers ng impeachment trial ay dapat pagbatayan ng ebidensya sa ligang batas at mga testimonya sa ilalim ng panunumpa at hindi ng mga press statement. Ako si Jong Malapas para sa DJRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jong Malapas. Isa pang update sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Prosecution team, marami pang ihaharap na testigo sa pagbabanta ni VP Sara. Impeachment, ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Tonggol. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Kinumpirma ng Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na marami pang balak iharap na testigo sa umano'y pagbabanta ni VP Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang pamilya. Ayon kay Tonggol, hindi pa si NBI Director Attorney Melvin Matibag ang magiging huling testigo ng prosecution para sa palatang kay Vice President Sara Duterte na paglabag sa konstitusyon ng dahil sa umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo at sa umano'y inciting to sedition o pag-uudyok ng pag-aalyansa laban sa gobyerno. Batay aniya sa pre-trial brief ng kampo ng prosecution, marami pa silang balak na iharap sa impeachment trial matapos ang pagtisigo nga kay Matibag sa Lunes, kabilang dito ang isang miyembro ng pamilya na biktima umano ng mga pagbabanta ng Vice President, isang psychiatrist na hindi pa pinangalanan at ilang journalist. Kabilang din si Abby Andres, dating sheriff ng isang korte sa Davao City na ilang beses sinapak ni Vice President Duterte noong mayor pa siya ng Davao City noong 2011. Batay nga sa pre-trial brief, kasama rin sa balak paharapin ang isang kinatawan ng Firearms and Explosive Office ng Philippine National Police. Ayon kay Attorney Tonggol, 11 trial days ang inihiling na prosecution para sa pagharap ng mga testigo at ebidensya para sa pang-apat sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente na ukol sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo at pamilya ng Pangulo. Makakabawas na rito ang pasya ng prosecution na hindi napatistiguhin ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez at si Captain Belinda Bello na Executive Director ng Legislative Security Bureau ng Kamara de Representante. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isa pa report, mga marching band nagbakbakan sa husay sa Santa Rosa Cityhood Anniversary. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
3: Umalingaw-ngaw ang tugtog ng mga tambol at brass instruments habang nagsagupaan sa husay ang 10 marching band sa Grand Parade at Marching Band Drill Competition bilang isa sa mga tampok na aktibidad sa pagdiriwang ng 22nd Cityhood Anniversary ng Santa Rosa City. Nagmula sa mga kalahok sa iba't ibang bayan at lungsod ng Laguna at ipinamalas ang kanilang husay sa musika, precision drills at synchronized performance na umani ng palakpakan mula sa mga manunood. Sa pagtatapos ng kompetisyon, itinanghal na kampiyon ang Banda 5, Mamatid Kabuyaw. Sinundan ito ng MMA Unity Band 19 sa unang pwesto, Rosarian Band sa ikalawang pwesto, Banda Don Jose Santa Rosa sa ikatlong pwesto at Banda 8 Paete sa ikaapat na pwesto. Ayon kay Santa Rosa City Mayor Arlene Arcillas, layunin ng pagdiriwang na higit pang mapalakas ang pagpapalaga sa sining, kultura at pagkakaisa ng komunidad habang ipinagdiriwang ika-22 anibersaryo ng pagiging lungsod ng Santa Rosa. Patuloy na mga pinakikita ng pamahalalunsod ng suporta nito sa mga programang nagbibigay ng pagkakataon sa kabataan at mga lokal na banda na may pamahalas ang kanilang talento at pagmamahal sa musika. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Pag-usapan yung Laguna. Naalala ko, mayroon ako reporter dyan sa Laguna. Ganyan din, may labanan. Drums and Bugle Corps. Kaya nag mispronounce siya ng corps, ginawa niyang corpse. Dahil C-O-R-P-S nga spelling nun. Kinwestiyon ko dahil medyo kahihiya tayo sa patrol. Bakit mali yung pagkakapronounce mo? Pinatay mo yung pinatay mo sila, corpse. Ginawa mong mga bangkay sila. Yun. Tagalago na yung reporter kong yun. Na-remind tuloy ako. Kapunan regrets not examining Lopez but says it is not the last chance. Attorney Lorna Kapunan, sabi, dismayado siya. Dahil parang kinansila or iniurong ba? Ano ba nangyari? Parang hindi yata padadalo. Hindi, prosecution team ang nagsabi nun. Hindi naman ang defense. Kasi siyempre, ang prosecution, andun sa kanila ang burden of proof. Sino may pinadadalo nila dyan na itong kanilang private counsel, Attorney Lorna Kapunan, sa prosecution team, atat-atat pala na matanong si, to talk to Attorney Lopez, chief of staff ni Vice President. While she would have wanted to examine office of the Vice President under Secretary Zuleika Lopez. Zuleika o Zuleika? Marami akong naririnig ng pagbanggit eh. Spelling kasi ng pangalan niya ay Z-U-L-E-I-K-A. Pwede naman yun, Zuleika, dahil yun Sheila nga. Kuminsan, ang Sheila, S-H-I-E-L-A, or pwedeng Sheila rin yung S-H-E-I-L-A. So, Zuleika Lopez. Sabi ng trial counsel for the prosecution, Attorney Kapunan. yung kanilang desisyon na hindi natawagin si Attorney Lopez to the witness stand shows that they know when to stop. Yan ang sabi naman niya. Ginagalang niya yung desisyon ng kanyang team sa prosecution team. Pero nagsalita siya na kahapon na talagang atat na atat siya na to examine Attorney Lopez, chief of staff ni Vice President. But it would not have been unnecessary. It would have been unnecessary and a waste of time, and may even turn the trial even more dragging, sabi niya. Pero siguro na sabihan siya na, uy, baka mamaya ay maungkat pa na medyo inapi ng mga congressman at congressmen, congresswomen sa kamara. Inapi nila kung bakit nila sinait ng contempt, pinakulong pa. Grave threats. Yan ngayon ang issue na patuloy na tinatalagay. Yung pagbanggit ng Vice Presidente in her response doon sa question ng isang blogger na kung totoo yung Operation or Oplan Romanov, yung to assassinate the Vice President, anong response mo? Sabi niya, kung mapatay nila ako, gano'n, di ba? Di po ba? As I quote, mag-hire ako ng assassin, papapatay ko rin si President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. So, yan po yung ano ngayon. Ay, patuloy na ginagawa. Lalong nagda-drag yung trial dyan sa impeachment court. Lalong gusto nilang parang erase yung propaganda para masiraan si Vice President Sara Duterte. Wala naman tayong kontra doon. Karapatan nila yon sa prosecution team. Siyempre, kanya-kanyang bakod yan eh. Kanya-kanyang parte. Kanya-kanyang diskarte eh. Ika nga, para manalo. Para, yun nga, sinasabi ng ating mga legal luminaries na pag na-acquit ay nagsayang lang tayo ng oras. Pag na-acquit ang Vice President, kapag na-convict yan, may kabuluhan daw yung ginagawa dyan sa Senado. May kabuluhan nga dahil ang laki ng gastos, ano po. So, dapat i-justify nila yung gastos na yan o i-convict nila si Vice President Sara Duterte para yung kanilang final goal ay ma-achieve nila. Na yan. O, majority block. Sa majority block pa lang, hindi na kailan basang-basa mo. Nababasa mo talaga yung ano nila. Body language. So, yung sinasabi nila na hindi sila bias, mukhang malabong maisip yun ng taong bayan na hindi bias yung mga senator judges. The same way na sinasabi rin nila na yung may senator judge na parang defense counsel ni Vice President Sara Duterte, kanya-kanya po yung panonood, observasyon. Tayo na nag-o-observe, pakiramdaman po natin saan ba nakatuon yung mga opinion sa loobin, kuro-kuro, dyan sa impeachment trial. Sinasabi na ipapa-acquit ng kabila. Siyempre, mas mababa yung boto para ma-acquit yung Vice President. 8 lang. Pero pag iko-convict mo, 16. Kaya pilit na ginagawa ng nasa majority block. Particular si Senator Ping Lacson. Siya very vocal dyan na kumu-question dun sa itinatakda ng saligang batas na dapat yung 2/3 of 24 senator judges is 16. Malaking pagbabago gagawin nila or malaking milagro gagawin nila kapag nagpalit sila ng patakaran sa impeachment trial, impeachment court. Break tayo, ang oras, impunto alas 10:30 ng umaga.
4: Kami po ang inyong mga kuya
5: at ate
4: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
5: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
6: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
4: Iniimbitahan po namin kayo
5: na makinig at manood ang aming programang Mate
6: dito lang sa
7: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
8: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
9: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
10: Watch and listen to Sally Masa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
11: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
10: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
11: RJ Patrol!
0: Alas 10:33 na po ng umaga dito sa ating Wednesday midweek episode ng RJ Patrol. Si Rick Oracion. Good morning, Sir Angelo A. Thank you for watching and support. Rick Oracion. Ma'am Ina Gray, siyempre ang ating BFF. RJ Patrol. Good afternoon, Sir Angelo Almonte. Ma'am Ina Gray, thank you for your support sa RJ Patrol. Shirley Uyang, oy, good morning, Sir Angelo. O ba, ang ganda ng mga emoji mo. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Yo, pabor ka ba na hindi na lang pinadalo para ma-question, matanong si Attorney Sulika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President. Maraming naging kwento noon. Di po ba, dinalaw pa ni Vice President Duterte si Attorney Lopez sa kanyang detention facility doon sa Camara. Oh, di po ba, naalala po niyo yung mga tagpong iyon? Ang daming nagkwento na, tibo yata, sino ba yung lesbian dyan sa dalawa? Di po ba, may mga daming nag-circulate sa social media. Siyempre, alam mo na, kapag kalaban, gawan nyo na ng medyo sarcastic post sa mga social media yan, mga trolls, dun sa kalaban. Sa kakampi, kawawa naman, bakit inapi, bista na mapayapang natutulog sa kanilang bahay, ay detenido dyan sa isang detention facility ng Camara. Yun ang mga naganap sa ating kasaysayan. Ano po? Grave threat. Yan po yung ating word for the day. Grave threat. Spelled GRAVETHREAT. Grave threat. Two words. Sa ating batas, in Philippine law, a grave threat is a criminal offense penalized under Article 282 of the Revised Penal Code. It is committed when a person threatens another with the infliction upon the person, honor, or property of the victim of their or their family of any wrong that amounts to a crime such as murder or arson. The actual utterance of the threatening remarks or non-verbal threatening gestures or actus reus. Mens rea, the intention of the accused to intimidate the victim or to make the threat to be taken seriously. Dito po sa grave threat discussion sa impeachment court, nagkaroon ba ng ganong sitwasyon na yung mga supposed victims doon sa binabanggit na pagbigkas ng mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, ay nag took it seriously, sa kanila ba ay ginawa nilang napakaseryoso yung ginawa ni Vice President Sara? In fairness, ay lumilitaw sa nagpapatuloy na pagdinig diyan sa impeachment court na hindi. Kasi wala man lang ano eh, wala man lang na-file na pag-akusa or complaint kay Vice President Sara Duterte. Sino ba yung magiging victim doon sa pagpinalulutang yung grave threats diyan sa Senado? Eh di siyempre ang presidente, ang vice, ang first lady at ang Speaker of the House. Di ba? Eh bakit hindi nila ginawan serious 'yan? Dapat kasi pag sinabing NBI ang mag-iimbestiga, dapat tag-execute sila ng affidavit. Hindi naman kailangan pumunta. Mga big boss yan. Pwede naman pumunta yung abogado ng NBI doon sa Malacanang. Kuna ng statement si Presidente Bongbong o si First Lady o si punta sa Kamara kay Speaker Martin Romualdez. Bakit wala? Bakit wala? So hindi nila, hindi sila sineryoso. In the first place, magkakaalaman kung itong depensa will be able to prove na merong nag-exist na plot to assassinate the Vice President, yung Oplan Romanov, di ba? Eh, ang sinasabi ng batas daw po, yung grave threat ay consummated. Yung nagkaroon ng execution. Sa verbal siguro, the crime is completed the moment the victim or the threatened individual becomes aware of the threat. Aware nga sila, pero ang unang tinanong dyan ay nagkaroon ba ng pagkakataong nag-execute itong mga binantaan ng affidavit na nagsasabing, uy, investigahan nyo yan at hindi kami makatulog ng mahimbing dyan. Katakot yung ginawa niya. Papapatay kami. Diba? Sabi nga ni Senator Judge Pia Cayetano, pag sinabi niyang bibit-bitin kita, kukwelyuhan kita, palalayasin kita, is that a grave threat? O, oh, diba? Fourth example is a senator, sabi niya. Pag sinabi niyang bibit-bitin kita, kukwelyuhan kita, palalayasin kita. Sino ba nagsabi nun? Si Idol Erwin Tulfo. Di ba ba? Nung sedent pa si Al.

0: Eh, alam na po natin.
1: O nga po, atleta po yan si Senator Pia Cayetano.
0: Si Stans, 5'9 ba siya? Laking babae po. Yung buff, healthy buff, yun, mahilig sa physical fitness.
1: Pinatungkulan niya lang doon si Senator Erwin Tulfo. May isa pa report, GovNet magpapabilis daw sa serbisyo ng pamahalaan. Report ng DCRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
2: Iginit ni House Speaker Faustino Boje III ang kahalagahan ng pagpapalawak ng digital transformation sa bansa kasabay ng paglulunsad ng GovNet Ilagan sa Isabela upang mapabilis, maging mas malinaw at mas mapadali ang paghahatid ng serbisyo sa pamahalaan sa publiko. Ayon kay D, kapag mas konektado ang mga ahensya ng gobyerno, mas mabilis ang koordinasyon at mas epesyente ang serbisyo. Anya, bahagi ito ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin hindi lamang ang piskal kundi pati ang digital infrastructure ng bansa. Binigyan din ng speaker na sinusulong ng Kamara ang mga batas tulad ng e-Bayad Bill, Right to Information Act at Child Online Safety and Protection Act upang mapalawak ang digital na serbisyo, mapaigting ang transparency at maprotektahan ng publiko. Sa ilalim ng GovNet Ilagan, mahigit 50 tanggapan ng pamahalaan sa Isabela ang magkakaroon ng mas mabilis at mas maasahang internet connectivity. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, asama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Isa pang report, Senator Alan Cayetano hinikayat ang mga senator judges na maging patas at maingat sa pagbuo ng konklusyon sa mga pahayag ng pamilya Marcos at Duterte na tinatalakay sa impeachment court. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
3: Hinimok ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ng kapwa Senator Judges na maging patas at maingat sa pagbuo ng konklusyon sa mga naunang pahayag ng mga miyembro ng pamilya Duterte at Marcos na tinatalakay sa impeachment trial. Ipinahayag ito ni Cayetano sa 5th araw ng impeachment trial kung saan sinabi ng testigong si dating National Bureau of Investigation Cybercrime Division Chief Jeremy Lotok na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang unang gumamit ng salitang Romanov noong Enero 2020 ilang buwan bago pa madikit ang salitang iyon sa umano'y banta sa buhay ni Vice Presidente Sara Duterte. Base umano sa investigasyon ng ahensya, sinabi ni Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang rally, "From now on, before you go to bed, think of the Romanovs, think of the Benito Mussolini and his wife, think of what happened to you in 1986. Kung gayon, sabi ni Senator Judge Pampilo Lacson, ang Operation Romanov ay hindi pala assassination threat sa Vice Presidente kundi threat to the first family. Pero giti Cayetano, dapat maging maingat ang mga senator dyan sa pagbuo ng ganoong konklusyon mula sa salita ni Mayor Duterte. Aniya, tama lang nabanggitin sa investigasyon ng pahayag ng mayor dahil relevant ito sa kaso pero hindi pwedeng agad-agad tawagin threat nang hindi muna sinusuri ang konteksto at mga posibleng kahulugan nito. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Sabi ni Rick Oracion, bakit biglang hindi na ipapatawag si Sulika Lopez sa hearing? Natakot sa kapunan, nakamukha ni Elton John. Makamukha ba sila? Elton John. Attorney Lorna Kapunan.
0: Ba, di kampanilya yan, si Attorney Lorna Kapunan. No?
1: Kaya siguro hinire yan.
0: Pero marami talaga nagtataka bakit isang civilian at hindi na congressman sa katauhan ni former congressman Ace Barbers, ginawa pa nilang advisor aba, ng prosecution team. Nakakaano yun eh. Attorney Kapunan, maaaring pwedeng gayon ang gawin. Private counsel, prosecutor, Attorney Kapunan. Pero hindi na maabogado si ano, former Congressman Barbers. Parang minaliit yung

panel ng prosecution team, di po ba? Mga abogado yung nandyan. Tapos yung ginawa niyong advisor, civilian. Hindi man lang retired justice for that matter. Ano po? Di po ba naisip niyo yun na paano nag came into ano decision to hire a civilian o para maging spokesperson niyo, pwede 'yon, civilian. Pero yung sabihin niyo advisor, nako, bigat na pangalan 'yon, ha. Pag sinabing conditional threat with a demand, if the offender threatens the victim to demand money or impose a condition, the penalty is based on the gravity of the crime threatened. Oh, the penalty next, lower in degree. Oh, yung penalty, yung pag ganun, pag ako'y pinatay, napatay, ipapapatay ko sila. Eh, conditional, ano nga po yun, threat, tawag doon. Ayoko namang mag-delve into the merits of the case dahil unang-una, hindi ako abogado. Ikalawa, baka sabihin nila, makaka-impluensya pa ako. Sino ba ako? Makaka-impluensya sa outcome ng impeachment trial. Napag-uusapan lang po yung mga lumalabas sa kanila, atin lang pong parang sinusubukang himayin. Oo. She really wanted sa tanong ni Rick Orasyon. Kamukha ba ni Elton John si Attorney Kapunan? Inadmit ni Attorney Kapunan sa harap ng media na gustong-gusto niya ma-examine si Attorney Lopez.

Ano na lang daw siya? Manonood na lang siya sa Netflix. Netflix na daw, just watch Netflix. Gusto niya kasi gusto siya. Atat-natat siyang makausap si, or ma-examine si Attorney Lopez. Kaya lang, sinabihan siya ng prosecution team, it is very important that the truth must come out, and I felt that with my years of experience, I could do it. But hindi. Kaya daw niyang pigain si Attorney Lopez para magsabi ng totoo sa impeachment court. Merong nabanggit natin kahapon na nagbanta si US President Donald Trump na dudurugin niya ang mga bansang sumusuporta sa ICC, or gusto na niyang durugin mismo yung ICC, di ba? Dalawang beses yan. Dalawang beses na yan. Pangatlo na yung pagbabasa ko sa mga nagaganap sa mundo. Ano po? Bakit kaya? Sabi nga, Trump administration pushes to dismantle ICC. Oo, di ba? The administration of U.S. President Donald Trump has launched a campaign aimed at dismantling, para talagang buwagin ang ICC, International Criminal Court. Ayon kay U.S., ano sabi niya? Ayon kay, sino yung may sabi nun? Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, yung Trump administration ay kinukonsidera ang mga measures, including pagpapataw ng measure sa ICC, including travel ban, visa revocations, additional sanctions against ICC and affiliated organizations, and diplomatic pressure on countries so that to withdraw from the court. Oh, di ba? Rubio also said United States would closely monitor which country or which countries are aligned with its efforts against what he described as a threat, or what he described as a threat to American serving overseas. Hala kayo, hala kayo. Kahapon pa yan, tinatalakay na natin. U.S. pushes to abolish ICC, threatens allies against supporting international tribunal such as ICC. Diba? Antindin yan. Antindin yung bantang yan. Matakot kayo. Matakot kayo kasi baka mamaya bigla na lang tayong lusubi ng sorry, US military. Diba? Kasi nga, kahit hindi inaamin, ba? Hindi naman tayo naulanan. Araw-araw naman tayo naliligo. Excuse me po. Yung mga pananakot na ano, may nakakatakot na mga balita na ano, mayroon daw COVID ulit. Pero parang ano lang, parang sinasabi parang minors COVID. Parang simpleng ubo sipon. Yun sinasabi na dudurugin ng USA ang mga bansa. Kahit hindi natin aminin, paikot-ikot lang naman po kasi ang Malacanang. Pag tinanong, wala na tayo doon, pero nakita nyo kung paano tayo lumuhod sa kanila, ICC. Para lang, well anyway, ang observation ng taong bayan ay lumuhod tayo sa ICC.
Ibig sabihin, kung ano yung gusto ng ICC, pinagbigyan natin lahat eh. O, di ba? Yung mga statement ng dating mga sundalo, sinasabi, pinondohan pa ng dirty money. Dirty money. Kasi maleta daw, maleta. Oo, pinadala kay former Senator Trillanes para pondohan yung pag-imbestiga ng ICC sa war on drugs ng dating Presidente Digong Duterte. Diba? So, hindi man aminin ng gobyerno, sampalataya sila ang gobyerno sa ICC. Kasi, kahit pa ulit-ulitin yung sinasabing sampal sa soberanya ng Pilipinas, dahil meron po tayong mga korte dito na nag-ooperate ng normal, hindi pilay, di ba? Hindi, tawag dyan, disability. Pero doon sa pagsuko ng gobyerno kay Tatay Digong sa ICC, inamin natin na pilay ang ating hudikatura dito. Hindi kayang mag-imbestiga or imbestigahan ang isang citizen ng ating bansa dito sa loob ng mga korte natin. ICC pa talaga. Diba po? So kung itanggi mo ng ating administrasyon na hindi tayo palo, tawag yan? Hindi tayo, tawag yan yung administrasyon ay hindi lumuluhod sa ICC, ay walang maniniwala doon. Hindi tayo paniniwalaan doon. Kasi nakita naman na, very obvious eh. O, nakikita yung series of events na nangyari. O, isa pa dyan, yung patuloy na pagtatago ni Senator Bato de la Rosa. O, di ba? Dahil sa takot niya na ang gobyerno natin ay kakampi ng ICC. O, anong sabi ni Donald Trump? Dudurugin niya yung mga bansa na sumusuporta sa ICC. Eventually, yung mga measures na sanctions na yung mga parusang igagawad nila sa ICC, mga travel bans nila, hindi makakapasok sa Amerika, pag-revoke ng mga visa ng mga taga-ICC. Ano pa yung mga banta nila? Papunta sila sa puntong gusto nilang ipa-dismantle. Buwagin talaga ang ICC. Sinong magbe-beneficio dyan? Sino ba? Duterte family. Pag ginawa ni Donald Trump yun, another negative factor yun para sa President Bongbong administration. Kung nananalangin na ba lahat? Ang bigat ng mga sinabi. Surely uy ang atat at gusto nila maumpisahan ang impeachment trial ni Vice President. Ngayon, gusto nila matapos na kaagad dahil lang sa aw-aw ni Pinky. Ni Pinky na di na imbitahan si Sulika Lopez para hindi na tumagal ang hearing. Ganun? Surely uy ang unggay kapunan sa kana suko na, period na. Sumuko ka na, sabi ni Shirley Oyang. Si Titus Almonte dyan sa Melbourne, Australia. Opo, Sir Angelo, patuloy po nating ipagdasal ang ating bansa. Yes, prayer is the best weapon. Yan ang hindi po yan last recourse, kundi yan ang pinakamatibay at pinakamalakas na sandata ng bawat Pilipino, bawat tao dito sa mundo. Pray without ceasing. Kumbaga. Let's just pray. All we can do is to pray and igawad ng Diyos ang hustisya sa ating bayan. Shirley Uyang, ang kamukha ni Unggay Kapunan
si Judgmental Kiko Matsing. Teka muna. Tama ba? Ikaw talaga si Leoy Ang, ha? Baka maano tayo dito, masanction tayo dito bigla. Buti na lang, hindi mo sinabing Martin Romualdez. Baka, or hindi na siya ang speaker ngayon. Boji D na, hindi na tayo papatawag. Shirley Uy Ang, sabi daw kasi ni Pinky, baka may national bird na hindi pa tapos impeachment trial ni Vice President, ginawa pa dahilan. Kokak ni Pinky. Ayaw pa aminin ni Unggay Kapunan na sunog lot-lot walay sila. Buti na lang, hindi ko maintindihan to. Ha? Ikaw talaga, Shirley Uy Ang. Ha? RJ, sabi ni Percy Lapid, ay pinamumugara ng sindikato ang Marcos. Ganun? Oo, pinamumugara ng sindikato ang Marcos. Nung buhay pa si Percy Lapid, ito ba yung mga binabanggit niya? Tama ang sinabi niya noong nabubuhay pa ito. Ay nakikinig ako sa radyo niya at tama lahat ng sinabi niya. Pinatay at pinatahimik siya. At binintang kay General Bantag ang pagpatay sa kanya. At ayaw din kay Bantag ang mga sindikato sa Bucor, Bureau of Corrections, dahil mayigpit siya sa katiwalian sa loob ng Bucor. Napakinggan ba ninyo ang sinabi ni Percy Lapid? Sa bagay, oo nga po. Kasama po natin dati sa DCRJ si Percy Lapid. Naririnig ko yun. Minsan nga, inimbita niya ako mag-jamming kasi folk singer yun. Magaling kumanta. Percy Lapid. Percy Lapid. Tapos nagpalipat-lipat na siya ng istasyon. At nandun sa DWBL nung siya ay pinatay in cold blood dyan sa Las Piñas City, Metro Manila. Break ulit tayo. Ang oras, 10:50 ng tanghali.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: RJ Patrol!
2: Alas 11:06 na po ng tanghali dito sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Oy, si Ate Bing, Febby Iglesias Bermejo is watching from Davao City. Down daw po siya kahapon. Down sa banig ng karamdaman. Ako naman kasi humahatsing ako dahil... may acupressure na barkada ako. Dumating, inabot kami na ating gabi, pinilit niya akong hilutin. Yung malalakas na hilot. Bisita ko galing Olongapo. Thank you, Kuya Drux. Drux lang gusto niya ipangalan sa kanya. Tapos naligo ka agad kanina umaga. Bawal ba yun? Bawal. Alas 12 yata yung hilutan. Hilot. Nakakahatsing ba kinabukasan? Anyway, si Shirley Uy Ang. Sir Angelo, kasama daw ni Romualdez si Martin si BBM sa Singapore. Bakit? Bakit kaya? Ang alam natin, 14, kahapon pa, andun na sa Singapore si President Bongbong Marcos. July 14 to 16 hanggang bukas siya doon. Sabi niya yung the trip, sabi ng Malacanang, focuses on boosting trade, discussing regional issues and preparing for Singapore to take over the ASEAN chairmanship. Hindi ako privy doon na kasama niya pala si former Speaker Martin Romualdez sa biyahe niya doon. Desisyon nila yan. Marami na. Teka muna. Di ba may travel ban ang ombudsman kay former Speaker Martin? Actually, yan yung destination niya, Singapore. Nung humingi siya ng permission na makapag-travel abroad, sino makakapagsagot nun? Di, bakit siya finally napayagan? Dahil ba kasama niya ang presidente kaya wala na yun, yung travel restriction sa kanya? Yun lang. Kailan may sumagot dyan, di ba? Alright. Isa pa report, Kamara naglunsad ng proyektong pang-mobility para sa mga PWD at senior citizen. Report ng DZRJ reporter Jong Malapas. Jong.
3: Inilunsad ng Kamara ng Representante ang Diwang Yakap Project upang mapabuti ang accessibility at mobility ng mga person with disabilities, senior citizens, empleyado, bisita at iba pang nangangailangan ng tulong sa loob ng house complex. Ayon kay House Speaker Faustino Bonini III, layunin ng programa na gawing mas eksklusibo at mas madaling maabot ng lahat ang mga serbisyo ng Kamara. Sinabi naman ni House Secretary General Attorney Cheloy Villacaria Garafil na bahagi ito ng pagsusulong ng makatao at eksklusibong serbisyong publiko. Sa ilalim ng proyekto, maglalagay ng mga wheelchairs sa iba't ibang bahagi ng house complex habang isinasagawa rin ang mga pagpapahusay sa pasilidad. Naging posible ang programa sa donasyon ng 50 wheelchair mula sa Taiwan Association Incorporated of the Philippines sa tulong ng Taipei Economic and Cultural Office. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, asama mong nagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, Jong Malapas. Isa pang report, Senator Amy Marcos na babahala sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng administrasyon sa ICC na posibleng sumira sa diplomatic relations sa Estados Unidos. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
4: Labis ang pagkabahala ni Senadora Amy Marcos sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng administrasyon sa International Criminal Court matapos ang panawagan ng Estados Unidos patungkol sa ICC. Aniya kapag magpatuloy ang pakikipag-ugnayan ng administrasyon sa ICC sa kabila ba na nag-withdraw na tayo sa kasunduan noon, Duterte administration, posibleng sumira ito sa relasyon ng Pilipinas sa US. Ayon kay Senadora Amy, hindi ito usapin ng pagkontrol sa atin o impluwensya ng ibang bansa sa atin o natin sa kanila. Ito ay tungkol sa pangunawa ng ating gobyerno sa implikasyon ng patuloy nitong pagtalima sa ICC at ito ay usaping diplomatic, usaping visa at pang-ekonomiya. Sa patuloy na pakikipag-ugnayan aniya ng administrasyon sa ICC, maaaring magbunga ito ng lamat at panibagong gulo sa isang bansang matagal na nating itinuturing nakakampi. Iginit nitong si Senadora Amy na marapat na ilahad at isapubliko ang mga kasunduan ng pamahalang ito at ng ICC at ano yung mga plano at paninindigan ng administrasyon sa pinili nilang landas na bukod sa nilagay ang ating bansa sa kahihiyan pagdating sa usaping soberenya ay nagsuko tayo ng kapwa Pilipino sa isang institusyong hindi na kinikilala ng nakakarami. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, Jojo Sikat. O yung official na statement ni Senator Amy Marcos, natunghayan ko yan kahapon. Ito'y ukol sa panawagan ng US laban sa ICC. Yan nga yung mga binabanggit natin. Sabi ni Senator Amy, nakakabahala ang patuloy na pagkibit-balikat ng administrasyon sa panawagan ng US patungkol sa ICC. Hindi ito usapin ng pagkontrol sa atin o impluwensya ng ibang bansa sa atin o natin sa kanila. Ito ay tungkol sa pangunawa ng ating gobyerno sa implikasyon ng patuloy nitong pagtalima sa ICC. Ito ay usaping diplomatic, usaping visa at pang-ekonomiya, sabi niya. Sa patuloy na pakikipag-ugnay ng administrasyon sa ICC, maaaring magbunga ito ng lamat at panibagong gulo sa isang bansang matagal na nating itinuturing na kakampi. Marapat na ilahad at isapubliko ang mga kasunduan ng pamahalaang ito at ng ICC. O, di ba? Merong secret ano siguro? Secret agreement, oh, dahil patuloy nating pagluhod sa ICC. Ano ang plano ng paninindigan at pinili nilang landas bukod sa nilagay ang ating bansa sa kahihiyan pagdating sa usaping soberanya? Nagsuko tayo ng kapwa Pilipino sa isang institusyon na hindi na kinikilala ng nakakaraming bansa. Yan ang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Oh. Ay punto siya talaga. Kahit na sabihin ng mga detractors na kakampi kasi siya ng Duterte. Kaya ganyan siya magsalita. Pero kahit sa isang parang tamang perspective, may punto siya doon eh. Mm-hmm. Anyway, sabi ni Shirley Uyang, sayang si Percy Lapid. Masarap manood at makinig sa kanya. Sobra pa sa real talk ang mga sinasabi niya sa programa niya. Sabi ng isang vlogger, pamilya ni Percy Lapid, nasa Amerika na, natakot sa kaligtasan nila kaya pumunta na ng US. Shirley Uyang, Sir Angelo, si Sir Ira, hindi pa nagpapakita sa program niya. Lagi din umaatsing, marami po naghahanap sa kanya. Sir Ira, where na you? How are you? Opo, nagpapagaling pa si Ira at nag-therapy sa Calamansi Juice. Hi, Mesa Moya Bernante, nakikinig at nanonood from North Caloocan City. Thank you for your support. Hi, Mesa Moya Bernante. Shirley Uy Ang, Sir Angelo, si Sir... Oh, nagpapagita. Oh, where na yun? Okay. Oh, si Ate Bing nandyan sa Davao. Oh, ikaw rin, Ate Bing. Damihan mo yung pagkain ng durian dyan para lumakas yung immune system mo. Oh, eh, ako dito walang durian eh. So, dahil hindi naman ako hypertensive, bili na lang ako ng tahong, mussels. Walang tahong sa Davao eh. Yung mga tahong dyan ay napakaliliit. Parang hindi mapalaki. Pero dito, oh, maraming tahong dito. Kaya sinasabi ng mga nutritionist, kahit once a week, kumain daw po ng tahong. Lalo sa akin, dahil low blood po ako eh. So, kailangan ko yung pampataas ng dugo. Yun nga hindi natin masagot ngayon. Na di ba may standing parang prohibition to travel si former Speaker Martin Romualdez. Naalala niyo? Yung kasagsagan sa drama, hindi naman drama. Yun ang tingin ng taong bayan. Ha? Nagdadramahan lang sila ni Boyeng Remulla. Dahil Sandigan Bayan, Finreach daw yung assets ni Martin Romualdez. Puro good for 20 days. Eh, tatlong buwan na yata nakalipas. Di nakuha na ni former speaker yung pera niya. 20 days? Akala ko ba, bago maglapse yung 20 days, nakasuhan siya ng ombudsman? Bakit hindi? So, yan ang mga palaging pabalik-balik na tanong dito sa atin. So, yung mga hanggang yung exercise ng lip yung dila o kaya tongue exercise ni Ombudsman Boyeng Remulla ay wala. Wala. Butata pa tayo. May mga nagsisirculate na rumor na kakasuhan na nila si presiding officer Senator Judge o presiding officer ng impeachment court, Senator Chis Escudero. Eh wala naman ah. Malaking bagay yun. Ano na mangyayari sa impeachment court? Ano mangyayari kay Senate President Win Gatzalian? Siya ba ay maoobliga na mag-preside sa impeachment court kapag kinasuhan na si Chis Escudero, the presiding officer ng impeachment court. O mauulila si Senate President Sherwin Gatzalian. Or gagawa ulit sila ng amyenda sa rules ng Senate or magbabago ulit ng komposisyon at mag-appoint sila malamang sa malamang dahil majority block si Win Gatzalian ay kukuha sa majority block. Sino na lang ang pwede doon? Kiko Pangilinan na lang. Siya na lang yata natitirang abogado doon. Alang alamang itulak nila yung dating Senate President Tito Soto, taga One Ball University yun. Hindi naman abogado yun. Yung mga sinasabing One Ball University. School Bukol daw. Lalong magiging baya. Kita nyo na nung hindi pa nga dumadapo yung articles of impeachment sa Senado. Kita nyo na yung body language ni ng Senate President Tito Soto. Nakakiling na talaga na ipapakonvict niya si yun ang basa ng nakakarami ha. Hindi natin ito collectively. Yan ang basa ng nakakarami. Huwag nating itanggi na napakaraming mga kababayan natin nagsasabi na yung Batman and Robin noon sa Senado, Tito Soto and Ping Lacson, yun ang agenda nila. Pero sa totoo lang, nung panahong hindi pa naman dumadapo yung articles of impeachment sa Senado, ang talagang priority ng mga nasa Senado. Ayoko na magbanggit ng mga pangalan, ha? Baka mamaya sasabihin na bias pa yung observation ko. Pero ito ang nakikita natin doon. Yung pagpigil sa Blue Ribbon Committee ay napakatindi. Kumbaga, napaka-agresibo. Kaya't nagresulta ito sa pagpapalit ng leadership. Ginawa nila lahat ang paraan para mapalitan si former Senate President Alan Peter Cayetano. Mapalitan ni Sherwin Gatzalian. Lahat ng energy resources ginawa. Dahil doon sa banta ng flood control investigation, yung matutuloy ng mabilisan at mahahanap na ang katotohanan sa likod ng anomalya at iskandalo ng flood control projects. Kaya napakatindi nung agresibo ang ginawa at talagang walang tuluga. Ang alam natin, walang tulugan yung Malacanang, pati nung majority block. Huwag na natin itanggi yun. Kasi marami talagang nanonood, nag-o-observe, nagmamanman, nakikita talaga. Pero hindi ko collectively, kinakalap lang po namin dito sa RJ Patrol. Hindi po nang galing sa akin yan, pero sinasabi ko lang yung pulso ng taong bayan. May mga nagsabi na ganun sa akin. Di ba? May mga ganun kwento. So, yan nga, si Sir Ira ay talagang namimiss na. Ilan linggo na ba si Sir Ira? Wala pa, 2 linggo. All right. Maraming nagsasabi, DDS ka naman eh. Hindi po. Naalala niyo DDS dati? Federalismong dugong dakilan samahan. Naalala nyo, may mga nagtayo ng ganoong grupo. Federalismong ng dugong dakilang samahan, PDDS. Lumutang yan nung bago mag 2022 national elections. Diba napakarami naglabasan? Pati yung hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte, naglabasan yun. Yun nga, napaka-multi-party system na talaga tayo. Multi-party system na tayo dito sa ating bansa. Talaga naman. Kaya tama, dun sa punto ng pagbabanta ng US, ni President Donald Trump, tama, marapat lang tayong kabahan doon. At itong panawagan ni Senator Amy Marcos, dapat siguro sundin ito ng gobyerno, although tengang kawali na, gusto na nilang, gusto pa nga daw nilang kasuhan si Manang Amy. Ano kaya ikakaso? Gusto daw nilang kasuhan pati si Amy Marcos. Nagsasabi lang naman ang totoo. At yung ali, si Manang, Senator Amy Marcos, yung sa loobin niya, inilalahad niya. Sinasa publiko. Freedom of speech po yan, maliban na sa senador pa siya. May immunity from suit, lalo pag yung mga statement niya, ginagawa niya sa loob ng Senate of the Philippines. Ano daw plano ng Pilipinas? Gobyerno ng Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos. Anong plano at paninindigan ng Marcos administration sa mga pagbabanta ng US government na talagang medyo paparusahan, hindi lang dudurugin. Bigat kasi ng dudurugin eh. Si Senator Alan Peter Cayetano, mukhang hinahanapan din ang maikakaso sa kanya. Marami siyang binabanggit na mayroon pa bang iba dyan na hindi nababanggit yung pangalan sa Senado na nanginginig na at baka mabanggit daw din yung pangalan niya sa mga lumalabas na intriga or akusasyon ng korupsyon ng mga senador. May mga nagsasabi, kasuhan na rin si or hanapan na ng ikakaso kay Senator Alan Peter Cayetano para tumahimik na ito. Sabi nga, kung sisilipin ang implementasyon ng New Clark City Sports Complex, may mga tanong din tungkol sa naging papel ng mga opisyal na nangasiwa sa proyekto noong panahon yun. Naalala yung Asian Games dito ginanap? Yung Green City, New Clark City Sports Complex. Dapat bang mas palawakin pa ang investigasyon o pang matukoy ang pananagutan ng lahat ng sangkot? Saan man ito humantong? Tinutukoy dito si isa sa mga kasama doon sa nabanggit na proyekto ay si Senator Alan Peter Cayetano. Hanapan na rin yung kaso, sabi nga. Sige, subukan niyong ungkatin ang New Clark City Sports Complex. Hindi si Cayetano ang malamang na matumbok niyo dyan, kundi ang kakampi niyang si Vince Deason. Siya ngayon ang DPWH Secretary Vince Deason, na noon ay BCDA, President ng BCDA, President and CEO, Chief Executive Officer ng Bases Conversion Development Authority, BCDA. At siyang namuno sa implementasyon ng nasabing proyekto. Di ba, lumutang din yun eh. Kaya tuloy, di ba, natawag si Alan Peter Cayetano, Senador, noon, na kawatano dahil po overpriced daw po ayon sa mga detractors at mga critic doon sa Green City. Yung cauldron, yung kaldero ng apoy pag sinindihan mo, parang sa Olympics, sobra daw yung overpricing. Nag-overprice daw ng todo-todo doon. Yes! Panalo na, sabi. Panalo na nga ba? Sinong nanalo? Doon sa nabanggit natin na mga testigo ng prosecution panel, prosecution team dyan sa impeachment court. Last day ngayon, ano po? On the third day for the second week. Kung 57 witnesses ang maipipresenta ng prosecution at ang defense, magtatagal yan. Aabutin niya 2028, 2027. Isang taon mahigit. Kung medyo mapapagaling yung performance ng prosecution team, ay magigisa sa trial by publicity, sabi ng mga observers, si Vice President Sara Duterte. Punta tayo sa maraming kritiko mamaya sa mga senator judges dyan. Maraming kinikritik dyan sa mga senator judges. Meantime, may break tayo. Oras in punto alas 11:30 ng tanghali.

0: Saldi po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programang Bate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patro.
1: Alas 11.33 na po ng tanghali. Kayo ba'y nagpapa, ano na, nagpupunas na, nagre-ready na yung inyong mga kubyertos para sa tanghalian? Masarap na pananghalian on a weekday, midweek of this week of July. Gulo-gulo ninyo. So, all right. Mula kay Merly Hikomo. Uy, Merly Hikomo, thank you for your support sa RJ Patrol. Gusto kasing maging Vice President si Tuta Soto. Pwede ba yun? Anong siya pa ay Senate President? Pero ngayon, hindi na pwede. Hindi na pwede. Sunny Ray, thank you for your support. RJ, very informative lahat ng komentaryo para sa tao. Ipaglaban ng tama at ang mali ay ibulgar natin. Mabuhay, sir. Thank you, Sunny Ray. Thank you for your support. Thank you for watching. Hinahanap si Ira Panganiban. Alam na this ek-ek lang ang kaso kung kuno ni Martin Romualdez. Ayan, bonding with cousin Jumping Jack sa Singapore, nge, sabi ni Shirley Uyang. Sir Angelo, mas magaling pa si Robin Padilla magtanong sa mga kengkoy na witness. Si Tito Escalera, hindi nakikinig. Nanonood ng video sa social media. Caught in the act, nag-scroll. Sabi ni Shirley Uyang, bang galing mo mag-obserba, Shirley Uyang. May isa pang report si Jong. Digital training para sa out-of-school youth, sinusulong sa kamera. Report ng DCRJ reporter, Jong Malapas. Jong.
2: Hinikayat ni Solid North Party List Representative Ching Bernos ang pamalaan na palawakin ng digital literacy training para sa mga kabataang hindi nakapagpapatuloy ng kolehiyo upang madagdagan ang kanilang oportunidad na makahanap ng trabaho. Ayon kay Bernos, mahalaga ang pagsasanay sa digital skill dahil dumarami ang mga trabaho sa online at remote work. Nananawagan siya sa TESDA na bigyang prioridad ang mga senior high school graduates na hindi nakapag-enroll sa kolehiyo. Anya, makatutulong ang mga kursong gaya ng digital marketing, artificial intelligence, web development at content creation upang makapag-ipon ng mga kabataan at maipagpatuloy ang kanilang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Malapas, diyan sa Isabela, yun ang teritoryo ni ano, baluarte. Baluarte ni Boje D. Speaker Boje D. Dati siyang gobernador diyan, nakadalaw ako diyan nung siya pa ay gobernador sa lalawigan ng Isabela. Yes. Sabi nga, ek-ek lang yung kaso kuno ni Martin Romualdez. Sabi ni Shirley Uyang. Ayan. Bonding sila with cousin Jumping Jack sa Singapore. Galing mo ha, Shirley Uyang. Ha? Galing mo mag-obserba. Kumusta kayo? Kumusta yung pakiramdam nyo dito sa mga nangyayari sa ating lipunan? Mabuti pa daw si Robin Padilla. Nakaya niyang nagkalakas loob na tanungin yung NBI Regional Director Lotok ba yun? Sabi ay Robin lacks the educational qualifications expected of a lawmaker. Sabi nga, yung framers ng 1987 Constitution, hindi pa uso noon ang mga taga-Siobis nagkakaroon ng posisyon sa legislatura. Nagiging congressman, nagiging senador. Lalo yan si Robin Padilla, galing sa Siobis. Biro mo, from Siobis naging senador. Oo, hindi man lang dumaan sa pagiging mayor, congressman, di ba? Top-notcher pa. Eh pero pinagkumpara sila ng Senator Riz Ontiveros, mas magaling pa daw si Robin. Ano to? Vlog lang po ito. Oh, sabi niya, mga question niya, eh, may laman. Oh, kino-question niya. Mga simple question, pero medyo pag binusisi mo, hinimay mo yung question ni Robin Padilla, may laman. Tinanong si Attorney Jeremy Lotok kung may alam ba siya tungkol sa Operation Romanov. Lack of personal knowledge eh. Sagot ni Attorney Lotok. Paano yan? Ba, nag-lecture si Senator Robin. Sabi niya na ang Romanov's principal enemies were the communists. He pointed out that former President Ferdinand Marcos Sr. fought, nilabanan niya yung communism, yung mga rebelding komunista, yung movement ng mga komunista. At nung nakalipas na administrasyon, ganun din ang ginawa ng noon ay President Rodrigo Roa Duterte. Tinuloy ni Presidente Duterte ang fight against the communist movement. Kaya nga po siya nagtayo ng NTF-ELCAC, di po ba? Buti na lang, hindi binuwag ni President Bongbong Marcos yung NTF-ELCAC. Pero yung PACC ay binuwag niya. Unang-unang pinabuwag ni President Bongbong Marcos, PACC, Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit? Ayun lang. Si VP Inday Sara, sabi ni Senator Robin Padilla, nung maupo bilang Vice President, siyang pumalit bilang

President Duterte dun sa Maisug Rally. Yung palaging sagot ni Attorney Lotok na I have no personal knowledge, hindi ba kayo na uyam doon? Sabi ni Senator Robin, so hanggang ngayon wala pa rin po kayong personal knowledge. Sabi ni Lotok, NBI Regional Director ito, insofar as the Cybercrime Division is concerned, back then, ngayon. Sabi ni Lotok, kung ako ang tatanungin, wala pa po akong idea. Pero baka meron ang intelligence service o ang director namin. Sabi naman, nag-intervene si attorney, si Senate Presiding Officer Escudero. Attorney Lotok, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no. Sabi ni Attorney Lotok, ako po personally, wala pa. Wala pa po, sir. Why is that admission significant? Because in criminal law, personal knowledge matters. Napakabigat po yung personal knowledge. Natunghayan po ko po yung mga celebrated cases nung araw. Yung Visconde Massacre. O, di po ba? Ang star witness doon, nagre-relate lang siya based on personal knowledge. May mga na-point out yung defense noon na some inconsistencies. Pero at the end of the hearing, at the end of the final hearing, na-establish talaga na out of personal knowledge, nangyari po yung krimen. So mas mabigat po yung personal knowledge sa criminal jurisprudence. Opo, dun sa Gomez Sarmenta case, rape and murder and rape case. Di ba? Dun sa Visconde, na-convict yung mga akusado. Dun sa Gomez Sarmenta, na-convict si former Kalawan Mayor Antonio Sanchez. Kaya tuloy yung magaling mag-mimic na broadcaster kay Mayor Sanchez, si the late Neil Ocampo. Ang tawag po namin doon, si Mang Tonyo. Nagtayo pa ng lugawan, Mang Tonyo's lugawan. Kasi ang galing-galing niya mag-mimic, yung gagayahin niya yung boses, pati yung, hindi naman lahat, pati yung hairdo ni Mayor Sanchez. Ano po? Yun. Wala akong alam diyan. Mga ganun po yung salita nila nung araw. So, gayang-gaya niya. So, ang katawagan sa kanya, Mang Tonyo. Sila po ay Mayor Sanchez and his accomplice dun sa crime ng rape slay at murder. Murder and rape slay. Ay pulo convicted ng 7 counts of reclusion perpetua. Isipin mo yun, hindi na makakalabas ng buhay sana yun kung walang pardon or parol para sa kanila. Di po ba? Personal knowledge. Napakabigat po niyan. Yung sasabihin mong, opo, andun po ako nung mangyari. Or, opo, alam ko yung mga katagang nabigkas na yan ay nangyari talaga. Yung pagbigkas ng mga pagbabanta na yan ay nangyari talaga. Yan po yung personal knowledge. Napakabigat po pala niyan. Nag-cover tayo doon sa mga celebrated cases nung araw. Na-assign po tayo. Kaya pag yung binabanggit mo yung wala kang personal knowledge, di ba ano ka? Wala kang silbi? Nagpapakita ka na credible ka. Yung nauna, expert. Hindi naman pala expert. Yung forensic or knowledge, medicine. Ay, hindi naman pala ganun. Hindi naman ganun ka lawak yung alam.

0: Kita ko tuloy yung ano, mga patutsada dito ni preaching ni Father Jerry Orbos. Kilala niyo si Father Jerry Orbos, di ba? Cancer survivor po yan. Naalala ko, kasama ko pa sa DCMM si Dr. Love, Brother June Banaag. Yan ang idol niya, si Father Jerry Orbos. Sa Orbos family, sinong hindi nakakakilala sa mga yan? Sila, yung dating executive secretary ng Cory administration, Oscar Orbos, from MMDA naging executive secretary, Oscar Orbos. Governor ng Pangasinan, para sa Pangasinan, Oscar Orbos. Tapos dun sa DPWH, si MMDA, ang first name niya, kapatid din. Ito si Father Jerry Orbos, sikat-sikat ito kapag naglalabas siya ng mga homily niya. Father Jerry Orbos. may kwento siya. Sabi niya, sabi ng marami, tatlo ang paraan para makahuli ng tigre. Ang unang paraan, yung paraan ng mga army ay yung habulin mo yung tigre hanggang ito'y bumagsak sa pagod at mahuhuli mo na siya. Ang pangalawang paraan, yung paraan ng mga taga-Navy. Kanina Army, ngayon Navy. Ang gagawin mo ay papainan mo yung tigre sa isang bitag at mahuhuli mo. Papainan mo halimbawa ng karne, ganun. At mahuhuli mo. Ang pangatlo, yung pulis, paraan ng mga pulis para hulihin yung tigre. Ang paraan daw po ng mga pulis. Comedy ba ito, Father Jerry? Humuli ng pusa. Humuli ka ng isang pusa, bugbugin mo ng bugbugin ito hanggang ito ay umamin na siya ay isang tigre. Comedy. Yan daw ang paraan ng mga pulis para manghuli ng tigre. Kumuha ka ng isang pusa, torturin mo ng husto hanggang umamin na hindi siya pusa, kundi siya ay isang tigre. Kahit na anong galing ng leader, kung ang taumbayan ay hindi nakikicooperate, wala ring mangyayari. That is why it is even more important for the people to demand something better. Senator Alan Peter, Compañero Cayetano. Hulihin niya sa Kuya Alan. Hindi pa ba tapos yung kasong yun? Yung sabing overpricing sa Clark City, the new Clark City, doon sa pinagdausan ng Asian Games dito sa Pilipinas. Kailangan, may pakikialam ang good governance. Shared responsibility daw po ito. Kailangan gobyerno at taumbayan. Leaders and the people. Yung pinakamagagaling na leader ng bansa ay hindi po kayang magtagumpay sa layuning mapaunlad ang bansa kung walang active participation at kooperasyon ng mga citizen. Yung pinatutungkulan niya dyan, dapat in-encourage ang taumbayan na magpatuloy sa paghingi ng hustisya, better governance, accountability, meaningful reforms. Yung citizenry dapat may aktibong papel. Totoo ba ito na talagang kumusta yung pag-observe niyo sa panonood sa impeachment trial? Habang tumatagal yung pagdinig, second week on the second day o third day ngayon, paalis-alis daw yung mga nasa loob, mga mambabatas. Senator judges, prosecution team, kumukonti, paalis-alis sa loob. Ibig sabihin, lumalamya yung impeachment trial. Sabi nga ng ating mga reporter, observers at impeachment trial dwindle as some senators leave court during six-hour session. May mga balibalita na talagang aabutin pa ng gabi. Di po ba yung mga nakalipas na impeachment trial ni dating Presidente ERAP, Joseph Estrada? Di ba? Talagang trabahong kalabaw ang mga involved sa impeachment trial. Senator judges, prosecution, defense, talagang tutok talaga. At saka pati taong bayan, nakatutok din. Dito ngayon, nakatutok din taong bayan via television dahil marami na tayong means ngayon. Ang problema, yung mga nasa loob daw, hindi masyadong nafa-fan ng camera. Ano po? Marami daw pong palabas-labas. Nawawalan po ng sigla yung impeachment trial. Kung sa prosecution at mga private counsel yung mahilig maglabas-labas, sila mismo mapupulaan. Hindi rin pala sila masyado masigasig, kumbaga, para sa kanilang pinupunto, di po ba? Mahirap. Si Alex Iala, laman po yan palagi ng RJ Patrol sa balita. Big deal pala sa kanya yung makatapak sa Malacanang. Opo, makapasok sa Malacanang at on national television, nagsalita siya, nagtalumpati pa siya, pasalamat siya. At may mga private companies pa, BPI for that matter, Bank of Philippine Islands. Maraming nagtatanong, hindi pinapakita yung magkano na kaya yung incentive na naibigay kay Alex Iala. Di ba? Magkano kaya? Bawal, parang nanalo sa loto. Bawal sabihin kasi baka magdagsaan yung mga kamag-anak at umutang sa kanya. Humingi ng balato. Sabi ni Alex Iala, hindi lahat ng laban napapanood. Hindi lahat ng sakripisyo nasa spotlight, sabi niya. Sa kanyang pagtalumpati sa Malacanang, inaman ni Alex Iala na isa sa pinakamatinding naramdaman niya ay ang marinig na kinikilala ng lahat ang hirap na pinagdaanan niya, lalo na ang mga oras ng ensayo at sakripisyo na hindi nakikita ng publiko. Di tulad po ni Senator, former Senator Manny Pacquiao, talagang jam-pack yung mga training sessions. Dadayuhin niya ng ating mga kababayan sa Amerika kapag yung may laban siya sa boxing doon. Para kay Alex Iala, ang mga salitang natanggap niya ay patunay na lahat ng pinaghirapan niya sa likod ng kamera ay may halaga, sabi niya. Gusto niya marinig na kinikilala na siya. Alright. I never in my wildest dreams that I would have thought that I would be having dinner here at Malacanang, Malaking Bayan, Malacanang Palace, next to the first couple and be receiving such kind and genuine words. And I feel very seen. Nakita siya. Hearing that that some from you or that comes from you, I feel like all the hard work that I have done, all the hours that are not on TV are seen, validated, and appreciated. Alex Iyala. Saya siya, 21 years old. Oh, 21 years old at that tennis superstar. Tennis sensation. Oh. All right. Ano masasabi niyo? Oh, sabi. Oh, si Shirley Uyang, Sir Angelo, mas magaling pa si Robin magtanong sa mga Kengkoy na witness. Si Tito Escalera di nakikinig, nanonood. Oh, nag-i-scroll daw po. Nanonood ng video sa social media, caught in the act, nag-i-scroll. Charito Cabrera Diana, pansin ko lang, laging kasama ni Marcos si Win Gatsalian, Win G, sa kanyang mga events. Baka si Win ang ginugroom for president. Uy, valid yan, ha ha ha. Valid yung observation mo, Charito Cabrera Diana. Malay mo. Oo. Ang problema. Bigla ka agad kumambyo. Ang problema. Eh ngayon pa lang ginagawa na siyang Kengkoy. Di ba? Napansin, ang dami nang gumawa ng bashing post sa social media tungkol sa kanyang nagagansilyo para lang may magawa doon sa tabi ni Chisi Scudero. Ang tanong kasi ng taong bayan, nakabuti ba sa kanya na hindi siya ang nag-preside, presiding officer ng impeachment court na alinsunod sa saligang batas, dapat Senate President. Isiya yun. Although, baka naman sabihin niya na, former Senate President naman si Chis Escudero. Well, wala daw pagbanggit na pwede naman pala kung may rules of the Senate na mag-agree ang mga senador na yung competent lawyer tulad ni Chis Escudero bilang isang senador ay ma-appoint bilang presiding officer ng impeachment court. Nagpalit na pala ng secretary sa Department of Health. Ano po? Alam niyo, nawala na po si Secretary Ted Herbosa. Itinalaga ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Jose Pujalte Jr. bilang bagong health secretary upang ipagpatuloy ang pagpapalakas ng ating healthcare system at pagpapalawak ng access sa kalidad na serbisyong pangkalusugan. Dr. Jose Pujalte Jr. siya na po yung bagong secretary, kalihim ng DOH, Department of Health. So, wala na po si Ted Herbosa. Oh. Alright. Abang na lang po tayo ng mga next development at mamayang alas dos, continuation ng third day for second week ng impeachment trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
1: Comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: ng reses. It's ginagawa ngayon na pang-anim na araw ng impeachment trial. At yan ay kasisimula nila, nagsalita. Una, ito si Senator Robin Padilla at meron siyang kinukwestiyon. Ano na bang nangyayari daw sa atin? Ano? Dito sa atin mga korte, bakit ngayon eh? Ayun, nakulong na. Ngayon, ito si Senator Marcoleta ay nandun na sa Payatas, sa Quezon City Jail. Doon na siya, nilipat na siya. Pinakulong na siya doon. Ngayon eh, ngayon daw, sinasabi ng ombudsman, eh, eto naman, itong si Senator Robin Padilla at itong si Senator Alan Peter Cayetano, sila naman daw ang tinatarget ngayon. Kaya sumunod naman, itong si Senator Alan Peter Cayetano, ay sinugundahan yung sinabi itong si Senator Robin Padilla. Kaya na kinu-question din niya, bakit ganyan? Anong nangyayari? Tinatanong niya, itong si NBI Director Matibag, dahil may statement itong si Matibag na iimbestigahan yung mga sinasabing anomalya. Kung matatandaan nyo, nung nagkaroon ng SEA Games dito sa Pilipinas, ginawa, di ba? Eh, may mga proyekto na ipinatupad na nangunguna dyan ay itong si Senator Alan Peter Cayetano. Naging issue pa nga dyan yung cauldron, di ba? Yung tinatawag na kaldero. Naging issue yan. Kaya, kasi yung pinagawa dun eh. Ha? Ayan, babalikan muna natin itong impeachment trial.
1: This is a Radio Bandido TV special coverage, courtesy of the Senate.
2: We'd like to place on record that the good NBI director will be here on Monday. So my initial view is that we should be able to do this on Monday. But I will yield to the ruling of the chair.
3: We thank the understanding and magnanimity of Senator Judge Pangilinan. The tech is instructed to play the more or less 1 minute video alluded to and requested by Senator Judge Pia Cayetano.

Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano, eh nagpayag ng kanilang damdamin. Na-open daw sila kasi dito sa sinabi nitong si National Bureau of Investigation na Director Melvin Matibag na iimbestigahan niya itong sinasabi mga anomalya dyan sa bidding at funding ng mga proyekto doon sa 2019 Southeast Asian Games. Kung matatandaan nyo yan, naging issue malaki yan din nung panahon na yan. Ha? Lalo na yung pagpapagawa ng cauldron na yan. Ha? Eh, sabi po dito, pagsisimula nitong sa impeachment trial, sabi nito si Senator Robin Padilla, siya daw ay nag-aalala. Ha? Dahil dito sa sunod-sunod na investigasyon, sunod-sunod ng mga kasong sinasampa sa kanila, ha? Habang tumatakbo itong impeachment proceedings. Ay, ang tanong nito si Senator Robin Padilla, ay dapat daw ba tayo mangamba? Hindi daw ba, sabi niya, hindi ba tayo ay isang malayang korte? Tayo po ay may karapatan na ibinigay ng konstitusyon upang isagawa ang pagdinig na ito. Ayan ang sabi nito si Senator Robin Padilla. Tapos, ito naman si Senator Cayetano na siyang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee noong 2019 ay sinabi niya na itong investigasyon ng NBI ay ang layunin nito ay takutin sila, na intimidate sila bilang Senator Judge. Yan. Sabi niya, it's not easy. Sabi, 24 kami, nabawasan ng 3. Ha? So sabi niya, dapat daw ang issue dito yung integrity ng court naging issue para sa lahat sa kanila. Dahil ilan na lang sila. So kung mangyayari dyan, kung 2/3 na lang ng mga senador dyan ang bibilangin, ilan na lang matitira. Diba? Baka 7 boto na lang convicted na ang vice president. Kaya yan ang kanilang ipinangangamba dito sa sunod-sunod na ginagawang investigasyon at pagsasampa ng kaso. Ito naman si Senator Judge Pia Cayetano, siyempre pinagtanggol niya yung kanyang kapatid. Sabi niya, pero NBI na dapat, mukhang tinatangka nila na i-distract, na guluhin itong mga Senator Judges sa paggawa ng kanilang trabaho. Sabi niya, wala raw jurisdiction in the world that allows judges to be pressured and intimidated. Kaya sabi niya, I ask each one of you, my dear colleagues, kinausap nito si Senator Pia Cayetano, yung kanyang mga kasamahan doon, payag ba tayo sa ganito? Yan, ha? Ganito na ba tayo dito ngayon? Yan po ang sabi niya. Kasi itong si Director Matibag, haharap din ito sa, ihaharap ito ng prosecution panel bilang witness. Mukhang next week din ito haharap sa prosecution. Yun. Yan daw ang ginagawa ngayon. Mukhang ini-intimidate ito mga senator judges. Actually, ito pong NBI, bumuo na rin sila ng isang task force para po dito mag-imbestiga diyan sa sinasabing mga anomalya diyan po sa nung panahon mga pinagawa nila diyan sa Clark, 'di ba? Yung ganyan diyan sa nung panahon ng SEA Games in 2019. May binuuna siyang task force diyan. So talagang seryoso iimbestiga na nila itong mga ito. Kaya dito nagtatanong na sila, iniisa-isa na ba sila ngayon? Ayan po ang tanong. At kung alam nyo, ito si Senator Rodante Marcoleta, nandun na po ngayon sa Quezon City Jail, dyan sa Payatas. Yung bagong city jail doon sa Payatas, nandun na po siya ngayon. Doon na siya dinala kanina, galing sa hospital, dyan sa PNP General Hospital, idiniretso na siya sa Sandigan Bayan. Kasi sabi ng PGH, kasi pinasuri

0: isa sa PGH kapon, di ba? Sabi ng PGH, wala naman daw wala naman daw sakit itong si Senator Marcoleta na nangangailangan na siya may confined sa ospital. Yun, ha? Kaya kanina, inutos ng korte, nadali na siya doon sa korte. Binasaan na sila ng demanda. Ha? At pagkatapos niyan, dinala na siya doon sa Quezon City Jail sa Payatas. Yun, ha? Ha? Humirit pa yung abogado nito si Senator Marcoleta na sinasabi, dapat daw, inspeksyonin muna yung new Quezon City Jail dyan po sa Payatas dahil baka hindi raw obra doon itong si Senator Marcoleta dahil siya ay may mga karamdaman. Yan ang sabi. Pero sabi naman po nitong isa sa mga hukom dyan sa Arandigan Bayan na meron naman mga doktor doon, meron doon facilities para pangalagaan yung kalusugan ng mga inmates. Ayun, kaya diniretso pa rin siya doon. So yun na, ha? Ando na sila ngayon. Dito po, yung binuong task force ng NBI, ito yung mag-iimbestiga naman dun sa sinasabi na anomalya sa 2019 SEA Games na ginanap po dun sa New Clark City Athletic Stadium dyan sa Tarlac. Ayan, na. Kaya dito po ngayon, talagang nagkakaroon na sila ng mainitan na mainitan na pagtatalo dito. Ano ba ito? Mga hinala na ngayon. Talaga bang ang layunin nito takutin ang mga senator judges? Yan. Kasi bakit ganito? Bakit ngayon? Bakit ngayon na nandito na yung impeachment trial ay sa kanila iniimbestigahan yung mga ganyan? Diba? Nasa halip, ito'y kung tutuusin, dapat naumpa. Kung sa bagay, itong si Matibag, kailan lang naman naupo dyan bilang director ng NBI. Diba? May isang taon na ba? Mukhang wala pa naman isang taon baka nahalongkat niya yan, nakita niya, maimbestigahan na. Maituloy na imbestigasyon. Yun. Ha? Kaya, yun lang. Siyempre, marami nagdududa rin. Bakit nga naman na natyempo? Yan ba yung nagkataon lang o talagang sinadya? Talaga bang hinanapan ang butas? Itong si Senator Alan Peter Cayetano. Talaga bang ito mga senador ay talagang hinahanapan ng kaso para ma-intimidate at hindi kumontra sa pag-convict dito kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang mga hinala ngayon na iniisip-isip, di ba? Lalo ng mga taga-suporta ng Vice Presidente. Yan ang yan yung kaibahan nito sa sitwasyon natin ngayon. Dahil natatapat dito sa napaka-importante, napakahalagang nangyayari po sa kasaysayan ng ating bansa na itong ating Vice Presidente ay sinasailalim sa impeachment trial. Ayan. So, kung kailan yung impeachment trial, dito pa nagkakaroon ng mga investigasyon doon mismo sa mga umuupo bilang mga senator judges. Very fortunate na you. Itong Malacanang kumpiyansa raw na maipapasa pa rin ng mga priority bills ni Pangulo Marcos. Alamin natin report mula kay Chona Yu. Chona?
1: Sa kabila ng pagiging abala ng mga mambabata sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, kumpiyansa pa rin ang Palasyo ng Malacanang na maipapasa sa tamang oras ang mga isinusulong na priority bills ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, umaasa ang Pangulo na isa sa batas ang mga panukala dahil tiyak na mapakikinabangan ito ng taong bayan. Nag-adjourn ang sesyon ng Senado at Kamara noong July 27 at abala ngayon sa impeachment trial. Sabi ni Castro, nasa bicameral conference committee na ang panukalang National Center for Geriatric Health Act Amendment sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at ito ay nasa Bicameral Conference Committee. Hinihintay naman niya ngayon ang legislative action sa panukalang amendments ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sabi ni Castro, hinihintay na rin ang pirma ni Pangulong Marcos sa panukalang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict Affected Area School Act na enrolled at transmitted na sa Palasyo ng Malacañang noong June 25. Pending naman niya ang masustansyang pagkain para sa batang Pilipino at ang anti-political dynasty bill, pati na ang Presidential Merit Scholarship Program. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagkatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Tuloy-tuloy pa rin tayo habang tayo ay naghihintay dito sa matapos yung caucus nitong mga Center Judges, ha, marami silang mga pinag-uusapan ngayon tungkol dyan sa impeachment trial. Alam nyo, itong impeachment trial, sa kalkulasyon nito si Senate President Sherwin Gatchalian, mukhang sa takbo, ha, sa usad nitong impeachment trial, mukhang hahaba ito ng hahaba, baka abuti na ito ng kasi 2027, pag alam niyo pagdating ng 2027, ano na 'to Darating na 'yung nag-aanda na sila sa eleksyon, 'di ba? Gaanda na sa eleksyon kasi alam ko pag October, dito na 'yung filing ng mga certificates of candidacy, simula na 'yan. Gantuloy-tuloy hanggang November. Ganun 'yan, 'di ba? So pagpasok ng 2028, pagpasok ngayon ng 2028, eto na eh. Sisimula ng election period dyan. Pagdating ng Pebrero, election period na yan. Yun na. Pag inabot pa yan, itong impeachment trial na yan, umabot pa dun sa mag-recess na itong Kongreso, mapapaso na to. Wala ng impeachment. Paano na ito? Itutuloy ito ng Senado, mga senador na lang. Paano yung prosecutor? Wala na yung prosecutor. Kasi tapos na term nila . Diba? Mauuwi sa wala. Kaya ganyan. So ano ba ang nakikita nila dito? Ito ba'y sinasadya talaga na madelay? Meron bang nagdi-delay talaga dyan? Sabagay, sa dami ng mga testigo, sa dami ng mga witness na ihaharap nila dyan, talagang hahaba ng hahaba itong impeachment trial. Abuti nga itong itong si Attorney Zulaika Lopez, itong Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, at saka yung dating dyan sa House of Representatives, hindi na nila isasali. Hindi nila isasali sa witness. Kahapon pinatawag siya pero hindi na siya inirap as witness. At dinrap na sila. Hindi na sila witness. Medyo rin yan kasi alam nyo itong si Attorney Zulaika Lopez na gagawing iting witness ng prosecution. Siya ay maituturing na hostile witness. Pag hostile witness, medyo para silang sumusugal dyan. Alam mo naman, kalaban nyo yan. Di ba? Kalaban nyo yan, gagawin mong witness na para patunayan na may kasalanan yung kakampi niya. Di ba? Parang ganun . Mahirap yun. Para silang sumusugal dun. Baka sa halip na maidiin nila, baka medyo natauhan sila. No? Kaya di na nila tinuloy na iharap bilang hostile witness itong si Lopez. Kasi baka natauhan na sila, baka sa halip na maidiin natin ang vice presidente, baka maabsuelto pa. Di ba? Ayun siguro nasa isip nitong prosecution. Kaya idinrap na nila, hindi nila tinuloy na hostile witness nila itong si Attorney Zulaika Lopez. Kasi witness nila, abogado pa. Abay, baka sa halip na makatulong sa prosecution, eh makatulong dun sa ano, sa depensa. Ayun ang mangyari. Yun eh. Kaya naman na ngayon po, at least nabawasan ang dalawa. Pero meron pa silang yaharap na witness eh. Diba? Itong si Attorney Melvin Matibag, sa direct NBI Director, at meron pa mga iba. Marami pa silang yaharap na witness. Dito pa lang ito, isang article of impeachment pa lang ito. Ha? Itong Article 4, yung pong may kinalaman sa pagbabanta na sinasabi na ginawa nitong si Vice President Sara Duterte kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., sa First Lady Lisa Araneta Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez. So doon pa lang yun. Ha? At ito nga, yung kanina na isinalang sa oral argument, kung yung ba mga ebidensya na gustong ipasampina, eh, papayagan ba o hindi? Ha? Na pinag-uusapan, yan is Article 2. Article 4 yung inuna nila. Yung Article 2, tungkol po ito dun sa mga sinasabing ill-gotten wealth ng Vice Presidente. Yan, binibintang sa kanya. At tungkol dun sa mga, yan, di ba, yung sasalin, yung mga ganyan. Ha? Ang pinag-uusapan po dun, ang pinagtatalunan dyan, ay kung yung bang mga ganon ay papayagan nila na maisampina at magamit sa impeachment trial, magamit ng prosecution. Kasi sabi ng depensa, eh hindi naman yung kasali dun sa ano eh. Dun sa impeachment complaint, ha? Dun sa impeachment complaint na inaain dyan sa House of Representatives, hindi naman kasali yung mga yun. Wala naman mga ganong ebidensya na sinasabi. Kaya sabi nitong depensa, eh kung yan, ngayon lang kayo maghahanap ng ebidensya, eh hindi na ubrayan, yan na daw eh, fishing expedition. Kasi walang ebidensya yung inarap na impeachment complaint. Kaya ngayon, yan po ang kinokontra ng depensa. Ayan po yan, ha? Kaya hintayin natin kung ano mga susunod na kabanata diyan, kung ito ba'y pagbibigyan ng impeachment court na may sabpina yung mga hinihingi nilang mga record sa banko, sal-in, sa tax record. Kung pagbibigyan po yan, malalaman natin. Ha? At dito, syempre, tuloy-tuloy naman yung ating coverage. Pero magbe-break muna tayo, oras natin, 1 minuto na, makalipas ang alas 4.
2: We'll be right back after these reminders. The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
3: BBC News with David Harper. The United States and Iran have both threatened to escalate their attacks as the struggle for control of the Strait of Hormuz intensifies. Overnight, US forces carried out another wave of strikes against Iran, while Iran fired missiles and drones at American targets in neighboring countries. Australia has announced it will table wide-ranging regulation of artificial intelligence. It includes enhanced copyright measures and restrictions on data centers' use of water and power. Prime Minister said the measures were to protect national security. Meanwhile, New York has become the first US state to place a ban on the construction of large data centers. The state governor said such facilities risked overwhelming the electricity grid and increasing costs for consumers. Britain's weather service says the climate is now significantly different from what it was in the last century. The Met Office's report said weather that used to be considered extreme is now the norm. The authors say that British infrastructure and agriculture is based on a climate that no longer exists. Officials in the Ukrainian port city of Odessa say a Russian attack has killed 3 people. Russia says it's targeting ports handling military cargo. Kiev says that its drones struck 20 Russian vessels in the Black Sea overnight. Almost 7,000 confirmed or suspected cases of gastrointestinal illness caused by a foodborne parasite have been reported across the United States. Cyclosporiasis causes symptoms including explosive diarrhea. Experts say contaminated salad is a potential source. Argentina's vice president has stoked tension ahead of the World Cup semi-final with England by directly linking the match to the Falklands War of the 1980s. Vietnamese police say they're investigating an international diamond smuggling network suspected of illegal activities worth nearly $11 million. Dozens of people have been arrested, including the former head of gem certification for the country's biggest jeweller, PNJ. PNJ says the allegations relate to the individual, not the firm. BBC News.
4: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: And really, everything's about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayan Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudoso po. Habang tayo ay naghihintay pa rin sa ating special coverage ng impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Ngayon po ay naka-recess. Ha? Dahil itong mga senator judges ay nagsasagawa po ng caucus. O nag-uusap-usap sila. Nag-meeting-meeting muna itong mga senator judges para talakayin yung mga usapin tungkol po dito sa hinihiling. Ha? Itong hinihiling ng prosecution na isabpina itong mga bank records at iba pa mga may kinalaman sa pananalapi itong si VP Sara Duterte ng kanyang asawa na itong si Attorney Man Scarpio. Ayan, kasi ginigit nitong si Senator si Congressman Shell Jokno na ipasabpina ng impeachment court itong mga tax record, bank records at iba pa mga records itong si Vice President Sara Duterte para po magamit na ebidensya dyan sa impeachment trial. Kumontra naman siyempre ang depensa at sinabi itong si Attorney Michael Poa na di nila pinapayagan yan dahil yan daw ay isang malinaw na fishing expedition. Yun, ha? Naghahagilap lang na magagamit na ebidensya dahil wala namang ebidensya na may kinalaman dyan. Okay, para muna dito sa mga SSS pensioner. Ha? Ito raw social security system, nananatili sila na okay pa rin sila. No? Okay sila na itaas uli itong pension ng mga pensionado, yan, mga retirees. Pero siyempre, yan daw ay depende sa kakayahan ng SSS. Ini-evaluate daw nila by next year. Sabi nito si SSS President and CEO Robert Joseph Declaro, sabi niya, ang SSS daw ay magdedesisyon kung i-extend ba itong pagbibigay ng panibagong round ng pension increase kapag itong current adjustment ay natapos na sa 2027. Kasi yung mga retirees, binigyan po ng increase simula ng 2025, and 2026, at 2027. Tatlo yan, every year, 10%. Pinag-aaralan pa raw nila, tinitingnan nila kung yan pwede pa nilang extend na magbigay sila ng 10% increase every year from 2025 at kung pagkatapos ng 2027 ay maituloy pa yan. Ayaw, no? Magandang balita yan sa mga pensioner pag nagkataon. Ayan na okay sana yan. May report si Chris Lucas. Ito raw AI at digital technology gagamitin ng Komisyon sa Wikang Filipino, KWF, para isulong ang Wikang Filipino. Alamin natin yung report, Chris.
1: Inilihad ni Ado Paglinawan, Vice President for Internal Affairs ng Asian Century Philippines Strategic Studies, na may tatlong kasinungalingan na nakabalot sa isang dekada ng arbitral ruling kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo sa bahagi ng South China Sea. Sinabi ni Paglinawan na hindi totoong legal and binding ang arbitral ruling. Hindi ikatotoo na walang legal basis ang 9-dash line sa ilalim ng UNCLOS at lalo ikang hindi totoo na may pahintulot ang pagkakaroon ng West Philippine Sea sa ilalim ng arbitral ruling.
2: Tatlo po ang foundational na kasinungalingan na ikinakalat nila. But the arbitral award is legal and binding. Pangalawa, sabi nga ng sinabi ni Carmento o sinabi ni Tariela, paglabas ng desisyon na ang 9-dash line has no legal basis under UNCLOS. Pero, sabi nga, dahil dito, wala na ang historic rights ng China. Ang pangatlong kabalintulan ay pinayagan ng arbitral award na magkaroon ng isang karagatan sa kanlura ng Pilipinas.
1: Sinabi pa niya na 10 taon na at bilyong dolyaris na ika nagagastos para sa pagpapakalat ng propaganda kaugnay sa usapin.
2: Eh hindi ba naman ito katawa-tawa? 10 taon na po na hard sell itong mga langgogoyo sa taong bayan. Aba, ilang bilyon na pong dolyaris ang nagagastos nila sa kanilang propaganda.
1: Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, siguro naulit yung report nitong tungkol dyan sa mga Pilipinong pro-China. Mga Pilipino pro-China, naulit yun eh. Pero yung anyway, yung report sa ni Chris Lucas, itungkol po dun sa paggamit ng AI at saka nitong digital technology para dun sa maisulong yung wikang Pilipino. Okay, tingnan natin kung nandyan na yung report nitong si Chris Lucas. Ayan po yung maganda rin yun eh. Tungkol dun sa paggamit ng AI at digital technology. Balikan natin, ha, Chris?
1: Sinabi ni Marites Barristaran, Director General ng Komisyon sa Wikang Pilipino, na gagamitin ng Komisyon ng Artificial Intelligence at Digital Technology upang mas payubungin pa at isulong ang ating wika. Ang pahayag ay ginawa ni Taran ngayong umaga sa Kapihang Wika, semestreng pag-uulat ng KWF, na ginanap sa bulwagan ng Philippine Information Agency sa Quezon City.
3: Gagamitin po natin ang artificial intelligence at ang digital na makinarya upang mas mapalabong natin ang wikang Filipino at ang mga katutubong wika. Mas mapapalakas po natin ang ating pagkakakilanlan sa pamamagitan ng wika at mas magagamit po natin ito sa lahat ng larang, lalo na po sa pagbibigay ng impormasyon at edukasyon.
1: Sa nasabing pag-uulat at pulong balitaan, ibinahagi ni Taran ang mga achievements ng komisyon na tumutukoy sa ating pambansa at mga katutubong wika. Pinasalamatan din ni Taran ang mga kawanin ng media na patuloy na tumutulong sa pagpapalaganap at pagpapayabong ng wikang Filipino.
3: Ang araw na ito ay isa pong pasasalamat sa lahat ng mga tumulong sa amin, lalo na po ang ating mga nasa media upang maipaabot ng Komisyon sa Wikang Filipino ang ating mensahe na kung saan mayroong wika, naroroon po ang Komisyon sa Wikang Filipino.
1: Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, yun yung report ni Chris Lucas. Okay, tuloy-tuloy ito ating mga balita habang tayo naghihintay din sa ating special coverage ng impeachment trial dito si Vice President Sara Duterte. Ayun, habang itong mga center judges nagpupulong-pulong muna, nagdidebate rin sila. Kasi dito sa oral argument, nagdebate itong depensa at ang prosecutor. Pagkatapos niyan, ito naman mga senador ang magdidebate kung ano yung mga tatanggapin nila dyan sa pinag-uusapang issue ngayon. Okay, dito naman sa Department of Education, tuloy-tuloy po ang ginagawa nila ngayong paghanda, pag-iingat, para hindi na maulit yung nangyari dun sa Tacloban, yung pamamaril sa school. ilang kabataan na ilang estudyante na yung meron silang mga nakitaan na may daladalang baril, di ba? At ang latest po dito sa Camarines Sur, Meron silang isang minor de edad rin na may daladalang baril. Nahulihan din nila ng baril. Eh, mabuti na lang daw at na-report agad ng mga official ng paaralan at yun naman mga polis, eh, mabilis na rumisponde. Kaya na-apprehend yung minor de edad at ngayon nasa pangangalagaan ng DSWD. Ngayon, dahil po dyan sa mga ganyan, ang DepEd ay naglunsad po sila ngayong araw na ito, no? Nilunsad nila yung pilot active shooter threat simulation drills dito sa public schools. Nationwide po yan. Ito ay bilang bahagi ng pagsisikap na mapalakas itong campus security at yung emergency preparedness. Kasunod nga nito mga insidente ng mga karahasan sa mga paaralan. Sinabi ito si Education Secretary Sunny Angara na ito, no? Kasi siyang nanguna dito sa ano na to initiative na ito itong National Safe School Summit, pinangunahan po niya yan. At sinabi niya diyan na itong safety drill diyan sa Manila Science High School kanina, kung saan yung mga estudyante, mga teachers, school personnel at local authorities ay nakilahok dito sa isang synchronized lockout, lockdown at evacuation na exercise. Diyan po ginawa yan sa Manila Science High School. Nandiyan po yan sa Taft Avenue sa lungsod ng Maynila. At itong drill daw na ito ay supposedly designed to test schools' emergency response protocols and ensure a swift, organized response to potential active threats. At bilang bahagi ng initiative na yan, ay natasan ito sa Secretary Angara ang lahat ng public schools na bumuo ng active threat response plans na nakatuon dun sa kanilang specific environment sa halip na i-adapt ang isang one-size-fits-all approach. Sabi niya, this fight is not DepEd's fight alone. It is a challenge we must face together, especially given the complexities we have been in recent weeks. Ayan, sabi, umaasa daw itong sa aktibong suporta ng mga magulang, pamilya, community, local governments at iba pa mga partner sa lahat ng level of government para matiyak ng ating mga paaralan ay manatiling ligtas. Ayan, manatiling tinatawag na safe havens para sa mga mag-aaral. At sabi nito sa Angara na ito raw mga yung drills na yan, ang layunin niyan ay para mailagay sa ating kultura yung preparedness at matiyak na yung mga paaralan ay ready to respond to emergencies. Ayan, ha? At dito po sa DepEd initiative na yan, sumusuporta dito sa direktiba nito si PBBM na palakasin ang safety measures sa mga paaralan kasunod nga nito mga karasang nangyari sa ilang paaralan na ganyan po na may mga namaril, di ba? May namatay, may mga nasaktan. Doon po sa simulation na yan na ginawa, no? Itong mga estudyante, mga teachers ay nag-practice na nung lockdown procedures para sa scenarios at para magkaroon sila ng mga evacuation. Kung halimbawa, hindi posible evacuation, lockdown procedure naman ang kanilang gagawin. So yung mga lumahok dyan, nag-lock, nag-barricade ng kanilang mga classroom doors, sinara mga ilaw, tumahimik, ha? Ay nilagay sa silent yung kanilang mga cellphones at sila ay nanatiling sa mga lugar na hindi makikita ng mga nandyan hanggang sila ay ma-rescue ng mga authorities at ideklarang safe na yung kanilang area. Tapos niyan, nagpunta na sila sa mga designated reunification areas kung saan-saan sila magkikita-kita. Yan. O maganda itong ginawa ngayon ng DepEd na yan, ha? Malaking tulong po yan. At ito, kung yan, hindi lang ito dun sa active threat na mga may namamaril, hindi lang po sa ganyan. Pati sa mga disaster, halimbawa sa lindol, magagamit din nila yung ganyang yung pagkakaisa sa yung disiplinadong pagkilos para makalabas na maayos, makapag-evacuate na maayos sa mas ligtas na lugar. Report si Chona Yu. Ito raw bantan, ito si Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulo Marcos. Ito ay national security threat o national security issue ayon sa Malacanang. Alamin natin report mula kay Chona Yu. Chona?
4: Itinuturing ng Palasyo ng Malacanang na hindi isang simpleng assassination plot ang banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, kundi isang seryosong national security issue. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi isang criminal offense ang ginawa ni Duterte dahil ang sangkot ay ang Pangulo ng Bansa. Tugon nito ni Castro sa naging pahayag ng depensa ni Duterte sa impeachment trial. Sabi ni Castro, dapat ang katotohanan ang lumabas sa impeachment dahil ito ang hinahanap ng taong bayan. Apela ni Castro, huwag sanang palabuin ang kwento para lamang magligtas ng sinuman. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagkatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ito, katulad ng sinasabi ng witness dyan sa ng NBI, ano? Dyan po sa impeachment trial. Ito, pwede mag-trigger ng security threat. Kasi pwedeng samantalahin ng iba. Pwedeng patayin itong si Vice President Sara Duterte. Huwag naman sana, ano? At para siyempre ibibintang sa presidente at pwede maging dahilan na magkaroon tayo ng gulo dito sa ating bansa. Pwede rin patayin. May mga magsamantala, patayin din ng presidente. Di ba? Siyempre itong vice presidente ang pagbibintang dahil siya ay may banta. Yung mga ganyan. Although yung kondisyon pag siya raw ay pinatay. Di ba? So kung ganyan, halimbawa, tinarget ang vice presidente. Siyempre, sabi, mayroon daw papatay sa presidente. Yung mga taga-suporta nito si vice presidente, baka sila rin ang magsimula ng ganyan at hindi sila tumigil. Kasi sabi ng doon sa threat, huwag kayong titigil ha? Hanggang di napapatay itong si PBBM. Ganun di ba? No joke. Yun. Oh. Di, pwede raw maging ganyan, kaya sinasabi nila ano yan hindi security hindi ano yan, hindi simple. Hindi yan simpleng banta lang. Hindi ganun lang yan. Yan ay isang national security issue. Malaking issue nga naman yan sa security pag nagkataon. Kaya dapat talaga na ito ay magkaroon ng kumbaga, malaman natin ang katotohanan dyan. Ito ba si Vice President Sara Duterte talaga nagbanta? Yan ba'y tunay na banta o hindi? Sinasabi ng Vice Presidente, wala raw ebidensya, wala no, nasaan daw yung assassin, wala namang assassin, di ba? Sabi naman itong tagapagsalita ng prosecution, malinaw na malinaw, narinig namin lahat, sabi niya. Narinig na ng lahat yan, yung sinasabi dun sa live stream, sa social media, na sinasabi na pag siya'y namatay, ay patayin ang presidente, ang first lady at yung dating speaker ng House of Representatives. Okay, eto. Ako, dami palitan ng mga pananaw dito, no. Si Senator Judge Bam Aquino, kino-question niya itong Defense Council na sabi nila ipinakita lang nila itong si Vice President Sara Duterte will either be lying vice president or an official who makes threats. Ayan sabi nitong si Bicol Saro, Party List Representative Terry Redon. Sabi niya na ipakita raw nito si Senator Judge Bam Aquino na itong defense, itong mga abogado ng depensa ay parang nagsisinungaling daw itong si Vice President Sara Duterte. Yan ha. Kasi sabi nito si Redon, matanong niya tungkol dun sa tanong nito si Senator Bam Aquino kay Attorney Mark Binluan dun sa sinasabing banta ang Vice Presidente, kung yan daw ba eh, dinideny ba nila daw yan? Ano? Eh, sabi, mukhang idideny daw nila yan. Ha? Idideny daw nila yan sa tamang panahon. Ayun, hindi pa nila ma-deny ngayon. Hinihintay pa ang tamang panahon. Medyo may sablay doon kasi itong si ano eh, si Attorney Binluan eh. Doon sa kanyang cross-examination, eh marami siyang naging sablay. Kaya yun ang sinasabi nila. Lalo lang daw nadiin itong si Vice President Sara Duterte doon sa kanyang mga ginawang cross-examination. Okay. Ito pong itong sina dating Representative Mike Defensor at yung kanyang mga co-accused negosyante si Joseph Espiritu, ha? Sila ay naharap sa kaso. Kasama nito si Senator Rodante Marcoleta. Sila ay magkakasama ang kinasuhan dito. Kinasuhan ng plunder dito po sa Sandigan Bayan, 3rd Division. Si Senator Marcoleta, kasama niya na yan eh. Defensor, Espiritu at isa pang negosyante, itong si Aristotel Viray. Eh ngayon, nandun na sila. Kakasama na sila dyan sa bagong Quezon City Jail. Male dormitory dyan sa Payata, sa Quezon City. Sila'y mga co-accused dun sa plunder case na may kinalaman dun sa 75 million pesos na campaign donation para dito kay noon ay congressman, ha? Marcoleta. Yung donation na yan, binigay nito si Defensor at nitong dalawang negosyante na co-accused din nila. Ha? Sabi nitong state prosecutors, hindi naman daw dineklara ni Marcoleta yan yung kanyang financial campaign disclosures. Wala daw yun. Itong si Associate Justice Carl Miranda, ang pinuno nitong 3rd Division, tinanong niya itong mga akusado kung gusto nila mag-file ng petition for bail. Sabi nitong abogado nitong si Defensor, si Attorney Lawrence Arroyo, gusto raw nila mag-proceed sa trial. Hindi na sila hingi ng petition for bail. Ito ng mga abogado ng Espiritu, ganun din, na hindi sila mag-petition for bail. At ang nag-petition lang, nag-hain ang motion for bail, ay itong si Aristotel Viray. Ito kasing plunder, non-bailable case kasi ito eh. Ang penalty nito matindi ha. Pag plunder, ito eh, life imprisonment ito. Ha? Sa ilalim ng batas, ang piyansa pwede lang pagbigyan ng korte pagka yung ebidensya ay hindi ganun kabigat. Sabi nito si Miranda, ito pong pinuno ng 3rd Division sa Sandigan Bayan. Sabi niya, itong kampo nito si Defensor at Espiritu, nagsabi na gusto nilang yung kanilang arraignment ay at yung pre-trial ay matuloy. Yan, dahil sabi ito si Defensor Espiritu, yung manifestation nila, yung motion to quash the case information they filed previously, ngayon daw parang withdraw na, deemed withdraw. Ayan po sabi ito si Justice Miranda. Sabi ito raw si Defensor Espiritu at si Viray ay nag-plead na not guilty doon sa kanilang arraignment sa plunder case. At ito naman si Senator Marcoleta ay maghahain din ng petition for bail. Pero meron siyang nakabinding kaso rin na motion to quash, nakabinding petition, motion to quash or junk his plunder case before the court. Yan, ha? Sabi ito si Miranda, ang korte ay i-resolve muna yung motion nitong si Senator Marcoleta bago isalang naman yung bail hearing. Ayan, yung Office of the Ombudsman at si Deputy Special Prosecutor Omar Sagadal, nagsabi siya na itong prosecutors daw ay present 11 to 13, magpipresenta ng 11 to 13 witnesses gagawing a bail hearing. Ayun, na in-schedule naman yung pre-trial sa August 10. Yan, so matagal-tagal pa silang makukulong dyan kung sakasakali at mapagbigyan yung kanilang mga petisyon. O, magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 33 minutes makalipas ang alas 4.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: And now, here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
7: Hello everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
6: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: O, balik tayo sa ating UGM, Grand Gobierno at mamayan. Maganda po muna dito kay San Sui Lorde. Yan ha, God bless the minority bloc and the other senators who are honest and who are seeking the truth and justice. Sabi niya, ito naman si Reynald Carag. Sabi niya, uwe, talaga lang. Anong kaya yun, ha? Tapos si Juan Alokin, sabi niya, very alarming, sinabi nitong sina Senator Robin Padilla, Alan Cayetano, at Pia Cayetano, yung gawang panggigipit. Yan, dun po yung sinabi sa pagsimula ng kanina, sa session dun po sa impeachment trial. Ito naman si Sonny Ray, magandang hapon din, sabi niya, huwag ninyong lukoy ng taong bayan, House of Crook. Yan, ay pareaksyon ng ating mga kababayan, ano? Eh, tingnan muna natin itong nangyayari dyan sa Middle East dahil ito, apektado tayo dito eh. Ah, itong mga nangyayari dyan, malayo sa atin pero tayo'ng tinatamaan din eh. Dahil din sa pagdating sa presyo ng petrolyo at dito po sa ating kabuhayan sa Pilipinas. Ito po, ha? Itong US, ay pinalawak pa nila yung sanctions. Ang target dito yung oil sector ng Iran. Ha? At talagang ang tinatarget nila ngayon, itong network ng petroleum shipping magnate Mohammad Hossein Shamkhani. Na sabi po yan ng Treasury Department. At yung hakbang na yan ng US forces, ay sinasagawa nila sa patuloy na ginagawa nilang pag-atake dito sa Iran. At na pinatupad na rin nila yung naval blockade. At kasi itong Iran naman, gumaganti rin. Tinitira naman nila yung mga barkong dumadaan dyan sa Strait of Hormuz. Yan po ang sabi nitong International Maritime Organization o yung IMO. Ayun, ha? So ang Iran, nagsimula na rin ang blockade nila dyan sa Strait of Hormuz. US, ganyan din. Magsisimula na rin ang kanilang blockade. Kaya nako paano yan? Di wala nang wala na naman dadaan diyan. Wala na nang makakalabas ng mga supply ng krudo. Supply ng petrolyo. Ganoon na naman mangyayari sa atin. Baka bumalik na naman tayo sa 3 digits na halaga ng ating fuel prices dito po sa Pilipinas. Okay, tuloy-tuloy tayo. Ito, dahil daw sa nagpatupad ng mga free mga libre nito sa mga bangko, free charge din sa transfer. Wala ng mga transfer fees, ha? Tumaas daw sabi ng Bangko Sentral yung bilang ng mga ito, yung digital fund transfer ngayon, mga transaction na yan, tumaas mula sa pagitan ng pagitan ng 10 and 50% mula nang ito raw mga bangko at mga e-wallet providers ay nagbawas ng kanilang mga transfer fees. Yung offering na yan, sinasabi ng Central Bank, ayun daw ay potential record win for financial inclusion. Katapos nga nitong progreso na yan, makapakita ng signs of plateauing. Sabihin doon andyan na. Hanggang dyan na lang ang mangyayari. Maganda naman yan kasi yung paggagamit mo ng digital transfer, mas mabilis. Lalo na yung sa ako kanina lang umaga, ilan yung na-transfer ko, di ba? Ang bilis lang eh. Pag-click mo, nando na. Pag-transfer mo, pag-click mo, instant, nandyan na. Nare-receive ka agad. Ang bilis. Wala nang hassle. Sa cellphone, magagawa mo na lahat ang yung mga transaction. Diba? Okay na okay itong ganito. At maganda, libre. Ha? Libre. Kaya lang, isang bangko ko na mukhang hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita kung libre na ang transfer. Kasi maganda naman doon, libre naman ang ano. Pag nag-withdraw ka kahit saan, ha, pag nag-withdraw ka sa mga ATM kahit saan, eh libre. Walang bayad. Kaya lang pagka ta-transfer ka, may bayad. Pero mababa lang naman yung bayad nila, ang singil nila sa transfer. Ha, 10 piso lang. Eh, yun eh, ano ha. Wala pang utos ang Bangko Sentral noon na bawasan, ibaba o ilibre. Eh, hindi ko pa nakikita kung sila rin eh makikisali sa libre. Pero anyway, okay na rin yun kasi kahit saan ka mag-withdraw, yun ang ginagawa kong ano eh. Dala-dala ko pag mag-withdraw ako kahit saan, libre. Yun. Kasi pa, maganda eh. Maganda mga offer ngayon itong ano, mga sa mga bangko, yung digital banking at saka itong ano ha, itong sa mga e-wallet. Okay, may report muna si Chona Yu. Itong si Pangulo Marcos daw, trabaho pa rin kahit tumaas ang net satisfaction rating. Salbin nga natin yung report ni Chona Yu. Chona?
2: Puspusan pa rin ang pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maihatid ang serbisyo at matugunan ang pangangailangan ng mga Filipino. Ito ay kahit na tumaas ang net satisfaction ratings ni Pangulong Marcos. Base sa Social Weather Station Survey, 38% ng adult Filipino ang nagsabing kontento sila sa performance ni Pangulong Marcos noong June 2026. Mas mataas ito sa 38% na naitala noong March. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi apektado ang Pangulo sa numero. Tumaas o bumaba man anya ang numero, nananatiling nakafocus ang Pangulo sa kanyang trabaho. Mahalaga na maipabot anya sa taong bayan ang kinakailangan na tulong. Nilino naman ni Castro na hindi isinasantabi ng administrasyon ang mga resulta ng survey dahil nagsisilbi itong gabay sa mga miyembro ng gabinete upang matuloy o matukoy ang mga programang dapat pang pagtuunan ng pansin at pagbutihin pa ng administrasyon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Chona Yu. Magandang pakinggan, ano? Tumaas ang kanyang satisfaction rating. Tumaas ang satisfaction rating pero negative pa rin. Ayun lang. Negative pa rin. Ayun po, survey kasi yan eh. Sa survey po lumabas yan eh. Satisfaction rating dito kay PBBM. Kasi dati negative eh. Sa bagay ngayon, negative pa rin. Yun nga lang, mas umunti na. Yan. Pero sabi nga nitong ano, sabi nitong si Jose Claire Castro, ito naman daw si PBBM eh. Lahat ng pakialam dyan sa mga numero sa survey na yan eh. Di naman daw siya tatakbo ng presidente eh. Wala na eh. Dito kasi sa atin, 'di ba? Pag nakatakbo ka ng presidente, hindi ka na uli makakatakbo ng presidente hanggang isang term lang ng presidente sa atin eh. 6 na taon ang 6-year term. Tapos hindi na pwede, 'di ba? Ngayon, yung pong sa rating nito

tumitaw daw na 46% ng mga nasa edad ng Pinoy ay nasisiyahan dito sa performance ng presidente. 39% naman ang hindi nasisiyahan, 15% ang undecided. Kaya ang resulta niyan, ang net satisfaction rating ay negative 7. Ayan, ang classification niyan, sabi ng SWS, yan daw ay neutral. Kung kukumpara dun sa March survey, yung satisfaction rating dito sa PBBM ay nag-increase naman. Ha? At yung dissatisfaction o yung hindi nasisiyahan ay nabawasan. Kaya naging ano yan, nagkaroon ng improvement sa kanyang overall ratings. Ayun, ha? Pero yun pa rin. Ha? Sabi nga nitong si Jose Claire Castro, eh ano naman yan eh? Ay, yung mga numero na yan, di na pinapansin ng presidente. Katulad ng report ni Chona Yu, di ba? Trabaho lang daw, trabaho to si PBBM. Gumanda o pumangit ang rating, trabaho pa rin. Kaya lang sabi. Okay, ang Philippine government sa pamagitan po ng Department of Finance ay nakakuha ng $6.78 million o nasa 418 million pesos. Ito po ay technical assistance, grant po ito ha, mula sa Green Climate Fund o yung GCF. Doon sa statement na inilabas ng Department of Finance kanina, sinabi na itong GCF grant na ito ay makatutulong para mapalakas ang capacity po ng ating bansa na ma-access at maipatupad yung climate investments na naglalayo na matulungan na bigyan proteksyon yung mga communities mula dito sa epekto ng climate change, mapabilis ang transition sa clean energy at suportahan yung sustainable and inclusive economic growth. Ayan, sabi po ng Department of Finance, ay ang grants na yan ay tulong na ibinibigay ng development partners with no obligation for repayment. Ayun, ha, bigay lang daw ito, ha, bigay lang, hindi utang ito. Hindi ito utang, hindi babayaran ito. Thank you. Ito raw ay thank you lang. $6.78 million. Yan, nabigay lang yan. Nasa 418 million pesos. Yan, ha? Pantulong ito para sa ating ano, mabawasan ang epekto ng climate change dito po sa mga lugar na apektado niyan dito po sa ating bansa. Lalo ngayon na kasagsagan ng El Nino. Alam nyo, kahit mayroong mga ulan ngayon, ako napapansin ko kasi lagi akong dumadaan dyan sa tumatawid sa Pasig River, nasa Tulay, naglalakad ako. Nakikita ko dati, pagka nagkakaroon na ng mga pag-ulan, ha, yung level ng Pasig River, yung ano na, mataas na. Pero ngayon, pag tingdumaraan ako, kahit umuulan, mababa pa rin. Ha? Mababa pa rin yung level ng ano, Pasig River, kasi makikita mo yan doon sa gilid eh. Yung mga, may mga bato-bato kasi doon sa gilid eh. Pagka, saka makikita mo sa taas nung parang pader, di ba? Dati, umaabot yan sa mga isang metro ha, bago doon sa pinakataas. Ngayon, talagang babal. Kita mo na yung mga bato-bato doon sa gilid eh. Ay, mga bato nandiyan sa gilid ng ilog. Kita mo talaga na mababaw yung Pasig River. So, ibig sabihin, talagang kakaunti yung tubig. Kaya po itong ating mga dam, lalo na yung dyan po sa Angat Dam, na isa rin sa mga pinagkukuna ng tubig sa Metro Manila, talagang mababa na. Kahit umuulan daw, hindi talaga nag-improve ng gano'n eh. Doon naman sa Pantabangan Dam, yung kanilang, meron silang ano doon eh, yung dating bayan ng Pantabangan, nakalubog yun doon sa loob ng dam. Nandun yun. Kaya pagka bumababa ang tubig, alam nila, nakikita nila, lumilitaw uli yung dating bayan ng Pantabangan doon sa Nueva Ecija. Pagka tumaas na uli, gumanda na yung level, wala na uli. Hindi mo na makikita yung dating bayan ng Pantabangan. Lumalabas yung pagka ganitong mga panahon. Pagka tag-araw, kaya ganito, may El Nino. Ha? Yan na. Hanggang ngayon,
wala pa rin, di ba?

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalaga. At syempre, maganda.

0: ng mga digmaan, lalo na po yung pagbabalik na naman ano ng gera sa pagitan ng Amerika, ng Israel at saka ito pong Iran, ano po, na tiyak na magdudulot na naman ng pagtataas ng mga presyo ng mga produktong petrolyo, pagtaas ng ating palitan ng piso at dolyar, ay nako, sa totoo lamang kasama na po ang banta na mala COVID-19 na pandemya na hantavirus, opo, kasama na po yung po mga mga pagpa natural calamity na nangyayari sa ating bayan, ano, pagputok ng mga bulkan, paglindol at saka ito mga bagyo at habagat na umiiral sa kasalukuyan, tag-ulan na naman, ano, typhoon season na naman po, at syempre makikita na naman natin ang epekto niyan ay walang humpay na naman ng mga pagbaha. Pero sa kabila po ng isa pa, mga napakarami pang mga problema ng ating bayan, ay nako, talaga namang antitindi ang lulupit nila. Talagang wala sila mga patawad. Dahil ang nakikita pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, niwala man lang mga kabuluhan ng mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga kasalukuyang kaganapan, pangyayaring mga isyu at usapin ng bayan, umiiral kasalukuyan sa ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan, ano po. Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, kung ilan po ba o magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa? Ilan po ba na mga maleta na iba't iba ang mga hugis at kasama na po ito mga expandable envelope at saka yung pong mga sinasabi pong paper bag ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Magkakano po ba talaga ang kanya-kanya at kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako, sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi! Katotohanan sa tao.

Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Miyerkules na, opo, Miyerkules na, o Wednesday na po, gitnang araw na naman po ng linggong ito, midweek na naman po. Ngayon po ay 15 sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Aba, katatapos lang po ano ng aming special coverage dito po sa naganap na huling araw ngayon no ng pagdinig sa linggong ito, at matutuloy na naman po ito pagdating po ng Lunes no, sa darating na Lunes hanggang Miyerkules sa susunod na linggo no. Napakarami pong kaganapan, kaya maya-maya lamang inaasahan po natin ang ating kasama na si Jojo Sikat ay naroroon po sa Senado at atin po siyang makakausap, dahil kanina ay nagmanifest po ano ang lead prosecutor sa panig po ng prosecution na si Congresswoman Jerdy Luistro, na nagurong na naman sila bukod po sa inurong na kahapon na 20 testigo. Aba, eh, may mga inurong pang iba ano po, may inurong pang iba na mga testigo. At ito po mga testigo na ito, iba-iba po mga pangkasama po doon yung sheriff ha. Yung sheriff na nung nung mayor po ang ating pangalawang pangulo Inday Sara sa Davao no, na ilang taon na ba? 10 taon na yata nakalilipas ano, yung po yung kanyang nasapak na sheriff no, ay hindi na rin daw nila ipepresenta no. Kaya mamaya antayin lang natin ang report ng ating kasamang Jojo Sikat. Pagka siya ay nasa linya na, apo, ah, pag siya po ay nasa linya na, ay atin pong ano, makakausap siya ano po, habang wala pa po itong si kasamang Jojo Sikat, eh atin pong kumbaga ang gagawin po natin ay pag-usapan po natin yung pong kaganapan ano ng pagdinig muna kanina, di ba? Dahil nagsimula po itong pagdinig kanina sa paglalabas po ng manifestasyon ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Dahil lingid sa inyong kaalaman, ano? Alam niyo naman na siguro ang nangyari, na kahapon po ay nagpa-ambush interview itong si NBI Director Melvin Matibag, at kanya pong inaanunsyo na magkakondak daw po sila ng investigasyon dyan po daw sa New Clark City. Opo, dahil sila daw po ay inimbita dyan sa New Clark City dahil nabigyan daw po sila ng ilang square meter ano ng property para sa training ng mga NBI agents. Eh nakita daw niya yung pagkaganda-ganda na sports facility no. Kung maaalala niyo nung ginamit po natin 'yan sa termino ng ating Tatay Digong, yung pong mga sports facility diyan ano, na pinapurihan din po ng iba't ibang mga bansang sumali diyan sa tinatawag nating ASEAN Games no, ASEAN Games. Siguro ang kanyang pinupuntirya dito ay si Senator Alan Peter Cayetano, dahil siya po ang lumalabas po noong mga panahon na yan bilang DFA Secretary ano. Eh, siya po ay siya po ang pinaka chairman ano ng sinasabing grupo na nag-asikaso no, nag-asikaso para ihanda ang ating bansa dito sa mangyayaring ASEAN Games no po. Yung mga panahon na yan, yun po, dahil wala tayong sports facility na pagdadausan yan, karamihan ng meron tayo, kumbaga talagang pinaglumaan na ng panahon at hindi ho nasa standard ano, ng mga tinatawag nating mga laro, katulad ng mga swimming, track and field, no? Marami po yan, kahit basketball, ano po, eh, lahat po ay bukod sa inayos din po ang ito pong ultra dyan sa Pasig, inayos din po ang Rizal Memorial Coliseum. Pero yan ay mga may schedule lamang na mga laro no, doon gagawin, pero karamihan ay dyan po ginawa sa Pampanga no, sa New Clark City, Pampanga,
At yan po ay napakagandang pasilidad dahil yung mga atletang naimbitahan ay diyan na rin po mamamalagi dahil yung pong pati po yung Philippine delegation natin noong naalala nyo dati ay yung po mga scholar ano ng ating bayan na magagaling sa sports ay diyan na rin nagte-training, no? Kumbaga world standard yung kanilang mga pinag-te-trainingan, ano? Kasama na diyan yung pong pati yung kanilang diet, no? Kung ano man yung kanilang kinakain ay inayos po yan na kumbaga nasa world standard din kasabay po ng mga pagte-training nila, 'di ba? Ng mga atleta, ano ba po ang mga dapat makanilang kinakain? Ano po ba ang dapat nilang mga ika nga ginagawa, no? Sa bilang preparasyon, ano? Hindi lang po yung training, physical, kundi kasama na doon yung pati yung mga pagkain nila, yung diet nila, 'di ba? So, ngayon, nagkaroon ng mga maraming mga tinatawag na pagtutulig sa noon, ano? Sa sinasabing kesyo marami daw nagreklamo mga atleta na naghain daw po doon ay mga Muslim na athlete pero ang hinain daw po ay mga pagkain na hindi halal, ano po, lumalabas eh, puro paninira naman po pala talaga yan, diba? Dahil na imbisigahan po yan noon, ano po, kasama na po yung po mga sinasabing pagpipintas doon sa mga ginawang struktura. Pero kabalintunaan po yan dahil katunayan yung iba pong mga atleta no, ng mga ibang bansa ay kasalukuyan. Dito na nga ho nagte-training no, dyan sa New Clark City. Inaarkila na po nila yan. Gumaalala nyo dati, nagkaroon din po ng Senate inquiry dyan. Ano po? At pilit nilang tinutulig sa na ba't daw po ginasusan ng gobyerno para baga daw ito ay napakamamahal, no? Ng mga estruktura, world standard daw po yan, ano? Eh, ang hindi nila naintindihan dito, wala naman tayong ganyan mga pasilidad, samantalang tayo ay member, ano? Ng ASEAN at may mga ASEAN Games na ginagawa, di ba? Kasi umiikot-ikot lang po ang hosting niyan, eh. Di ba? So, pag natapat sa bansa mo ang hosting ng ASEAN Games, dapat yung iyong mga pasilidad ay kumbaga able siya, no? Talagang pwedeng masabing papasa sa world standard, no? Kasi pumupunta pa rito yung mga taga-Olympic Committee para check upin yung mga struktura, no? Kinukonsulta rin sa kanila kung tama ba yung pagkakagawa, mga specification ng mga struktura na yan, ano? Kaya hindi ho biro, hindi ho yan basta isang gusali lang na tinayo. Lahat yan ay nasa standard, no? At ang programa ng ating Pangulong Duterte noon para ho ang mga kabataan ay mahikayat, no? Sa larangan ng palakasan o sports at mailayo, no? Sa bisyo ng droga, bisyo ng pagsusugal, pagbisyo ng paninigarilyo at kung ano-ano pa na bisyo, pagiinom, ano po, mas in-encourage po, no? Na makapag mag-excel, ano? Sa larangan ng palakasan. Yun po ang nangyari dyan. Kaya meron pong paaralan na itinayo dyan. Ano? Kaya hindi lang po sa palakasan nagte-training itong ating mga scholar, kundi meron din mga academics na kasama. Yung pag-aaral, no? Hindi yung nakakalimutan yan. Ano? Kaya suportado po yan ng gobyerno. Kaya kasama na rin yung kanilang pagkain. Ano? At may mga allowances pa nga ang mga atleta. Diyan nyo talaga makikita, hindi lang po sa salita, kundi sa gawa, no? Hindi po sa salita lang na sinusuporta natin ang ating mga atleta, pero wala naman pong kaakibat na aksyon ng gobyerno, di ba? Sa mga panahon noon, ano? Pero pag nakakuha ng medalya, ang ating mga atleta, eh, kung akuin nila, eh, kala mo sila ang daylan, di ba? Samantalang wala namang suporta naman ay bibigay ang gobyerno, no? Parang kahit naalala niyo yung Dragon Team natin noon, ang kinakain lang nila ay noodles, pero nagkampiyon yun. Di po ba? Nagkampiyon. Ano po? Ibig sabihin, magagaling sana ang ating mga atleta, pulgada kulang pa sa suporta yan. Ano? Kaya como ang ating Tatay Digong ay talaga pong very supportive
pagdating po sa larangan ng sports, no? O paligsahan, o ganitong palakasan. At naroon na rin po si dati, SAP pa lang po siya, no? Special Assistant to the President, Secretary Bongo. Naalala niyo po, hanggang sa siya'y naging senador. Di po ba? Kaya yung suporta po niya sa sports ay gano'n na lamang. Kaya naisakatuparan po itong ginawang mga kwan, ano, sports structure, no, na world standard ang kategorya. Kaya ngayon, no, nagkaroon nga po ng maraming investigasyon sa Senado at sinasabi parang white elephant daw yan dahil patapos daw ng palaro ay hindi na magagamit yan. Diba? Naalala niyo yung mga ganon? Eh kumbaga nagsalita po itong sila Senator Alan Peter Cayetano na noon defense dati Foreign Affairs Secretary, siya po ang chairman ng Sports Sports Commission nung ginawa po yung mga structure na yan, at ang pangunahing BCDA chairman, ano, Basis Conversion Development Authority, na nanguna o pangunahing gumawa ng mga proyekto na yan ay ang kasalukuyang kalihim ng DPWH na si Vince Dizon. Diba? Siya po ang namahala niyan eh. Pati po yung contractor, no? Eh parang pinalalabas kasi ngayon ni Melvin Matibag, ni Director Matibag dun sa kanyang ambush interview na namataan lang daw nila dahil sila inimbita doon sa Clark, nakita nila yung mapasilidad, tapos na alaman nila wala raw bidding ng mga ginawa yan, hindi mga nangangahulugan na kung eh ginawa ang isang proyekto ng walang bidding ay may bahid corruption na. Pati po yung cauldron, ano, yung kaldero kung saan po sinindihan yung pong pagsisimula ng Olympic game o Asian game. Aba eh pati ba naman yun, ano, ay sinasabi nga na may bahid corruption, samantalang ang nagdisenyo nun po ay national artist natin, at ang gumastos po doon sa kaldero na yun ay pribado, pribadong individual po, ano, ang mga gumastos doon. Wala pong ginastos ang gobyerno natin. Kaya nga sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, parang bigla niyang naisip imbestigahan, no? Anya, patungkol po dito kay Chair kay Kwan, kay Director Matibag, Melvin Matibag ng Kwan ng NBI, na ba bakit naman bigla out of the blue, no? Ay paimbestigahan niya itong mga istruktura dito sa mga sports facility ng New Clark City, samantala ang alam naman niya ay ang chairman na nagpangasiwa niyan ay ang dating DFA Secretary Alan Peter Cayetano. Bunsod po ito malamang, sabi nga ni Senator Alan Cayetano, ay nung naging usapin diyan po sa impeachment hearing kahapon, ano, yung pong naisana ng prosecution na mabigyan, ano, ng pribilehyo at maisalang kaagad bilang witness itong si Director Matibag dahil meron daw po itong aatenan sa susunod na Martes, ano po, dyan sa Bangkok, Thailand, na ika nga eh parabagang parang training o seminar, no, ng mga law enforcement, di ba? Kaya nagsulat ito sa panig ng prosecution at kahit wala siya sa listahan, ano, ng prosecution na ipepresenta ngayong linggong ito bilang witness, eh gusto niyang maisingit siya. Yan po yan, ano. Eh como parang kumontra itong si Senator Alan Peter Cayetano, tama naman din ang kanyang ginawa dahil siyempre sa panig din po ng depensa, no, ay kaya nga pinauuna na pong pinaalam kung sino-sino po ang dadalo para mapaghandaan, hindi lang po sa panig ng depensa, kundi pa para sa panig din po ng mga senator judges. Di po ba? Dahil ang alam nila, yan ang dadalo, pinag-aaralan na po nila bago pa po magkaroon ng pagdinig, di ba? Kung sino ba itong taong ihaharap nila, ano ba ipipresenta nito, nag-aaral din ito mga ito, may mga assignment din po mga senator judges, di ba? Kaya hindi naman pwedeng komo ikaw eh pupunta sa isang seminar o training, ay bigla mong sasabihin ngayon na ang impeachment court ang mag-adjust, no, sa iyo o sa schedule mo. Tama ba yan? Di po ba? Kaya yung order po ng appearance ng mga witnesses na ipipresenta batay sa prosecution, estricto po yan, ano?
maliban na lang, halimbawa, kagaya nito, ipagpapaalam sa korte, hindi man pwede antimano na, sige, papuntayin mo na rito. Hindi ho yun, ano po, kasi may order nga po talaga, no? May kaayusan, kaya nga po, siya ay nailagay sa Lunes, no? Actually, pinag-debatihan pa yan ng mga senator judges, at sa Lunes, ipipresenta nga itong si Attorney Melvin Matibag, no, si Director Matibag. Pero ang nangyari lamang katakatakan naman kahapon na bakit out of the blue bigla niyang gustong imbestigahan yan pong mga sports facilities diyan sa New Clark City na para bagang may bahid anomalya ang kanyang binabanggit, ano po. Samantalang bakit hindi sa kapareho ding gana? Kung may gana kang imbisigahan yan at kung ito'y motor propio na naman niyang gagawin, ano? Dahil sila ay nagpunta doon para bisitahin yung ibibigay na portion o lupa para sa NBI bilang training facility nila, e namataan niya kanya yung, uy, ang laki nito, ang ganda ng pasilidad na to, ha? At parang siguro yung mga naririnig-rinig niya ron o parang yung mga investigasyon dati si Sinerde, malamang binalikan niya, no? In short, sa maiksing salita, nakakita siya ng alas na pwede niyang ibato dito kay Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Na kasi binalik din po ni Senator Alan Peter Cayetano yung argumento niya patungkol lalo na doon po sa nangyari nung Senate siege, ano po, yung nagkaroon po ng kaguluhan when the Senate was under attack nung May 11 at May 13, ano po, na ang nanguna po dyan ay ang NBI, ano, pero kinlaro ng Pangulong Marcos na hindi taong gobyerno yan, hindi atin yan, yan ang sabi niya, sa kabila ng napakaliwanag na NBI po talaga, di po ba, at maliwanag na hindi ho nagtutugma na ang sinasabi ng Pangulo ay wala namang arrest order noon si Senator Bato de la Rosa, pero ang NBI ay nandun maaga pa lang noong May 11. Saan ka nakakita? Diba? Ang Pangulo na yan na nagsabi, ha? Ibibida ko na kanya sa inyo, walang arrest order para kay Senator Bato. Pero ano ang ginagawa ng NBI doon? Ang tawag po sa ganyan ay double talk. Double talk. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa, di po ba? Hindi mapanghawakan. Mahirap po yung ganyan, ano po? Di ba? So, kumbaga, pero nung nagkagulo na't lahat, ano po, sinabi niya na hindi taong gobyerno yan, hindi atin yan, ano? Pero kalaunan, inorder din niya na magsialis na dyan ang mga taga-NBI. Sa kabila, malamang alam ba ng Pangulo na may nabugbog doon na sergeant at arms? Alam kaya niya yun? Malamang, ano? Pero may pakiba siya doon na nabugbog yung sergeant at arms sa ginawa ng mga taga-NBI. Iba po talaga pag nagbibigay ng lakas ng loob mo, Pangulo, eh, no? Oo, minsan nawawala ka na sa wisyo, yung pagsunod sa batas, dahil para bagang may go signal ka from the above. Di ba? Mula sa itaas, lagi po nababanggit yan, eh, di ba? May order galing sa itaas, parang ganun, eh, no? So hindi naman ibig sabihin, kung may order galing sa itaas, ay hindi na po susunod sa batas. Yun lang po. Kaya yan din na naging argumento kanila, no? Diyan po sa pagdinig kanina, patungkol sa pagbubukas nga ng box, no? Ng BIR, pati na doon sa AMLA, no? Nakita nyo naman yung oral argument, no? Ang ngipin sa ngipin ang labanan, ha? Opo, si Attorney Ciel Diocno, no? Si Congressman Diocno po sa panig ng prosecution ang nagdebate, no? At nagkaroon ng oral argument nga, pinisinta niya kung bakit kailangan buksan at ba't daw kailangan ipaalam sa bayan, kailangan ibuksan ganito. Samantalang sa panig ng depensa ay si Attorney Michael Poa naman ang tumayo para makipag-argumento. At sa panig ng depensa ay kanya pong sinabi, may mga batas pa nga, no? Nasabi niya, kayo mismo sa Kongreso ang nagpasa ng mga batas na ito at wala hong nakalagay doon, ano po, na pagka po impeachment ang pinag-uusapan, ay exempted na po yung mga ipinagbabawal, di po ba? Kasi ang batas po ay generally pinatutupad, di po ba? Maliban kung maliwanag
na sinasabi na ito ay pwedeng bawal buksan, hindi pwedeng talakayin, hindi pwedeng buksan, puwera na lang, no? Kung may nakalagay na ganon, puwera na lang kung impeachment, di ba? Eh wala nga, di ba? Kaya lang yung iba ang katwiran, ganun din, ano? Kung wala nga nakalagay, pwede, di ba? Pambira buhay yan. Samantalang ang batas po ay very specific. Ang ibig sabihin, kung gusto nilang ilagay, kung gusto nilang lagyan ng exemption yun, di dapat nilagay na nga nila. Di ba? E kung mo hindi nga, e di ibig sabihin, hindi. Di po ba? Hindi ko mo hindi nga nakalagay, kaya pwede. Hindi po, baligtad po. Kasi ang ibig lamang po sabihin, di ba, ang pagsunod sa batas ay precise eh. Di po ba? Ibig sabihin ko, ano yung nakasulat, yun po, di ba? Yun po. Paano mo i-interpreta yan ng Korte Suprema? Ano ba ang espiritu ng batas? No? Yun po ang nakasulat, di ba? Pero ang pangunahin po nun ay ang proteksyon ng karapatang pantao, no? Ng bawat mamamayan. Yan po ang primary objective ng paggawa ng batas, di ba? So, kung may mga ganun na para protektahan ng isang mamamayan sa tinatawag na ganyan, lalo na BIR forms o BIR taxes, aba, eh, pagka ganyan po, ay dapat nire-respeto po, lalo na sila din ang gumawa ng batas na yan. Diba? Dahil pwede naman nilang i-exempt yan, ano? Para bagang yung pong pinagtatalunan nila, naalala nyo? Pinagtatalunan na gustong erase ni Senator Lacson, maging nila Senator magkapatid na Tulpo yata yan, na nagbabanggit na yung threshold, naalala nyo po, na parang gusto pa rin lang humirit na yung wala rito sa session ng pagdinig, no? Yung mga absent na mga senador ay dapat hindi binibilang. Parang ganon, di ba? So parang yung 24 senators, eh dapat bababa para ho yung conviction rate na sinasabi na dapat ay 16 sana kung 2/3 po yan ng 24, eh bababa na lang kung babawas mo ngayon yung mga wala sa attendance, di po ba? Dahil wala na po dyan si Senator Jinggoy, si Senator Marculeta at si Senator Bato de la Rosa. At tapos kagaya niyan si Senator Robin Hood Padilla, di ba? Ay mayroon din pong kasong gustong isampa dyan, ano? Yung pong sinasabi nga pong obstruction of justice dahil siya raw ang nagtakas, di ba? Kay Senator Bato de la Rosa, di ba? O tas ngayon si Senator Alan Peter Cayetano na obviously ang target ni Director Matibag, no? Kaya nga pati si Senadora Pia Cayetano ay nagsalita kanina, no? Na ano ito, tinatakot ba tayo? Di ba? Ang isang judge ay hindi ho dapat tinatakot. Lalo na kung sa Lunes siya ay a-attend dito, ito po ba ay para hindi na siya tanungin o gipitin? Kasi mukhang nakikinikinita na rin ni Director Matibag na matatanong siya, no? May utang kasi siya, no? Sa dating Senate President Alan Peter Cayetano. Kung maalala niyo dati, nung nagkagulo po, nung May 11, ano po, dun po nabugbog yung isa pong Sergeant at Arms ng Senado, tama, di ba? Eh, yun eh, hinahanap po yung warrant of arrest, di ba? Na katakataka naman, si Senator Trillanes ay nando doon, pero may hawak siya, winawagay-gay niya yung papel ng warrant of arrest. Pero yung director ng NBI, ang sabi niya, yung kopya niya ng warrant of arrest, naiiwan niya sa kotse. Naiiwan sa kotse, kaya isasubmit daw niya yan. Ano po? At yung mga kaguluhan na naganap, yung pong nanggulpe dito sa Sergeant at Arms, yung mga nakipaghabulan kay Senator Bato de la Rosa, at saka bakit na aga-aga nandoon na sila, kumbaga parbagang binastos ang institusyon ng Senado, no? Eh ang sabi po, di ba si Knight for Contempt yan, kaya nga nabugbog ng mga NBI agents yung Sergeant at Arms, ayaw silang palabasin ng Senado dahil nga sinight sila for contempt, naalala nyo po? Okay, yan ang dahil doon, ayaw nilang magpapigil, ginulpi nila ngayon itong Sergeant at Arms, di po ba? At sa pangako din ni Director Matibag na siya na ang mag-iimbestiga doon sa mga taong nanggulpe, sa mga tao kanya nakipaghabulan kay Senator Bato de la Rosa, yun sa mga di umano ng bastos sa institusyon, at papatawan daw po niya ng karampatang tinatawag na sanksyon, di po ba? Eh hindi naman niya ginawa
maging po yung sinasabi niya na naiwan yung kanyang warrant of arrest na kopya sa kanyang sasakyan, kaya ito ay ipadadala na lang niya, isasubmit niya. Eh hanggang ngayon pala, hindi pa binibigay yan. Sipin niyo, nagpalit na po ng kwan, ha? Ng liderato ang Senado sa isang special session na pinatawag ng Pangulong Marcos. Di po ba? So, nagpalit na't lahat. Pero ano na nangyari? Di kasi dapat po magkakaroon pa ng investigasyon dyan eh. Yun nangyari po sa Senado, yung nagkagulo na ang involved ay mga NBI agents. Magkakaroon po ng masusing investigasyon dapat yan na overtaken lang nitong impeachment hearing, no? Pati nung flood control, di ba? Yung flood control nga, sinantabi na eh, di ba? Pero itong si Malvin Matibag, ganado pang imbestigahan yung struktura doon po sa Clark. Alam niyo po ba yung struktura dyan sa Clark? Nung naitayo yan, naging argumento po dyan sa Senado na nagkaroon ng investigasyon, yung pong resulta. Naging maganda resulta dahil umani tayo, napakaraming ginto. No? Oh, iba yung nagbenta ng ginto, ah, ang administrasyon na ito. Pero yung gintong medalya po, ang akin tinutukoy, na nakuha ng mga atleta. Bakit? Dahil sa tamang training. Apo, sa tamang training, sa mga tamang pagkain na binibigay sa kanila, vitamins, supplements, ang mahalaga doon ay yung struktura. No? Halimbawa po, kumbaga, nasa standard po, world standard, ano? Yung po mga struktura. Pagka po ang yung pong mga atleta na magpapartisipa dyan, hindi magreklamo, di ba? Dahil doon sa kanilang mga bansa, yung mga struktura na kanilang pinagtetrainingan at pagdadausan din ng patimpalak o ng palakasan o ng event pag nagkataon, ano, hindi sila mapapahiya dahil yung mga struktura ay ginawa na nasa world standard. Eh noon wala tayong ganyan. No? Kaya pwedeng magreklamo yung mga atleta na nag-track and field, sumakit ang mga paa nila, no? Dahil mali yung struktura eh. Hindi wala sa standard, no? Wala sa world standard yung specification. Eh nang dahil sa ginawang mga struktura na yan at bago pa po magkaroon ng patimpalak o ng contest diyan o ginanap yung Olympic o yung Asian Summit, aba, eh ang ating atleta ay nagpakitang gilas at marami sa kanila ang nakakuha na medalya, gold, silver, no, bronze. Kumbaga, hindi kagaya dati, talaga nangungulelat tayo. At ang mga pribadong sektor, no, ay kinukuha bilang mga sponsor ng mga atleta, 'di ba? So in short, ang gobyerno gustong makakuha ng medalya mga atleta, pero pinapaubaya ang suporta sa mga pribado. Kaya nga tad-tad po ng advertisement, di ba? Ang mga t-shirt, short ng mga atleta natin noon, tama? Eh pero nang dahil po sa ating gobyerno, nagkaroon na lang minsan ng mga parabagang nagkakaroon sila ng joint collaboration sa mga portion lang, hindi lahat, no? Pero karamihan ay suporta na ng gobyerno, lalo na nung pinatayo itong mga athletes village, kung tawagin, di ba? Nagbunga. At ang kagandahan pa rito, yun ang argumento doon sa Senado na nag-iimbestiga po yung mga tumutuligsa dyan, ano? Dahil hinahanapan nila ng butas. At syempre, ang puntirya nila ay ang ating Pangulong Duterte. Na ba't pinabayaang gumasta ng ganyan? Eh, white elephant yan. Pagdatapos na ang mga paligsahan. Anong mangyayari dyan, di ba? At saka gano'ng kalaking halaga para ma-maintain na mo yan, di ba? Ay, nung naipaliwanag dun. Na ito hindi one time, big time lang. Na pag ginawa, tapos na. Matapos ang paligsahan, tapos na. Hindi. Dahil ito nga ay magiging training ground na ng ating mga atleta. Magiging breeding ground ng ating mga atleta. Bata pa lang natuturuan na, kaya gagaling sila sa larangan ng anumang sports na kanilang tinataguyod, no? Dadami pa ang mahihikayat dahil sa ganda ng itinayo. At hindi lang yan, ang training nila ay world standard din, no? Dahil nga, yung mga pasilidad ay pasok sa world standard. At di lang yan, inaarkile yan hanggang ngayon ng iba't ibang bansa. May Australian team, may Canadian team, iba-iba, halimbawa swimming, archery,
Iba't iba po, inaarkila kasi meron pong pasilidad, no? May tutulugan po yung mga atleta, meron na rin may mga pagkain dahil may mga chef doon, ano? Mga nutritionist. Kumbaga, yung babayaran sa atin, kasama na accommodation, pati pagkain, ano po, pati yung paggamit ng pasilidad. So wala nang po problemahin yung mga atleta mula sa ibang bansa. Halimbawa, gusto nila mag-training, doon na tayo sa Pilipinas, no? Magkano ba mo kami sisingilin? Ito ang dala naming atleta, ilan kami? At ito ay swimming team pa lang, ha? Swimming team, di ba? So, ganun po ang pagkakalculate, ano po? At pag nakita nila, eh, mas mura pa kaysa mag-training tayo sa bansa natin, ano? Natural, mas mura rito, di ba? Mas mura ang pasilidad, pag-arkila, mas mura ang pagkain natin, ano po? At pati facilidad, yung mga accommodation, di po ba, yung tutulugan nila, di ba? Kaya yung Athletes Village ay hindi ho naging white elephant tulad po ng mga iginigiit ng mga kumokontra dyan dati. Na alam naman natin na ang pangunahing target nila ay ang Pangulong Duterte, no? Para akusahan na, nako, nasayang lang ang pera ng bayan. Wala namang puwenta yan. Sports lang yan. You know, para baga nilalang lang nilang sports. Samantala, sa ibang bansa, talagang kinakarir po, no? Dahil dalawa po yan, two birds with one stone, ano? Una, hindi lang naman po yung pagbibigay karangalan sa ating bayan ng mga atleta. Kung hindi, kasama na rin po doon yung overall development ng ating mga kabataan na sila po ay ma-inspire, no? Mahikayat sa larangan ng sports. Di po ba? May mga palarong pambansa nga tayo, eh. Di po ba? So, ito nga po yung sinasabing suporta ng gobyerno. Eh, kumbaga, para bagang dapat lamang, no? Kung yan ay ina-advocate talaga ng gobyerno, kaysa naman dati, naglalaan ng budget, pero inaasahan na natin na wala talaga tayong mapapalanunan dyan, di ba? Kasi ang training ng mga atleta, inaasa sa pribado, di ba? Sa mga pribadong mga negosyante na nag-sponsor, tapos, pero pag nakakuha na ng medalya, nagka-credit grab na ang gobyerno kasi Pilipinas naman po talaga ang kanilang nire-representa, eh, di ba? So, hindi po tugma. Ang atleta ang kinakain, pansit canton, no? O kaya noodles, di ba? O iklog na hindi ho yan nutritious, no? Kumpara sa mga atleta ng ibang mga bansa. Kaya ngayon, tingnan nyo, na yung controversy ang yan, eh, nalagpasan na po yan noon pa dahil na imbisigahan na yan, pero baka hindi ho talaga alam, no, ni Director Matibag ang background ng Athletes Village na ang pangunahing nagtayo niyan ay ang BCDA o Bases Conversion Development Authority na ang chairman niyan ang pinangunahan ni Secretary Vince Dizon na ngayon ay Secretary ng Department of Public Works and Highways. Di ba? So, ewan ko kung itutuloy niya investigasyon pag nalaman niya ang punot dulo. Kung ang target mo si Alan Peter Cayetano, eh wala siyang kinalaman. Pangalan lang po niya yan bilang chairman, no? Na nagpasinaya, no? Overall chairman. Bakit? Eh siya po ang Department of Foreign Affairs Secretary kasi noon. Di po ba? Kaya dahil ito ay international competition, di ba? Kaya siya po ang parang punong abala. Pero hindi po siya ang nagmando ng istruktura na yan. Ipinaubaya niya yan, ano po, sa BCDA. At ang BCDA ay nakipag-coordinate naman sa mga Olympic Committee, sa ASEAN Games Committee, para malaman ano po ba ang tamang sukat ng mga istruktura na gagawin. Ano? Alam niyo po yung track and field, ha? Hindi ano daw yan, hindi lang basta simento po yan, ano? Meron yatang foam yan sa ilalim, kaya pag tumatakbo ang atleta, hindi talaga masakit sa paa, yeah? Kaakibat po ng training, hindi ho yan konkreto lamang o asfalto, di po ba? Kaya pati yan ay may mga sukat po, ano po, pati yung long jump, di ba? Kasama po yan, ano? Marami po mga larangan na tayo nag-excel, no? Kaya lang napansin ng ating Tatay Digong noon, eh, dapat lang hikayati ng mga kabataan kaysa namang nalululong sila sa iba tulad ng pagbe-video game sa kanilang mga cellphone, no? O nagiging addict na sa ibang mga laro ng ano ba ito? May mga Axie pa dati, di ba? Axie.
Mga ganyan eh, di ba? Puro mga gaming, ano po. Pati yung pinagkakitaan eh, di ba? Na mga laro, di ba? Tapos eh, matapos dyan, nalululong na rin sa droga, di ba? Sa droga at sa iba pang bisyo, sigarilyo, alak, no? Kaya kung busy sila sa pag-excel bilang atleta, nagiging tinatawag nating inspirasyon nila, kagaya po ng magkapatid na Yulo, no, na magaling po sa larangan nila na gymnastics, no. Tapos ngayon, nakikita niyo naman si Alex Iala, ha, number ano na ba siya ngayon, number 28, number 27 sa buong mundo, ha, sa larangan ng tennis. Saan ka nakakita? Diba? Kaya yan po ay isang hindi lang karangalan ang binibigay sa atin, nakapagbibigay inspirasyon sa mga kapwa niya kabataan. Ano? At yan naman po ang maganda. No? Dahil ang ating kinabukasan, mahalaga po na yung po mga atleta na noon ay alam natin magagaling, sila'y tatanda rin. Eh, diba? Hindi man pwedeng tumanda na lang na yan pa rin ang kanyang sports. No? Walang na-develop na iba. Diba? Hindi kagaya sa ibang bansa, talagang tuloy-tuloy ang development ng mga atleta. May certain age, hanggang doon lang ang gymnastic. Pag inabot mo yon, ay wala na, iba na. Pwede ka na mag-train sa archery o sa anuman. Ano po? So may binibigyan talaga ng impasya ng gobyerno. Pero dahil nga siguro na nabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano, sa kagustuhan ni Director Matibag na mauna na siyang ipresenta, kahit wala ang pangalan niya dyan, at bahala kayo mag-adjust. Basta kailangan ko mauna kasi pupunta ako ng Thailand. Parang ganun, ano? Eh, baka hindi niya nagustuhan. Kaya bigla niyang gustong imbestigahan yung pong mga struktura dyan sa Athletes Village. Pero tingnan natin, magandang panoorin po sa Lunes yung pong magiging kaganapan ng pagdinig, ano? Wala pa si Jojo Sikat, ha? So, antay-antay natin siya. Pagpasok niya mamaya, ating aalamin kung sino-sino po ba yung mga inalis na naman. Halos pito po yung inalis eh. Kaya huling presentasyon na po dito sa Article 4 ng impeachment complaint laban sa ating pangalawang pangulo na grave threat and inciting to sedition. So equals betrayal of public trust. Yan po ang sabi nila, di ba? Pero maliwanag naman na naipresenta ng prosecution yung panig po nung kanilang dalawang expert witness o competent witness. Yung isa po ay 2 weeks ng training. Hindi ko malaman kung paano siya naging expert doon sa larangan niya ng 2 weeks ng training niya. At doon pa rin na nakita na hindi mo masusing inimbestigahan. Maraming tinanong ang depensa na hindi mo masagot. Di po ba? So bits and pieces lamang ang iyong ginawa. At lalo na nung sumalang ang boss niya, no? Na ngayon ay regional director na dyan sa BARM, ano? Si Attorney Lotto. Di po ba? Na kung tumingin ay ganyan. Di ba? Ang hirap nun, ha? Sakit sa batok, ha? Di ba ninapansin si Attorney Lotto kung tumingin ay gano'n, ano? So, yun po ang kanyang mga binanggit ay para bagang lumalabas sa panig ng depensa na approve po, no? Na eh kung maituturing man ng grave threat bilang krimen, hindi may equate ito bilang isang impeachable offense. No? Maaari pwede niyong kasuhan sa korte na ginawa na nga ng NBI, di ba? Na kinasuhan ng ating pangalawang pangulo, pati dun sa inciting to sedition. So, hindi siya tantamount to impeachable offense. Yung po ang na-i-prove, ano po? Kaya komo inalis na nga po itong si Attorney si Laika Lopez at yung pong si Captain Belinda Bello, no, na magpo-prove na pinalilipat si Attorney si Laika Lopez sa Women's Correctional ng 10 oras ng gabi, no? Siguro naisip nila dyan sa panig ng prosecution, eh parang baligtad, parang tayo madidiin yan. Parang tayo madidiin. Bakit? Kasi hindi po nila makokontrol ang depensa kung paano po tatanungin ang kanilang testigo. Ang presentasyon pa lang po sa ngayon ay puro sa panig ng prosecution. Tama? O kaya, pagka po nagpresenta sila, limbawa, ng mga testigo nila, hindi naman ho, parang hindi nila kontrolado at natural, aasahan na nila na itetest yung kredibilidad ng kanilang mga testigo.
Kasi gano'n naman po talaga, no? Yung pong si Attorney Lotok na boss po ni kuan ni yung naunang presintang expert, di po ba? Ay si John Mark Kalilong, no? Agent Kalilong. Ay siya naman si Mr. Typo. Typo. Saan ka nakakita? Maliit na bagay lang daw po yan, typo. Pati po yung mga kongresista, yan po ang sinasabi, ha? Kahit daw typo yan, hindi nangangahulugan, hindi daw nangyari yung pagbabanta. No? Hindi. Ang punto lang po rito, nagkaroon ng investigasyon ng NBI. No? Meron silang investigation data form. Tama? At ito ay kulang pa nga, no? Nung ang dating NBI director ay si Jaime Santiago pa. Dati po kasing judge yun, ano? Kaya maalam talaga sa batas, dating judge. Diyan po sa RTC Branch 18 ng Tagaytay, ano? Si Judge Jaime Santiago. Nung kanya pong pinaimbestigahan yan, at nakita nga na yung elemento ng grave threat ay hindi gaanong kalinawan, kinonsulta ngayon nila yan sa Department of Justice, no? At nung nagkaroon po ng pagsasampa ng mga dokumento, ay pinabalik, no, ng Department of Justice dahil kulang yung elemento magpapatibay ng grave threat, inabot na po ng, kumbaga, wala na doon ng dating Director Santiago, di ba? Parang wala na ata siya dyan. Kaya nung umabot na po sa panahon nito ni Melvin Matibag, dahil halos isang taon din po ang lumipas eh, sa pag-imbisiga lang niyang grave threat, ha? Tsaka inciting suicidation, ha? Eh biglang nakitaan na ng elemento ng bagong director, no? Kaya eto nga, ang sabi na lang ng Department of Justice, basta maglagay kayo ng mga attachment, ano po, para mapagtibay yan, eh yung mga attachment na yan ay maituturing na revision. Di po ba? Kasi nakapagsampa ka na ng una eh. Di ba? Ngayon na sinasabing maglalagay ka ng mga attachment, edi, hindi na yan yung original na yung sinampa. Eh, ayaw mo pang aminin na ito ay nirevisan nyo, binago ninyo, di ba? Depende conforme, minadali pa nga dahil nga dito sa impeachment, di ba? Para mag-coincide, para magtugma dito sa impeachment. Dahil ano pa, anong patutunayan ng impeachment ng mga nag-uusig sa panig ng prosecution? Di ba? Paano patutunayan yung video na ipresenta nila kung ano man? Kailangan mas mabigat. So, ibig sabihin, dapat patunayan na may nilabag na batas. Di ba? Dapat na ipatunayan na may nilabag ng batas. Otherwise, hindi lalo titibay yung kanilang elemento ng impeachable offense. Di po ba? Pero sa nakikita natin ngayon, dahil nagpresenta na sila ang panig ng prosecution ng dalawang NBI personnel na nakita natin na parang hindi mapapagtibay yung kanilang argumento, at marami ang mga mismong sila mismo ay hindi nila masagot, no? Kagaya nung susi din ba ng pag-iimbestiga ang kanilang ginawa sa grave threat ng ating pangalawang pangulo, at umikot din sa usapin ng Romanov, di po ba? Hanggang sa dumating sa punto, kahapon yata yan, ano, na tumindig itong si Rafi Tulfo at saka po si Senator Lacson para bigyan na rin po ng gabay ang witness, maging ang prosecution, na ang naunang narinig nila ang Romanov ay kay Mayor Baste. Di ba? Parang ganun, ano? Parang ganun, ano? So parang ang dating tuloy. So ang ibig palang sabihin dito, yung banta ng Romanov, eh hindi pa sa pamilya Duterte, kundi sa pamilya Marcos, dahil ang nag-ater o naglabas ng salitang Romanov sa isang rally ay si Mayor Baste. Parang ganun, ano po? Well, kung titingnan natin, yung pong kasaysayan niya na pinaliwanag na nga po ni Senator Robin Padilla, no, ay nagmula nga doon sa dating USSR o Russia, no? At sa Romania, yun nga pong Romanov, no? Ay kumaalala niyo yung mga datang nasa yung pong mga ruling party o yung pong mga elite, no, na mga Romanov nga, no, ng Russia, ay nagkaroon po ng pagkakataon doon na sila po ay nagkaroon ng revolusyon,
at pinatay po ito po mga nasa, in short, oligarko, no? Yung po mga prince, king, mga ganon, ano? Yung po yung mga nagpapatakbo ng kanila mga bansa noon, ano? Eh, pinagpapapatay po yan dati, no? Dahil nga, nagkaroon ng revolusyon, dahil sa malawakang korupsyon ng kanilang pamamalakad, parang ganyan. So, parang naging byword po yan sa mga hindi tamang nagpapalakad ng mga bansa. At para bagang gusto nyo bang ma-Romanov kayo, parang ganyan. Nagiging parang ganun po ang kanotasyon, di po ba? Pero kung maalala ninyo, nauna pong binanggit, no, ng unang ginang, no, na si Lisa Araneta Marcos sa isang one-on-one interview, opo, doon sa one-on-one interview na nabanggit niya yung kaya naman niya daw pong gawin. Ha, sa tingin nyo, hindi ko kayang gawin yung mga bagay na yan. Tawagin nyo lang Romania, di ba? Yung mga nando sa Romania. Parang ganun ang kanyang nabanggit, ano? Sa isang interview, di po ba? Oo, Ladya, no? Na nag-interview sa kanya. Kaya, maliwanag na meron po talagang ganong angulo, di po ba? At yung pong salitang Romanov ay pwedeng either way gamitin. Ano po? Either way gamitin. Pero mas mabigat sa panig po dito sa kasalukuyang administrasyon dahil sila po ang may hawak ng power o kapangyarihan. Di ba? At yung power ng kapangyarihan to execute such an offline, kung meron man, eh nandun po sa kapasidad ng may kapangyarihan gawin yan. Di po ba? Eh sa nangyayaring sitwasyon, eh, ang ating pangalawang pangulo ngayon ay dumadaan sa isang impeachment proceeding. Diba? Kung siya ay napakakapangyarihan niya at yung kapasidad niya para magawa niya yung sinasabi, eh, ibig sabihin, nasa panig ng kapangyarihan, ano, na kaya niyang gawin, paano siya napunta na siya ang ini-impeach? Siya ang dinimanda ng pulis na muntik na siyang masarhan ng pintuan ng ambulansya. Diba? Paano sa panig niya na siya yung tinanggalan ng budget? Binawasan ng budget sa 2 taon, 2 successive years ng 19th Congress. Di ba? At pinakulong, no? Kinakontempt yung kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez. Hindi lang yan, ha? Kumbaga, ang tatay pa niya mismo, ang dating Pangulong Duterte, na ipinadala dun sa dahig ng administrasyon na ito. Di ba? So kung sa panig ng sinong may hawak ng kapangyarihan at kakayanan, na kung meron man usaping Romanov, eh eto po. Eh dahil ang nakararanas po ng panggigipit ay walang kapangyarihan para isakatuparan yung Romanov. Kasi kung ibabalik nila, ha, dahil galing daw kay Baste, eh, di ba? So kung ibabalik nila yan sa larangan na limbawa ng eh, sila una nagsalita. Hindi ho, narinig na po natin yan. Balik niyo po yung interview doon sa one-on-one interview kay First Lady Lisa. Tapo, ng kanyang best friend. Labya, di ba? Ay doon po, ay narinig natin yung pong katagang Romania, di ba? Na sa tingin niyo, hindi ko kayang gawin. Parang ganun na ang pagkakabanggit, no? Tawag lang ako dyan sa Romania para ano, parang gano'n ang pagkakabanggit. Ano po? Hindi din masyadong nilinaw, eh, ng best friend niya, Labya, kung ano ang ibig mong sabihin doon, madam. Diba? Doon sa one-on-one interview na yun, eh, dapat, ano po yun, out of the blue, binanggit mo yung sa tingin niyo, hindi ko kayang ganyan, di ba? Eh, ang dali lang, tumawag ka lang doon sa Romania para, ano ang ibig niyong sabihin doon? Hindi naman nilinaw, eh. Di, siya nag-i-interview, eh, di ba? Di, dapat nilinaw niya yun, ano? At doon na nauso yun, ano? Na okay, so meron palang perception ng maaring hired assassin, no? Parang ganyan, ano? O parang matutulad ka sa mga Romanov, parang gano'n, ano? Parang yung nangyari sa Romanov noon, parang ganyan. Kaya sa ganong aspeto, doon po nang galing yun, di ba? Kaya nga nung nagtanong yung Princess Mawi doon po sa Zoom meeting ng ating pangalawang Pangulo,
Nandun na yung Oplan Rob Manog, no? Maalala niyo na nabanggit na rin nauna pa yan ni Maharlika eh. No? Na kanyang nasabi na nakakuha siya ng kanyan sa kanyang mga puting ahas, di ba? Yung tawagin po ni Maharlika yung kanyang source na tumutugma naman talaga, di ba? Kung ano man yung nakukuha niyang impormasyon, no? Eh, tumutugma naman po talaga, di ba? Hindi naman mapasabalian ng palasyo yun dahil nangyayari na nagkakataon eh, talagang nangyari na yung kanyang nabanggit noon, parang gano'n, ano? Kaya hindi ho malayo, no? Yung pong sinasabing ang ating pangalawang pangulo ay may death threat, delikado ang kanyang buhay dahil nakikita naman, gusto nga siyang tanggalin eh, gusto nga siyang ipa-impeach eh, di po ba? Pero ang hindi natin makuha ngayon, yun nga, kahit na ano pang diversion ang gawin nila at ibinabalik na si Mayor Basti ay nagsabi niyan, hindi, because it works both ways. Ano po? Pero parang yan eh, para sa pamilya Marcos, sa pamilya Duterte, pero kung titingnan nyo sa kasalukuyan, kung titimbangin, sino ang may kakayanan, sino ang may kapasidad, kung meron man issue patungkol sa Oplan Rob Manog, na magpatupad niyan, ha? Eh kung sino po yung may hawak ng kapangyarihan. Kapangyarihan para ipadala ang dating pangulo sa daig. Kapangyarihan para pa-impeach ang kasalukuyang vice president. Na hindi talagang kung titingnan natin, naghanap na accountability, di po ba? Wala nung problema ron. Dapat lang, no? Pero kung pag-uusapan ay corruption, dahil yun po yata yung susunod, no? Dahil matapos si Melvin Matibag, yun daw Article 1 na ang tatalakayin, yung confidential funds. Maganda yan, ano? Dahil dyan, para maliwanagan na ang taong bayan, di ba? Kung ano ba talaga nangyari doon, ano? Eh, kaya natin nababanggit, yung mga nag-uusig kasi, na sa, dahil nakikita nila na para bagang walang ngipin o walang tibay, yung mga naipresenta nilang mga testigo para patibayin yung kanilang mga akusasyon, dinadaan na ngayon nila sa pagkukondisyon sa taong bayan. Na hindi naman kasi dapat masyadong technical ang mga ginagawa dito sa pagdinig. Kasi hindi naman ito talaga korte. Ito po yung impeachment. Kaya dapat may leeway parang ganyan. Ano po? So teka lang. Para bagang, yun nga sinasabi ni Attorney Michael Poa, yung huling desisyon ng Korte Suprema na hindi ito basta impeachment proceeding lamang na gusto niyong ipatanggal ang isang opisyal, eh sapat na na makakuha kayo ng boto para tanggalin lang. Kailangan ito ay may due process. Kailangan may pagpapatunay na talagang nilabag niya yung pong mga articles of impeachment na isinampalaban sa kanya. At ano po ba? May batayan kasi, di ba? Ang pag-impeach, no? Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, no? And others, no? Meron pa po, no? Yung pong mga binabanggit. Kaya kung hindi mo mapapapasok dun ang anumang akusasyon na iyong mga isasampa, eh definitely hindi nyo makukuha yung conviction dahil lang sa pagboto. Dahil sinabi nga ng Korte Suprema, eh hindi naman po ito karapatan lang ng mga gustong magpaalis sa kanya ng by hook or by crook. At bahala na, hindi na obserbahan ang rules o ang law o ang batas natin. Bagkus dapat lalong bigyan o gawaran ng kaparehasan o kaparehas, no? Ng equality of justice, yung pong ating ini-impeach. Ibibigay sa kanya po yun, di po ba? So, dahil bakit? Eh, ang ini-impeach niya po, eh, 32 milyon mamamayan po natin, eh. 32 milyon mahigit ang bumoto dyan, eh. Di po ba? I-disenfranchise nyo yung mga botong yan dahil gusto nyo lang tanggalin yan, dahil takot na takot kayo. Dahil pag yan na naging presidente, ha, eh, tiyak na mananagot kayo sa anumang ginawa nyo, etong panahon na ito. Di po ba? Kaya ngayon pa lang, no, sa takot nila, nagsama-sama na talaga sila, nagpiesta na sila sa mga suka nila, at talagang nilamon na nila ang kanya-kanya nilang mga suka,
Ngayon, hanggang ngayon, hindi nga sila makareklamo sa pagbaha eh. Di ba? Bakit? Eh, mauungkat yung flood control eh. Di ba? Kaya ngayon, di ba, may mga habagat dumating, ibang probinsya bumaha. Pero hindi masyadong binibigyan niya, no, ng empasya sa mga balita. Bakit? Eh kasi nga, matutuo na naman doon sa flood control. Eh samantalang sinasabi na nga ni Eric Sylvester Tulfo eh, marami daw problema ang bayan, mag-move on na daw tayo sa flood control. Wawa, yan ang isa sa pinakamalaking problema ng bayan natin na hindi pa nareresolba, yung malaking pagdanakaw sa kaba ng bayan. Tapos gusto niyo mag-move on. Tapos eto ka ang NBI na ang galing na imbestiga, kaya nga siya national

o ginagawa, ha? Eh, hindi ho yan papansinin. Bagkus sinisiraan pa yung pong mga taong nagsisiwalat. Si Attorney Baligod may warrant of arrest na rin. Apo, dahil nakalusot daw yung isinampang cyber libel ni Secretary Tio Laurel ng Department of Agriculture. Na? Sadya atang mali yung address, so hindi alam. Hindi alam ni Attorney Baligod, no, na meron palang mga sumpina na dumarating doon sa address na yon, hindi naman kanya yan. Kaya lumalabas, wala siyang appearance, wala siyang sagot doon sa dinimandang yon. Kaya eto na, ang lumabas na, eh, warrant of arrest na. Kita niyo yan, sa totoong buhay lamang. Di ba? So, yan, ano, nakikita niyo naman, si Mike Defensor, nakakulong na, kasama si Senator Marcoleta. Tapos yun nga, kung ayaw imbisigan ng flood control, yung dating Athletes Village, aba, nawala namang anomalya, na imbisigan na sa Senado noon, nagbunga pa nga ng maganda para sa ating bayan, sa mga atleta. At ngayon, kumikita pa yan dahil inaarki lang nga ng ibang mga atleta sa ibang bansa. Aba, yan ang nakita niya dahil na, siguro nalaman niya na ang overall chairman, apo, ng committee na yan, nung ginagawa yung mga proyekto na yan, ay ang dating DFA Secretary Alan Peter Cayetano. Na? Walang pinagkaiba yung pong LRT dyan sa Cavite, di ba? Apo, na ngayon ay nakikitaan nilang gustong sampahan ng kaso ang mga bilyar. Naturalmente, kasama yung magkapatid. Di ba? Bukod pa po doon sa pending case nila with the SEC. Diba? Securities and Exchange Commission. Diba? So, dyan yung makikita na yung pong mga gustong imbisigahan at sampahan ng kaso, at yun nga, great threat kay Robin Padilla, kay Senator Padilla, ay kay Senator Bongo, pending po yun, ano, na maaaring anytime, baka meron na rin warrant of arrest, ang ICC, diba? So, pag pinagsama-sama nyo po yung mga bagay na yan, dyan nyo po makikita sino-sino yung mga iniimbestigahan. Bakit puro yata yan yung mga kritiko ng gobyerno? Bakit sila? Di ba? Nakikita niyo? Kaya para pag sinabi niyong walang double standard, ha? Walang double standard sa pag-implementa ng justice, walang selective justice, aba, iba po ang salita na yan sa preba na nakikita ng taong bayan. Di ba? Dahil totoong meron selective justice, at meron pong double standard sa paggagawad, no, ng hustisya sa ating bansa sa kasalukuyan. 'Di ba? O kagaya ngayon lang, ka lang ha. 'Di ba yung nangyari pala kanina ng deliberasyon nila ng oral argument, ano? Matapos nagkaroon ng caucus ang mga senador, 'di ba? Isang oras mahigit 'yun. Ang napagkasunduan ngayon nila, hindi muna siya magde-desisyon. Narinig na nila yung magkabilang panig ng oral argument. Gusto nila, mabigyan sila ng sapat na panahon, sa lunis na nila ito pagde-desisyonan. Yan po yung nangyari. Di ba? So, sa lunis na pagde-desisyonan. Alam niyo po bang kabahagi po nung sa BIR na kung sakasakali lang, halimbawa po, na hindi ito papayagan na mabuksan o mapadala, pwede po ang prosecution ay dumulog sa Pangulo ng Pilipinas. Ganyan-ganyan po yung nangyari kay Chief Justice Renato Corona. No? Nung dumulog po ang prosecution kay Noynoy Aquino, binigyan niya ng pahintulot. Sige, buksan niyo. Ganon. No? So dito, ito ang gusto kong panoorin at pagbantayan ninyong mabuti. Kasi maliwanag na sinasabi ng palasyo na wala silang kinalaman dito sa impeachment. Ayaw nila pakialaman, wala silang kinalaman, maging ang Pangulong Marcos. Diba? Pero sa kabila nun, sabi niya, pero kung ako ang may kasong ganun, kahit na ayaw na abogado ko, magpupumilit akong pumunta. Diba? Galing, ano? Pero wala raw siya kinalaman. At ayaw daw niya din sa impeachment, diba? Nagkaroon pa nga na malawakang pagtitipon dyan, ang kapatiran, Iglesia ni Cristo, parang nung isang taong ba yan? Dahil nga sa ginawang impeachment na isinampa sa pangalawang pangulo, eh ang pangulo nagsasabi na ay wala naman maitutulong niya kahit sa isang Pilipino man lang. Kaya ayaw niya ng impeachment, tama. So itong bantayan ninyo,
Paano kung dumulog ang persecution sa opisina ng Pangulo at ang

0: Pangulo ay payagan niyang buksan yan. Huwag na kayo magtaka, di po ba? Kasi nga kabaligtaran yung gawa sa salita, di po ba? Kaya pag sinabi nga, hindi ko suportado yan, ayaw ko nga ng impeachment eh. Ayaw ko niya, no? Ano yung hinihingi mo? Ah, bubuksan yung kahon? O sige, eto na. Pambirang buhay yan. Di ba? Yung consistency, wala, ano po. Ang ibig ko lang po sabihin, bilang patunay, bakit kami makikialam dyan, di po ba? Kung sinasabi ng batas na hindi pwedeng buksan yan, baka pag hinalaan pa na kami ang may gusto niyan, na ipa-impeach siya, tama? Di po ba? Palabra de honor po ang tawag doon, delikadesa, di ba? Kung sa una pa lang, sinasabi mo nang ayaw ko dyan, hindi tayo mag, ayaw ko ng impeachment, hindi ko sinusuportahan yan, tama? So dapat, kaakibat ng salitang yun ay ang aksyon. Di po ba? Kaya kung dudulog ang prosecution sa Pangulo at hihingin yung basbas, napayagan mo kami na buksan, huwag na kayo magtaka kung bibigay niya yung basbas na yun. Di ba? Wala pong pinagkaiba yan dun sa we will not cooperate in any way or shape or form with the ICC because it is against our sovereignty and hindi na tayo member niyan and we are no longer under their jurisdiction. Pero sinukurin ng group effort nila. Ang galing, ano po, sa totoo lang. Eto ngayon ang problema nila. Napanood niyo na po ba yung video ni Marco Rubio? Kasi puro impeachment po ang pinag-uusapan eh. Di ba? Oh, edi si Secretary of State Mark Rubio, no? Ng Amerika. Nagdeklara na po ng gera si Donald Trump sa ICC. No? At doon sa kanyang mga binanggit doon, matindi ha, dahil ang sabi doon, hindi lang ICC ang isa-sanction niya. Yung mga bansa na nakikipagtulungan, nakikipag-cooperate sa ICC, ay mabibigyan din ng kaparehas na sanction. Yan ang sabi ng United States of America. Eh for sure, alam naman ni Donald Trump na ang Tatay Digong ay nililiti sa ICC. Nakaharap niya yan, naging kaibigan niya yan, ano? Doon sa unang termino ng kanyang panguluhan ni Donald Trump, di ba? At di matago ang pagkagiliw niya kay Tatay Digong, di ba? Pinurihan pa nga niya yung war on drugs na yan ng Tatay Digong. Nasabi niya, gusto kong gayahin niya sa Amerika. Saka nakakita si Donald Trump nagsasabi noon, ha? So, eto ka ngayon, ano? Huwag siya sana magtaingang kawali o pag magpatay mali, eto si Donald Trump dahil ilan lang po ba nililitis ngayon dyan sa ICC? Parang dadalawa lang ata sila. Isang parang mula sa African nation, tapos yung isa, ayun na, ang ating Tatay Digong. Di ba? So parang kung makikita natin, sa kasalukuyan, kung i-implementa po talaga itong deklarasyon ng Amerika laban sa ICC, imposibleng hindi po tayo makita na tayo, bansa natin, ay nakikipag-cooperate. In fact, si Bato de la Rosa hinabol nga, di ba? Ang susunod, si Bongo na, di po ba? So ito'y preba po ng koordinasyon, preba ng kooperasyon with the ICC ng Philippine government. Itanggi man nila yan o hindi. Tapos meron pang 18 marines na nagpapatibay na merong ganoong kooperasyon at may kasama pang peso change to dollar na mga maleta. Di po ba? So, lahat po yan, kung titingnan natin, ay kaakibat po na magpapatibay ng kooperasyon. Pati po yung pagkaka-aresto kay Tatay Digong na mismong ICC na ang nagsabi, kasi nga nung inarest ang Tatay Digong, dinala ron by a private plane, di ba? Nagalit ang sambayan ng Pilipino. Buong mundo nag-arally ang mga kababayan Pilipino. Malamang nagulat ang ICC, kaya naglabas sila ng pahayag eh. Huwag naman sa amin ituon ang galit. Huwag sa amin ituon ang galit. Kasi hindi naman ho mangyayari yan kung hindi yan nakipag-cooperate ang gobyerno nyo eh. Para kaming ginaid ng gobyerno nyo kung paano namin siya makukuha. Hindi nga kami pumunta dyan para kunin siya. Dinala yan dito. Isipin nyo, ang ginawa lang namin ay yung timing ng paglalabas ng red notice. At yung timing ng paglalabas na yan ay with due cooperation with the Philippine government. Kasi may redacted portion dun eh. Diba? So, paano ngayon malalamat lahat yan ng taong bayan na hindi niya rin dapat ipagtaka? Bakit? Iba nga ang sinasabi sa ginagawa. Di po ba? So, magtataka pa ba kayo kung paano nangyari yun? Di po ba? Iba nga ang sinasabi sa ginagawa. No? Kaya kung makikita po natin, apo, diyan natin mapapansin, ano po, yung pong kaibahan sa kasalukuyan. No? Mabigat po, ah, yung pong, dahil ang gusto mangyari ng Amerika, ipaglaban ang kanilang demokrasya, ang kanilang soberenya. At yung mga bansa na kanyang kaalyado ay dapat sumama sa kanya sa laban na ito. So gusto niyang buwagin ang ICC. So kung bubuwagin ang ICC, eto paano yung mga nililitis doon? Pauuwiin na lang. Tama ba? Ano gagawin nila? Bubuwagin na nga eh. Diba? At mas mahigpit pang sanction. Yung mga nando doon, yung presidente, yung prosecution, yung mga huwes, yung mga judge, no? Ay mas makatatanggap pa daw ng mas mahihigpit na sanction mula sa United States of America. At sabi pa nga ni Secretary Marco Rubio, ipararamdam at ipakikita daw dyan sa ICC kung papaano ang Amerika, yung kanilang resolve. Paano daw sila kumilos. No? Ito isang digmaan na kanilang diniklara. Hindi by guns and missile, hindi daw. Kung hindi sa pagtindig ng kanilang karapatan. At hinikayat nila at iniinganyo nila ang kanilang mga kaalyadong bansa na sumama sa kanila at wag din makipag-cooperate in any way, shape or form sa ICC. So paano na ngayon ang gobyernong ito sa pangunguna ng Pangulo, ipaliliwanag niya kay Trump yan o kay Marco Rubio o sa bansang Amerika. Katunayan, parang patay Malaysia lang sila dahil nung hinuli ang Tatay Digong nung March 11, o March 11 bago mag-March 12, ano, nung isang taon, ano po, eh parang March 13, 14 ba o 15, pumunta rito ang kaka-appoint pa lang na defense secretary, ha? Pete Hegseth. Di ba? Kaya in panahon na yun, nagkakaroon pa ng mga konti mga rally, di ba? At ang dahilan nga, dahil nga yun, si Tatay Digong, eh, unjustly, no? Kinidnap, dinala rin sa ibang bansa, imbis na ipaglaban ang soberenya, iyon ang ayaw ng Amerika eh. Yung paglaban sa soberenya dapat itaguyod ng bansa mo. Hindi ka pwedeng diktahan ng mga banyaga o lalo na ng ibang korte samantalang meron naman kayong korte na gumagana. Diba? Yan ang kanilang banggit eh. So sila ay nagpapatay Malaysia na lamang nung nagkaroon ng ilang araw lang bago bumisita si Pete Hegseth. Nung pinadala ng Pangulong Marcos, baka nga may go signal pa nila eh. Bakit? Lahat po na nangyanyar sa buong mundo, imposibleng hindi alam na Amerika. Di po ba? Sa kanilang intelligence community. Tama? So, ibig lang po natin sabihin, yung mga panahon na yan, at lalo na ngayon na naglabas sila ng order na para bagang gusto na nila makapagdigmaan dito sa ICC at bibigyan ng sanction, at madadamay yung po mga bansa na kaalyado niya, na malalaman niya, nagko-cooperate, no? Eh, ang sanction niya, hindi lang po bansa, ah. Personal. Ibig sabihin, halimbawa, ikaw ay isang mambabatas dito sa Pilipinas, o dating mambabatas sa Pilipinas, at pag nalaman niya, no? Na ikaw ay nakikipag-cooperate, nakikipagtulungan sa ICC, ikaw personally ay sa-sanction niya. Na? Financially yan. Ha? Ultimo credit card mo, hindi nagagana. Kung may visa ka man sa Amerika, ito po ay maaalis, no? Matatanggal. Ano po? Tapos, kung may mga property ka sa Amerika, lalo na kung may property ka sa Amerika, o sa Guam, basta 50 states yan, di ba? O sa Hawaii, no? Sa, di ba parang dun yata nag galing itong si Sylvester Tulpo. Eric Silvestre at Tulpo Saway. So ibig lang natin sabihin, kung meron man kayo na mga property dyan o anumang interest na nandiyan dyan, magiging sakop po ng sanction yan. Opo, makukuha o mapapahinto, no? Magiging bahagi po ng sanction na yan yung pong pagsisequester na tinatawag, no? Eh yun nga mga, di ba, kamakailan lang, pumapalag nga yung mga ICC judges eh. Dahil ultimo mga credit cards nila, mga anak nila, hindi lang siya, apektado pati yung anak nila. Mga visa sa Amerika, nag-aaral doon, biglang kinansel yung visa, ni-revoke, di ba? So, nagulo ang mundo nila, nagulo ang buhay nila. So, isipin niyo po, no ba? Kaya nga pumalag ang ICC noon, kaya ang gusto nila ngayon magdemanda, no? Lalo silang lumaban sa Amerika. Gusto nila igiit yung kanilang sinasabing, abe, independent kami eh. Kaya ngayon na para nagalit lalo ang bansang Amerika sa pangungunan ng kanilang Pangulo na si Donald Trump. Gusto nila ipagtanggol ang kanilang soberenya. Diyan yung makikita ang solid, no, na mga mamamayang Amerikano na mag-rally yan behind their president dahil ang pinaglalaban ay soberenya. Regardless of political color. Kasi nga, ang soberenya ay para sa lahat ng mamamayan nila doon eh. Di po ba? So, walang kulay yan, no? Kaya nga, ang sabi, kasi ganito yan, no? It applies to ordinary people. Pagka kayo ay nagpasakop sa ICC at susunod sa ICC, kahit sino talagang pwedeng dalhin doon. Pag nag-order ang ICC, may red notice kanya si ganito. Kita nyo nga si Bato, Senator Bato, si Ronald Bato de la Rosa, si Senator Bongo, at yung iba pang PNP, dating PNP chiefs, no? Na sinasabi ay mabibigyan din ng warrant of arrest dahil sinama bilang kaparte, no, nung kaso na isinasampa kay Tatay Digong. At yan, yung kay Tatay Digong na inisyon nga ng red notice, di ba? So, ibig lamang sabihin, nung nagpaliwanag po ang ICC dahil nakita nila yung galit ng taong bayan at nagkaroon na nga po sa labas nila ng Duterte Park, Duterte Street, at hindi sila makapaniwala worldwide ang reklamo ng taong bayan, mga Pilipino, naglabas sila ng pahayag nila, no, yung mismo spokesperson ng ICC, para mapawi yung galit. Ano sabi nila? Huwag kami ang pagalitan niyo, huwag kayo sa amin magalit. Di ba? Dahil kami, hindi namin makukuha yan o hindi mapupunta yan sa amin kung walang kooperasyon mula mismo sa gobyerno ninyo. Di ba? Yun po ang ibig sabihin. Kaya dito, kitang-kita po, no? Yung po mga nangyayaring kaganapan dito sa atin na tila na-weaponize na po mismo ang gobyerno, ang kapangyarihan, at ang mga kritiko ang tinatamaan. Di ba? Pero dahil tayo inabot na po ng isang oras o isang oras kalahati ng ating programa ngayong gabi, aba siyempre padadaanin lamang natin ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. At magbabalik pa rin po inyong kakampi, huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your RJAM life coach, Pit Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteBorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

at nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo po ko iniwanan. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit po pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay may kasiguraduhan po yan, garantisado po, dahil forthwith lamang, matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, inyong mga opinion, ang inyong mga mensahe, at nasasabi po sa aking sarili na hindi maiwasan mapabilib sa inyong kagalingan ng inyong critical thinking, at nasasabi ko nga sa aking sarili na ito mga tipo ng klase na mga mensahe ng ating mga kababayan na hindi na magpapabudol pang muli at lalong hindi kakain ng suka. Diba, ano? Samantalang siyempre, ako'y nabubusog na, katatawa pa mag-isa bago pa ako maghapunan, gawa ng inyong mga biro. Grabe talaga, mga punchline nyo, iba eh. Ibang klase. Manang-mana kayo ha, sa akin. Ha? Kagaya kanina, sabi ko, diba, ang balitaktakan sa oral argument kanina ng panig ng prosecution at depensa ay literal na ngipin sa ngipin ang labanan. Tama naman, diba? Literal, ngipin siyang ngipin. Diba? Sakto, no? So anyway, yung pong mga sinasabi po natin kanina patungkol po doon sa ICC, no? Na mas matinding sanction ang ipinataw o nilabas ng US State Department sa pangunguna ng Secretary Marco Rubio, no? Ng Department of... ano ba itong si Marcos? U.S. State Department nga, di ba? U.S. State Secretary siya. So, yun ang utos ni Donald Trump, kasabay na ng pag-utos niyan sa kanyang mga kaalyadong bansa. No? Kasama tayo doon. Di ba best friend ng Pangulong Marcos, si Donald Trump? Ganun sila, di ba? Sabi pa nga ng Pangulong Trump, eh, no, di ba, na nagpunta ang Pangulong Marcos, na alala niyo noon, dahil doon tayo pinatawan ng... ilang porsyento ba yan? 20% ba na taripa? Di ba? Tapos nagpunta biglaan doon ang Pangulo, ang dami niya kasamang delegasyon na hindi nakatakas sa obserbasyon ni Donald Trump dahil sabi niya, wow, napuno itong Oval Office, ang dami mong kasama. Di ba? Ano? Eh, pag-uusapan lang pala, gusto natin humirit, no? Gusto humirit ng Pangulong Marcos na tumawad. Dahil nga daw siya'y good negotiator o very great negotiator, sabi ni Donald Trump na napakagaling niyang great at napakagaling na negosyador, patatawarin ko ng 1%. Di ba? Ano ba? Samantalang yung pong presidente ng Thailand, ano? Si Prabowo, di ba? Eh, para bagang usap lang sa telepono, parang ang laki nung nabawas na diskwentro. Alala nyo nun? Kasi nagtataas ng tax, no, ng taripa si Donald Trump, di ba? Doon yung nga makikita na akala ko ba yung turing sa atin ito, kamag-anak na, hindi na ibang tao. Kung tawagin nga tayo Little Brown Brothers dahil sa ating history. Diba? Na tayo kinolonize din nila, diba? Kaya hindi na iba ang turing niya sa atin, ano? Kaya di ba parang insulto yan sa ating mga ASEAN neighbors? Lalo na yung mga members ng ASEAN. Bakit? Eh sila, tawag lang sa telepono, nakapag-brusko sila, no? Nakapag-braso sila, at nakuha nila yung gusto nilang tawad. Malaki. Diba? Kumbaga, hindi nakaporma ang Amerika. Kasi meron silang pwedeng sabihin na kung ganyan tataasan nyo kami ng taripa, hindi na kami magsusupply sa inyo. Ganon, ano? Pwede, di ba? Parang China lang, no? Kung tataasan mo kami ng tarif, edi hinto na namin yung importation namin ng soybean, ah, o ng mga
microchips, ha? Mga kung ano-ano mga kayo, ang mga may kailangan sa amin, eh, tataasan nyo kami, di ba, ng taripa. Di, wala na kami isusupply sa inyo. Kaya nga nangyari, tumaas ang mga tax ng mga Amerikano, di ba? Dahil sa ipinataw din, yung pong mga ibinebenta, pabalik sa kanila. So, di mga kapit-bansa natin na umaasa siguro na, nako, iba ang Pilipinas. Oo, special treatment yan. Kasi, little brown brother yan. Ng Amerika, no? Sigurado yan. Tapos personal pa nagpunta. Ang Pangulo ng Pilipinas, ang daming delegasyon nakasama-sama. So, siguradong mahihiya si Donald Trump dyan. Baka zero tariff pa sila. Ang sistema nagkabaliktad. Siniro tariff natin ng Amerika, baligtad, no? Pero tayo, binawasan nila ng 1%. Kundi ba naman tayo parang inuputan sa ulo? Parang hindi lang inuputan, binatukan pa. Kaya siguro pinagtawanan tayo ng mga ASEAN neighbors natin, ano? Naku, naturingan pa naman kayong oo lang ng oo sa Amerika, tapos yan ang turing sa inyo, ganyan kayo itinuring. 'Di ba? Ang baba ng turing sa inyo, 'di ba? Parang walang karespeto sa inyo. 'Di ba? At parang ininsulto pa yung pangulo niya, sinabi yan pang you're a great negotiator, I'll give you less 1%, 'di ba? Parang ganoon, ano? Oh, parang bumaba pa, no? Ayan, tuloy, mas mababa pa sa 1% ang approval at trust rating ng Pangulong Marcos. Mula negative 50, negative 30, ngayon negative 27 na. Pambiram buhay yan. Kaya, di ba, kung makikita natin, sa totoong buhay lamang po, yun yung pangarealidad na nangyayari sa ating bansa. Ano? So, yung pong sitwasyon ng ICC, paano i-handle ng Amerika ang Pilipinas? Na maliwanag na nakipag-cooperate. Dahil ando ng Tatay Digong eh. At di pa siya tapos kasi yung di umanong mga co-conspirators niya. Tulad ni Senator Bato, Senator Bongo, yung ibang Philippine National Police Chiefs, no? Albayalde, o iba pa, no? Na tinuring na co-conspirators. Eh, coming soon ang kanilang mga arrest warrant. Eh, kay Bato de la Rosa na nandiyan dyan na nga daw, di ba? Kaya nga siya inahabol. So, paano ngayon itatrato ng Pilipinas, ng Amerika ang Pilipinas? Eh, hindi naman pwedeng makita ng buong mundo yan, ano? Na, oh, akala ko ba sabi mo, huwag makikipag-cooperate sa ICC? Eh, maliwanag yung best, yung tinuturing mong little brown brother, sumuway dyan. Pinadala nga ang dating pangulo nila na di umano naging kaibigan mo nung unang termino na yung panguluhan dyan sa Amerika. O ano ba to? Naglabas ka ng direktiba na yung bansa na tutulong o makikipag-cooperate sa ICC ay masasanction din. So ipapataw mo ba yan sa Pilipinas? O meron kang kinukonsiderang siyam na EDCA basis. Ha? EDCA basis, no? Siyam na EDCA basis. At di lang yan. Meron kami rin malamang na kinukonsidera ngayon, kapo, na habang punong abala tayo ngayon sa impeachment hearing, aba, eh, meron pong paksilika na tinatawag, no? Ito pong 4,000 acre industrial hub. Dito gagawin sa atin, no? That will operate under U.S. common law with diplomatic immunity for 99 years. Walang upa yan, ha? Pambirang buhay yan. So, yan yung sinasabi natin. Ano po? Na ito pong sinasabing proposed Clark Industrial Hub would occupy nearly 1,620 hectares. An area larger than Makati Central Business District and roughly three times the size of BGC. Ha? The Philippines may gain a semiconductor hub, but what else are we giving away? A 4,000 acre slash 1,618 hectares industrial zone, 99-year leases and legal protections beyond ordinary jurisdiction
raise a question larger than economics. Who gets to shape the future of our land? Ha? Huh? Sino? The concern is not the investment itself, but the creation of a gated economic enclave. Wala tayong pakialam doon, ha? Sa loob ng 69 taon, ano man ang gawin ng bansang Amerika dito sa 1,618 hectares na ito na industrial zone. 99 years libre ang upa. Ha? So itong sinasabing a special economic zone operating under foreign legal protections and diplomatic style immunity risk creating a self-contained urban island. Para ka nagkaroon ng immunity doon sa lugar na yan. Hindi po ba? So lumalabas dito yung development often prioritize internal efficiency, security, and corporate interest over public accessibility and urban integration. The result is a fragmented metropolitan landscape where economic prosperity is concentrated within fenced boundaries, while surrounding communities experience rising land values, housing pressures, and infrastructure burdens without proportional benefit. O, paano yan? Sige nga, paano nangyari yun? Itong Pax Silica na ito, na parang binenta na ang lupa natin sa kanila for 99 years. Tapos yung immunity no, na sila lang magpapatakbo niyan, lugar na yan, parang hindi sakop ng bansa natin, yung batas. Ha? Patungkol dyan. Na, parang private economic zone lalabas eh, di ba? So, ang tanong lang ay dito natin mapapagtanto, ano po, na yung pong sinasabing ito pong 99-year contract from led by the U.S. International Strategic Coalition established in 2025, 2 years ng lupa na rin na worth 4,000 acres is rented free of charge. Ha? Libre yan. Ha? Where is this located? New Clark City, Pampanga. No? Ang pros dito, massive job creation daw. Magkakaroon daw ng massive job creation. E, depende, conforme pa yan. Di ba? Paano kung ang mga mag-ooperate dyan, mga Amerikano rin? Mag-hire nga ng mga Pilipino, pero hindi ganun kadami. Di ba? Sa pangako, oo. Pero pag tinupad, pero hindi naman ganun kadami din i-hire, di ganun din. It depicts the purpose, tama? So, upstream industry scaling, foreign direct investment, di ba? Dahil papasok dyan sa zone eh. Critical mineral monetization cons, critical mineral monetization, di ba? Ano ang cons? Ito yung ating sovereignty and legal friction. Yung geopolitical target risk. Bakit? Eh, puro mga semiconductor igagawa dyan. Yung mga ginagamit sa mga armas, pandigma ng bansang Amerika. O di magiging target yan. Kung sakasakali, puwera pa dun sa Siam na EDCA bases. Di ba? Tapos, kasama rito po yung sinasabing agricultural land displacement. Siyempre, yung mga ektaryang lupa ang pansa ka doon, madi-displace. Di ba? Kung umabot doon ang bilang. Low value at value chain trap. Di ba? Siyempre, supply nila, supply lang nila. Di ba? Buti sana kung sa atin din bibilin yung mga pangangailangan nila. Di ba? So, para mga US bases, di ba? Sinusupply din sa kanila yung kanila mga pangangailangan. So, kung titingnan natin, ayun pa, environmental degradation. Ano po, yung pagkakasira ng lugar, di ba? So sa pros na yan, hindi natin sure kung lahat are qualified. Ang mga Pilipino magtrabaho tulad na ating nabanggit, no? Indirect investment naman, hindi rin tayo sure kung sa investment ng ibang bansa, di ba? At kasama rito yung mineral monetization ng mga foreigners, ang makikinabang lahat ng minerals ang meron ang Pilipinas, puro foreigners, di ba? And more mining sa ating mga kalupaan na alam naman natin ang magiging risk sa pagmimina. Di ba? So,
Doon naman po sa Juan, pangangailangan ng kuryente, ng pack silica. So, para sa isang AI data center, it needs 50 to 100 megawatts per building just to power the high-density AI servers and massive cooling system to prevent overheating. So, yung semiconductor fabs na to, fabrication, advanced silicon and microchip manufacturing plants, works 24/7, 24 oras, 7 araw sa labing isang linggo. It consumes 30 to 100 megawatts each to run clean rooms, ultra pure water processing and lithography machines, infrastructure overhead, the surrounding economic security zone, residential spaces, logistics, logistic hubs and support facilities adds an estimated 200 to 400 megawatts of base load pa lang ha, ng demands ng kuryente. So take note, this is a 4,000 acres of land equivalent to 38 Mall of Asia. Ha? Nakapasyal na ba kayo doon sa MOA? Sa laki noon? 38 ang katumbas na yan ng laki ng 4,000 acres. Ano po? The electricity needed to support packed silica is not enough and will affect the daily cost of the Filipino people. Water, these AI data servers and microchip creation needs a massive cooling for these machines to work properly. Right now, hindi lang nababalita, Central Luzon, including Tarlac, is already facing water bankruptcy. What more pa pag itinayo ang packed silica sa Pilipinas? Sige nga. Now, pag walang ginawa ang gobyerno dito at ang mga taong bayan, eh, we are facing destruction. Brownout will be often, water will dry, cost of water and electricity will skyrocketed, all because of packed silica. Kung tingin mo hindi ka apektado, mag-isip ka kasi damay-damay ang buong bansa. This administration is destroying the country. Ito po ay ayon kay corned beef, ha? Apo, binasa lang natin, ano? Ayon kay corned beef, no? Kaya nga, while we are distracted by the impeachment, behind the scenes, mukhang tinatrabaho na ang packed silica ni BBM. If you do not find this alarming, then we'll lose our country. Yun po ang mangyayari, no? So, Diyos ko, sa totoong buhay lamang. Kaya, kung ito, sabi sa inyo, may Diyos tayo eh. Umikilos ang Panginoon Diyos eh, di po ba? So, ang makikita rito ay ang tugon ng Amerika sa bansa mismo natin, sa Pilipinas. Paano mo ngayon tutugunan etong sinasabi nyo na non-cooperation with the ICC, ang mga allied countries o mga kaibigang bansa ng Amerika? Eh tayo, maliwanag na nakikipag-cooperate ang administrasyon na ito. Kahit sabihin pa nilang hindi. Sa salita nila hindi, pero yung aksyon nila ay oo. Di ba? At marami ng preba, hindi lang iisa sa pangunguna ng Tatay Digong o ng Pangulong Duterte. Di po ba? So sa ganitong pagkakataon ngayon, dahil sa mahigpit na panuntunan ng Amerika, at sinasabi nga nila na pag nakipag-cooperate daw, ang sinumang bansa na kanyang kaalyado ay matutulad din sa ICC dahil masasanksyon din. Ano po? At paano ngayon ang gagawing aksyon na undeniably ay nando na, ongoing pa dahil hinahanap pa si Bato at may lalabas daw na arrest warrant kay Bongo, di ba? Kay Senator Bongo. So paano ipaliliwanag ng pamahalaan ng Pilipinas yung kanyang pagtugon dito sa batas na inilabas ng Amerika bilang allied country? Undeniable yan eh. Kasi andun yung action mo eh. Di ba? Kaya nga pagka, sa totoo lang, ha, pagka po in effect, tinake effect yung mahigpit na sanction ng US sa ICC na ang kanilang aim ay to dissolve o buwagin ang International Criminal Court, eh, ano ang silbi na nandun po yung nililitis?
mapapawalang bisa na po yung kapangyarihan niyan, adi talagang medyos talaga dahil ura-uradang mapapauwi ang Tatay Digong. Di ba? Kasi wala na, madidisrupt na sila eh. Wala na eh, dinisolve na sila. Kumbaga, wala na. Kumbaga, talagang sinara na. Di ba? Ano pa gagawin nila ron? O di pati yung isang kapwa niya nililitis doon, kung meron man, parehos ngayon silang palalabasin na ron. O sige na, umuwi na kayo, tapos na. Sarado na. Wala nang ano, wala nang korte. Di ba? Kumbaga, para bagang ayaw man at sa gusto ng administrasyon na ito, uuwi at uuwi dito ang Tatay Digong. Bakit? Eh, taga rito yan. Pilipino yan eh. So pagka yan, talagang medyos, Diyos na gumawa ng paraan, ano po, hindi man po kumilos agad ang bansang Amerika sa Pilipinas at isanksyon ng Pilipinas dahil sa kanyang cooperation with the ICC na maliwanag pasisikat ng araw ang mga preba, eh kikilos kang Amerika sa ICC, eh, tama? Baka maunahan pa na wala ng paglilitis na gagawin kay Tatay Digong dahil matinding ang gagawin ng Amerika na pagsasanction sa kanila, baka mag-default na, mag-deklara na sila na, oh, sarado na kami. Diba? So, hindi na matutuloy ito. Total, ang kaso naman ni Tatay Digong, ang prosecution doon, ay naghahanap pa rin na ebidensya. Diba? Diba? So, parang, palilitisin nyo, sarado na to. Sarado na itong courting to. Kaya, forced to, mapipilitan, mapauwi na lang ang Tatay Digong at yung isa pang nililitis doon, at mga African country ata, no? Pag nagkaganon po, hindi naman pwedeng sabihin ng administrasyon nito, hindi namin tatanggapin niya umuwi rito. Di, wala naman yung ibang uuwian eh, di po ba? Ngakuan niyo po? O ngayon, iba pa po yung aksyon na gagawin ng Amerika sa kanyang mga kaalyado. Eh, isa tayo doon na lumabag, maliwanag. Na lumabag. Nakikipag-cooperate sa ICC, tama? O dito ngayon malalagay sa alanganin ng Amerika ang kanilang kredibilidad. Pati dignidad nila rito nakasalang. Bakit? Kasi yung mga kaalyado nila mga bansa, panonoorin sila. Anong gagawin nyo sa Pilipinas? Eh maliwanag nakipag-cooperate sa ICC. Hindi nyo yan isa-sanction? Pag yan hindi nyo sinanction, double standard ang tawag dyan. Bakit? Kasi may pakinabang kayo. No? May pakinabang kayo dito sa siyam na EDCA basis. Opo, at saka doon nga sa kaninang binabanggit po natin na paksilika. Di ba? Dahil kung yan ay i-consider niyan, di po ba? No? Ito mabigat, eh, sa nakikita natin, ayaw ng Amerika sa isang administrasyon Duterte, no, sa ating pangalawang pangulo, malamang ano. So eto siya, alam naman nila pagka po ang pangulong Marco, pangulong Duterte na, Sara Duterte ang maupo bilang pangulo ng Pilipinas, eh pare review po niya yan. Malamang yung mga kasunduan na yan sa siyam na EDCA basis na yan. EDCA sites, no? Pati itong paksilika na ito, di ba? Kaya baka nga maaaring madeklara yan bilang null and void, no? Kung sakali, pag hindi dumaan po ito sa proper na ikangay consultation sa ating lahat, mamayang Pilipino, through Congress, no? Through Congress. Dahil yan ang representasyon natin, eh. Ang mga mambabatas natin sa Kongreso, maging dyan po sa Senado, tama? Sa isang malaking usapin kagaya nito, siyam na po't siyam na taon po ang pinag-uusapan dito. Di ba po, uubaya mo sa kanila yung lupa natin, ang ganun lang. Di ba? Tapos, ang Korte Suprema natin, ano, eh, may na-violate ba sa konstitusyon natin? Kung titingnan nila yan. Kaya hindi ito basta agreement lang ng ehekutibo na isa sa katuparan. Dahil pagka kahit samantalahin pa ng Amerika, ang kasalukuyang administrasyon, na sige na, dalian mo, pirmahan mo na yan, na pumapayag na ang bansa nyo. Pagdating ng administrasyon, ng susunod, halimbawa po, ah, at nakita yung maaaring disadvantage sa ating bayan, eh pwede po yung ipareview sa Korte Suprema. Diba? Eh labag sa soberenya natin eh.
Lalo na hindi dumaan sa proper consultation sa Congress, oh, sa Senate, di po ba? So, pwede pang madeklarang null and void yan pag nagkataon. Kaya nga, dito, makikita natin, sabi ko nga sa inyo, may divine interference na. No? Meron pong talagang hinayaan mangyari ang pagsasalaula sa ating bayan para makita po, masaksihan natin lahat. Bila masaksihan, maramdaman. No? At maramdaman at masaksihan na iba ang sinasabi, no? Sa nangyayari. Di po ba? Maraming bagay, no? Kagaya niyan. Baka pagdating ng SONA, ipagyabang po yung sinabi ng World Bank na maaabot na ng Pilipinas yung upper middle class income. Tama? Misleading po yun. Dahil ang tinignan na yung overall growth, no? Ng GDP natin. Eh pagka ganyan ang titingnan mo, ibig lamang sabihin, marami naman talaga po yung po mga gumanda at tumaas yung antas ng kanilang pamumuhay. Yung mga oligarko po yun, di ba? Dahil sila halos naman na may mga nagme-may-ari ng kung ano meron tayo sa bayan natin eh. Gasolina, kinakain mo, tinitirahan mo, pinapasyalan mo mga mall, dinidepositohan mo mga bangko, di ba lahat sa kanila, pati komunikasyon. Ha? Kahit pati komunikasyon, sila mga oligarko may-ari niyan eh, di ba? At nanganganak pa lalo ang kanilang mga negosyo at interest, no? Na naturalmente, talagang maganda ang estado sa kanila. Yun na nagre-reflect. Tapo, di ba yun na nagre-reflect? Pero pangkalahatan, eh, mas marami po ang naiwan. Di ba? Isipin nyo, ngayon nga lang, di ba, narinig ko yung balita kanina, report kanina sa amin, ano? Dito rin sa estasyon namin. Yung kay Jose Claire Castro, pinaghahandaan daw, o pinaghahandaan o paghahandaan pa lang ng Pangulo yung pagbabalik ng gera ng Iran at US. Kasi yun daw mga maapektuhan, ayuda na naman ang sagot kung paano aayudahan. Di ba? So di po ba ito yung sinasabi nating ang isang liderato na mapagmatyag at nakikita ang sitwasyon bago pa mangyari, ang tawag po doon eh, meron ka pong foresight na tinatawag. Ano? Halimbawa, nahinto sandali. Dahil nung nagkaroon po ng pambobomba sa Iran, nasaray yung Strait of Hormuz, buong daigdig na naapektuhan. Ano? Tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, lahat ng mga denomination ng pera sa iba't ibang bansa, naggalawan din, ano po. Dito natin makikita na hindi pa naman kasi tapos yun kahit nagdeklara ng ceasefire. Di ba nagdeklara ng ceasefire? Opo. Pero very fragile, hindi pa po tapos, hindi pa po ito deklaradong tapos na. Di ba? Ang mabigat ngayon, pati Saudi Arabia, sama na. Kasama na sa gera na yan. Sumama na rin sila. Dahil pinaputokan po, eh, binomba po yung airport doon sa kanila, eh, sa Saudi Arabia. Eh. Di ba? O pati po yung mga oil depot doon, ano? Pati itong Strait of Hormuz, no? Parang mas grabe pa. Parang ito yung sinasabi natin, kumbaga sa lagnat, pag nabinat ka, mas masama. Di ba? Ito yung sinasabi natin, dati kayo magkaaway, no? At pansamantalang nagkasundo, tapos bigla na nag-away na naman kayo dahil meron kayong mga hindi mapagkasunduan, kung mas malala noon, di hamak, mas malala ngayon ang idudulot niyan. Di po ba? Ewan ko, kasi kung nakikinig kayo doon sa Pangulo ng Singapore, no? Masyadong mahaba, masyadong malayo ang foresight noon eh. Pati yung ibang Asian countries, no? Buti pa sila, kagaya ng Malaysia, Indonesia, may oil refinery sila, di ba? Pati ang Singapore. Pero, pinaghahandaan nila yon. Alam nila, magkakaroon ng epekto sa atin. Kaya, ngayon pa lang, gumagawa na sila ng mga hakbang para yung impact nun ay hindi masyadong mabigat, no?
Tayo kasi, meron tayong OFW na sinasandalan eh. Yung remittances ng OFW, yan ang bumubuhay sa ating ekonomiya eh. Yan ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Bagamat yung huling parang mga datos ay parang bumaba ang remittances, no? Bumaba man, pero meron pa rin. Ibig sabihin, yung pa rin ang bumubuhay, no? Kasi kung industriya ang pag-uusapan natin, negosyo sa Pilipinas, kahit sino-sino negosyante kausapin nyo, puwera lang yung mga oligarko, ha? Ay marami nagreklamo. 'Di ba? Mahina, mabagal ang negosyo. Parang lagi kang naghahabol na break even lang. Kung kita pag-uusapan, napakaliit, parang halos wala na. So ang mga tao, yung mga laborers, yung mga manggagawa, no? Na hindi na nga mapagkasya yung kinikita nila sa loob ng isang araw, 'di po ba? Yun kasi ang mga realidad ng ating lipunan kasalukuyan, ano? Hindi po yung datos tumutugma sa kasalukuyang nararamdaman at niraranas ng ating mga kababayan. Yun po ang masaklap. Yun po ang masaklap, no? At malaking bagay po dyan, yung kumpiyansa at tiwala ng mga negosyante o mga mamumuhunan sa loob man o labas ng ating bayan. Saan? Sa gobyerno. Yung tiwala at kumpiyansa sa gobyerno. Kung wala pong tiwala at kumpiyansa sa gobyerno, lalo na kung ang gobyerno ay nasasama o na nalalagay sa mga kontrobersiya na may kaugnayan sa korupsyon, ay lalo po. Paano ka ba makakaasa na may mapapakanagot? Diba? Kung yung mismong gobyerno ang nandoon sa gitna ng kontrobersiya, nakuha niyo po. Kaya lalong, di ba, hindi sila mamumuhunan, maglalagay ng ano, ng puhunan sa bayan natin na maipit lang ang kanilang mga puhunan, di ba? So malaking bagay po ang liderato, di ba? Yun po ang sinasabi, no? Kaya malamang hindi lang po ang sambayan ng Pilipino, maging sila na mga negosyante ay wait and see rin, di ba? Tingnan muna namin kung may lideratong matino na magpapatakbo ng bayan nyo, eh wala namang problemang kami ay bumalik para maglagak ng investment o ng puhunan o ng negosyo. Ang problema na ang dami natin na palagpas na oportunidad, Google, Facebook, ano pa, yung mga dapat magbubukas dito, Apple, Microsoft, di ba? Marami na kinonsidera ang Pilipinas na maganda naman talaga ang bayan natin, ang mga kababayan natin, mga ating mga manggagawa, fluent sa English, magagaling magtrabaho, mahuhusay umintindi, di ba? Kumbaga, wala sila masyado magiging problema. Napupunta ngayon sila sa India, napupunta sa Thailand, sa Indonesia, Malaysia, Singapore, nandoon na sila. Dati pa, no? So, imbis na mag-o-open sila rito, pati Vietnam, kinukonsidera nila. Kasi ang gobyerno, walang red tape. Talagang binibigyan pa ng insentibo ang mga mamumuhunan. E dito, mamumuhunan, magsisimula ka pa lang ng negosyo, no-hold up ka na. Masaklap ang humo-hold up sa iyo, yung pakiramdam nila, mismong gobyerno. Paala ko ba, kaya nga dati sa panahon ni Tatay Digong, itinayo yung ARTA. Di ba? ARTA at saka po itong PA, Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Di ba? Tapos Anti-Red Tape Authority para maiwasan po yung red tape. No? Yung pong magsisimula pa lang na negosyo, yung hinihingi nila sa dokumento, SOP nila, madi-discourage na talaga yung magninegosyo. Nauna ka ng hingan eh. Di ba? O sa ibang bansa, hihikayatin nilang pumasok ang investor provided basta lamang na kukunin yung empleyado ay taga sa amin. Yun ang habol nila eh. Yun ang habol nila. Wala rin problema sa kanila kung gusto mong di ba, mapatayo ka. No? Sa simula, siyempre, susubukan mo muna magpapatayo ka halimbawa ng planta mo, no?
Oo, bibigyan pa namin ng kanya ng mga insentibo yan. Mura pa ang kuryente nila, pati tubig, yung kanilang mga utilities, pati sa komunikasyon, malalakas. Yung mga internet service, no? O ngayon, yun ang bentahin na nila. Tayo hindi, di ba? Pangit ang internet, yung kuryente napakataas, yung tubig, ganyan din. Ang upa-upahan, ganun din, nagtataasan ng presyo. Bawal pa mag-ari ng property. 'Di ba? Ang foreigner. Eh doon sa kanila hindi, binigay nila, binuksan ng pinto, no? Bukod sa mura ang public utility, tubig, kuryente, internet, tas malalakas pa ang internet, no? Yung pong sinasabing insentibo, basta ang habol nila, ang kukunin mga empleyado, sila ang nagdidikta. Sana bansa nila yan, eh, di ba?

Pero ang kapalit, pwede silang mag-dual citizen, pwede silang bumili ng lupa doon, ano? Binuksan nila kasi sa kanila done issue yun. Alam bakit? Hindi naman nila mauwi yung lupa. Maiiwan yan dyan. Di ba? Aalis na sila sa Vietnam o aalis sila sa bansa na yan. Eh, pag-aari nila yan eh. Hindi naman nila madadala yan eh. Di ba? Kaya hindi sila ganun dito sa atin, di ba? May paglalaban natin ang patayan yun para pag ang dating, no? Kung gayon sa West Philippine Sea, di ba? O sa South China Sea, oh. Kung paglaban ng soberenya, ganyan na lang. Pati itong kanyang pag-aari ng lupa ng foreigner, kung paglaban, ganun na lang. Pero ito pong napipintong Pax Silica, huh? Ipamimigay na yung lupa natin, pambirang buhay yan, okay lang, di po ba? Akala, parang misplaced eh, yung paglaban natin ng soberenya eh. Okay lang din, surrender natin ang kababayan natin. Kahit pa hindi si Tatay Digong yan. Kumbaga sa sinasabi nga po kanina sa pagdinig dito ni Senator Pia Cayetano, na Senator Judge Pia Cayetano. Anong sabi niya patungkol kay Melvin Matibag, kay Director Matibag? Huwag tayong patatakot dito. Ang sinasabi niya, lahat ng senador. Papayag ba tayo na iniisa-isa tayo dito? Dapat ipaglaban natin ang ating institusyon. Ito nga ang last bastion of democracy eh. Di ba? So parang ang sinasabi dito, institusyon natin to, papayag ba kayo sa gustong mangyari na dayain ang konstitusyon, lalo na pagdating doon sa threshold, na nabe-bend na yung law natin, masunod lang ang mga gusto nila? Di ba? So hindi pa pwede. Kung dito, dapat, yung batas ang pinaiiral. Di ba? Yan ang sabi niya. So, ibig sabihin, patatakot ba tayo? Yan ang kanyang banggit, di po ba? Dapat pinaglalaban natin yan. So, yun po ang ibig natin sabihin. Sabi niya, sino man sa inyo, ang ganyanin o gipitin, ipaglalaban ko rin kayo. Tama naman, di ba? Sabi ko nga, ganun din tayo, kahit na sino pa, kahit pa si Trillanes, ang dadalin sa ICC. Hindi tayo papayag. Kasi gusto natin dito siya litisin. Oh, kasi labag sa soberenya natin yun eh. Ba't natin papayagan na ganon? Ibig sabihin, wala tayong kakayanan ang ating korte, Suprema. Walang kakayanan i-address ang hustisya sa bayan natin. Napakalaking insulto niyan. Hindi lang sa Korte Suprema o sa mga abogado o kung sino man. Sa ating lahat. Kasi bayan natin to, naturingan pa meron tayong kasirinlan. Naturingan pa tayo nagse-celebrate na Independence Day o Araw ng Kalayaan. Ha? Araw ng Kagitingan. O pati na Araw ng Kasarinlan. Tapos soberenyan, di natin mapaglaban. O tapos itong Pax Silica na to, okay lang. Eh, ganun. Ano kapalit nito? Hindi natin alam, di ba? Kaya habang punong abala tayo dito sa impeachment na ang ginagastos ay 25 million per day, eh nakakailan na ba sila? 150 million. Tama? Di ba? Tama? 150 million na, no? Dahil 25 per day, eh, di ba? O nakakaapat na yata sila, di ba? O pagpalagay na natin kung 150 o 200 million o 175 million, eh ang confidential fund na gusto niya ipa-impeach, 125 million lang eh. Ito, ilang araw lang kayo. Eh, samantalang ito ay tatakbo pa sa napakaraming buwan. Kaya siguro binawasan na nila yung sa prosecutor, yung kanilang mga ipipresenta sanang mga testigo eh. Ito, mabigat, di ba, yung BIR. Pati yung BIR records AMLA, di ba, na gusto nilang pabuksan ng prosecutor. Eh kasama dun yung pati kay Mans Carpio sa asawa. Eh hindi naman niya impeachable official. Di nga yung government official eh. Tapos kasama pa yung record kahit vice mayor pa lang siya o naging mayor pa lang na hindi pa siya impeachable offense nun. Mga record ha, ng BIR, pati AMLA. Paano papayagan yan? Sige nga. O ngayon, dahil sa kanilang sinabi kanina ng lead prosecutor na si Congresswoman Jervis Luistro na hindi na rin ipipresenta kasama

0: yung sheriff na nasampal ng ating pangalawang pangulo nung siya ay mayor pala ng Davao. Bakit? Hindi na rin ipipresenta yan. Ano? Eh, ang logic nila ron para magkaroon daw ng pattern ng behavior, tama? Eh, lalayo sila dahil hindi naman siya vice president noon, noong nangyari yan. So sa pag-amin nila at pag-atras para ipresenta yung sheriff na yan, o di parang inamin na nila na yung mga records na hinihingi nila eh far beyond nung siya ay vice, nung siya ay mayor o vice mayor pa lang. Di po ba? Di parang inamin na rin nila yon. Na o nga naman, paano namin hihingin ng mga records na yan, eh hindi pa siya impeachable official niyan. Lalo na doon sa asawa. Kahit vice president siya ngayon, wala namang affair ito sa government, yung asawa. Diba? So, kayo ay nag-fishing expedition na maliwanag. Kasi kung meron kayong ebidensya ng ill-gotten wealth o unexplained wealth, hindi nyo na kailangan buksan yung mga yan. Dahil ilalabas nyo yung ebidensya nyo as is, where is. Kaya nga sabi kanina ni Attorney Michael Poe, di ba? O ngipin sa ngipin nga ang laban eh. Anong sabi niya kanina? Ang batas natin eh, kaya nga hindi pinapayagan yan, lalo na sa impeachment. Bakit? Eh kasi ang logic ng mga gumawa ng batas natin, pag naghain ka ng isang impeachment complaint, impeachable offense, eh buo yun, nandoon na ang mga patunay mo na nilabag niya. At ito ay nilabag niya na may elemento ng impeachable offense, tama? Hindi yung kailangan mo pa buksan ng kung ano-ano at maaari, sabi niya, no? Pagpalagay na natin, buksan natin yan, ano? Eh yan, tax record, tama? Eh lahat yan ay compromisable po. Ibig sabihin, rectifiable. Kung sasampahan mo man yan sa Court of Tax Appeal, ang ending din niya ay compromise eh, di ba? Ito na lang ang bayaran mo. Kasi nga, di ba? Yan po ang ibig natin sabihin eh, di ba? So ang punto, hindi pa rin siya papasok bilang impeachable offense. O ngayon, kung bubuksan naman for the sake of makahanap ng ebidensya, di parang inamin nyo na rin na nangingisda nga kayo. Di ba? Dahil hindi kayo tiyak. Kaya kayo maghahanap. Di po ba? Paano ngayon kung may makita kayo, panahon nung vice mayor pa lang siya o mayor pa lang siya, pwede bang sabihin mo na ito pangkasalukuyang kasalanan niya? Record pa yan noong 2000 something, 2007 o 2011. O paano ngayon to? Kaya mabigat po yung pong katwiran na hindi pa pwede yung sinasabi ng mga congressmen, prosecutor na congressman o spokesperson ng congressman na hindi naman dapat dinadan sa technical to, pati na yung mga senator judge kagaya ni Soto, ni Lacson, at yung kung sino, na hindi man dapat dinadaan to dahil ito impeachment nga. So impeachment, iba ang rules, parang ganon, ano? Hindi po. Kailangan, kaya nga may kasong pinag-uusapan, kailangan i-prove mo muna. Kagaya nito, meron kang death threat at inciting to sedition. Ano ang preba mo? Inciting to sedition? Wala naman nag-alsa. Siya pa nga naghikayat na wag. Di ba? Hindi niya hinikayat, mag-alsa kayo. At ni isang rally, hindi niya pinuntahan. Tama? So wala sa action niya ang nag-i-incite into sedition. At wala rin resulta. Nung sinasabi niyong Zoom meeting na yun na nagkaroon ng pag-alsa. Wala, di ba? O tapos yung death threat, ganun din. E kung sakali man mapatunayan yung meron, which is wala, dahil wala namang, pilit yung sinasabi, may kinontrata, wala namang kinontrata. May kinausap, oo. Pero sa inyo, may kinontrata. Ang sabi, may kinausap na tao. Sa inyo, may kinontrata na assassin. Nilalagay nyo na sa mind conditioning ng taong bayan na may kinontratang assassin. Nung tanongin, nasaan? Sino? Hindi nyo mailabas. Wala. So, anong klase yun? Kasi kung may kinontrata na assassin, kayo nagsasabing may kinontrata, kayo nagsasabi na assassin, ibig sabihin, meron kayo maipipresentang assassin, may maipipresenta rin kayong kontrata. Diba? Wala eh. So, sasabihin nyo na, eh, ganun talaga, hindi pwede. At yung pa sinasabi, kung ito ay kumari man labag sa batas, no? Magpo-fall under yan sa court. Yun nga yung pinag-uusapan kahapon, di ba? Either RTC o MTC, at may sapat na ganap na kaparusahan batay sa ating mga batas. Tama? So ano ibig sabihin nun? Ididimanda mo lang siya, pero hindi mai-impeach ng dahilan dyan kung sakasakali man. Nakuha niyo point? Nakuha niyo po? Kaya kung titingnan natin, hindi pa pwede yung gusto nila na ipa-impeach, wag na natin sundin yung mga rules, dapat mababaw lang ang law, etc. Ay yung pinai-impeach nyo, isipin nyo yung boto na 32 million na ipapa-disenfranchise ninyo, tapos wag na sundin yung batas, daan nila natin sa botohan to, ganon. Bawasan natin yung mga senador, pababain natin yung threshold. Bakit? Kasi sa 16 votes, alam niyo sa sarili niyo, hindi niyo maabot yun. Di ba? Kaya pilit yung pabababain. Ngayon, kung ang kamay ng administrasyon ay naririyan, baka makita natin sa antas nung tinatawag po natin ng maaring pakikialam. Ano po yan? Ayun na nga, ang mga sinasampahan ng kaso ay yung po mga kritiko ng pamahalaan, yung gustong pabuksan ng flood control anomalies. Diba? Yung mga taong nakikipagdebate doon, kagaya ni Senator Alan Peter Cayetano, dahil wala si Senator Marculeta. So siya ang tumatay, pati yung kapatid niya, ilan lang sila abogado rin eh. Diba? Eh si Pangilinan, wala naman sinasabi rin, diba? Kung tutuusin. Pero ibig ko lang po sabihin, hindi ito como quasi-judicial body, na quasi-political, hindi po obserbahan yung batas na nilabag. Kaya nga mayroong impeachable offense, di ba? Kabahagi din ang lalabagin batas. So para ma-prove mo yun, hindi ganun kadali talaga. Kasi pwede ma-prove mo, o nga, grave threat nga. Pero hindi pa rin siya mag-a-amount into a betrayal of public trust na gusto nyo mangyari. Di ba? It's just a crime, an ordinary crime na pwede nyo isampa sa courts. Di ba? Ay naku, sa totoo lang, naubusan na tayo ng oras. Magandang gabi ha. Kay Ate Roxanne Costo, kay Kuya Ramon Bier, ayan, maraming salamat sa iyo. At ingat daw ako, baka daw ako magurgur, sabi ni Kuya Ramon Bier. Opo, mag-iingat tayo pero hindi tayo pwede maduwag, Kuya Ramon Bier. Kaya dapat, ha, laban pa rin. Ano? Ate Roxanne Costo, maraming salamat po. Ayan, opo, si Kuya Leo Gutierrez, ganun din. 125 million ang hinahabol, pero ano sabi niya? Malaki na yung nagagaso sa pagdinig. Ayan. Ate Kimura Dolores, pati sa iyo ni Ate Delia Maing, arigato gozaimasu po sa inyo dyan sa Japan. Salamat po. Kay Kuya Jaime Samoya Bernante, kay Kuya Armel Ople, Kuya George Raval, kay Kuya Patrick de los Reyes. Ayan, maraming salamat. Si Kuya Boyd Beltran, Kuya Joe Guevara, kay Kuya Romeo B. Agpoon Jr. Maraming salamat. Magandang gabi. Kay Ate Sanso Ilorde, kay Ate Charito Cabrera Dayana, ayan, salamat po. Ate Dolores Patawaran, maraming salamat. Kay Kuya Boyet Paraabras, kay Kuya Sunny Ray, kay Kuya Ricardo Sikam, maraming salamat. Daming puso nito, salamat po. Ate Luz Papa, salamat po. Ah, at si Ate Dolores Patawaran ulit, Ate Kimura Dolores, Ate Sanso Ilorde, ayan. Ate Charito Cabrera Dayana, Kuya Boyet Paraabras, salamat po. Ayan, kay Kuya Relly de Guzman, salamat din po. Kay Kuya Rick Rasyon, ayan, salamat po. At sabi ni Ate Kimura Dolores, bakit po may pumapasok na commercial, biglang mawawala? Ano ba yun? Hindi ko alam yun, ate. Sensya na po, ha? Nako, naubusan na po tayo ng oras. Kay bilis po talaga. Di bali po, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras, alas 6. Hanggang alas 8 ng gabi, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit o pakibindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat. Salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong nakampi. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po ay dumadaan sa samot-saring mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko, bagkus tayo ay bungningning, bunggiting at buntapang na lumaban sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon, labanan ang mali at ipaglaban ang tama. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFW.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: BBC News with David Harper. The United States military says it has launched a new wave of attacks on Iran aimed at degrading Tehran's ability to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. Kuwait and Bahrain say they've intercepted fresh missile and drone attacks from Iran. Australia has announced wide-ranging plans to regulate artificial intelligence. The measures would include enhanced copyright protections and restrictions on data centres' use of water and power. Ukraine and the European Union have agreed to establish joint projects to scale up production of drones. The European Commission President said the deal would combine Ukraine's ingenuity with European industrial capacity. Meanwhile, EU countries have agreed to extend the right for Ukrainians fleeing Russia's war to stay until 2028, but new applicants would need to prove they've fulfilled their military service requirements. Economic growth in China slowed sharply between the start of April and the end of June, as weak domestic demand and the impact of the Iran war on oil prices overshadowed strong exports. Official GDP growth in the second quarter was 4.3%. Argentina's vice president has stoked tension ahead of the World Cup semi-final with England by directly linking the match to the Falklands War of the 1980s. It contradicts the position of Argentina's coach, who says it's just a football match. An Israeli soldier has been sentenced to 5 years in prison for passing sensitive data to an Iranian agent for financial gain. The court heard he'd sent video of two missile interceptions during Israel's brief war with Iran last year. Security forces in Pakistan-administered Kashmir are trying to stop protesters marching on the main city of Muzaffarabad. Protesters are demanding greater political representation. And a Kenyan court has dismissed a petition from the country's Rastafarian community to legalise cannabis for religious use. The petitioners argued that criminalising the drug violated their constitutional right to freedom of religion. The judge found their evidence was insufficient and inconsistent. BBC News.
3: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
4: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ810AM Radio Bandido.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Webes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen, kalakip ang aming mataos na panalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, pag pinag-usapan po natin ay kalusugan, kalusugan ibig sabihin po kumain tayo ng mga masustansyang pagkain para tayo ay maging malakas at malusog, sapagkat ang isang malakas, malusog na pamayanan ay isang malakas at malusog na bansa. Kailangan po natin maging malakas, lalo sa panahon ito ng pakikibaka. Ha? Dapat po lagi tayong malakas at malusog. Kapag tayo po ay malakas at malusog, pati po ang ating pag-iisip, malakas at malusog. Marami po tayong maiisip na mga magaganda na naayon sa ating saligang batas. Pero sabi nga, sa panahong ito, ang kailangan po ng ating gobyerno ay magsilbi, pagsilbihan ang sambayan ng Pilipino dahil iyon ang kanilang sinumpaang tungkulin at hindi ansupilin, alisin ang karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Yes. Babatiin po muna natin si Don Redondino at baka tayo magtuloy-tuloy, ha? Sige po.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
0: Okay. At sa pahayag ang Daily Tribune po, mga kababayan, ang kanilang banner story, Sara Camp opposes fishing expedition. Dahil, hindi ba may sinasabi, the burden of proof is in the accuser. Ha? Mm. O, bakit itong si Jok-Jok,
1: Jokno. Shell Jokno.
0: Oo,
1: Shell. Congressman.
0: Oo, si Apeng Daldal. Ha? Mm. Hinihiling niya na buksan yung BIR box, di ba? Mm. At hindi sila nagkasya, ha? Humihingi pa sila, gusto pa nilang humingi ng pahintulot sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na tila umalis ng bansa.
1: Singapore
0: nasa Singapore, ha? Buti pa ang ating Pangulo sa gitna ng kaguluhan ng bansa, sa gitna ng katakot-takot na problema na dapat ay narito bilang ama ng bansa, ay nakukuha pa, ha? Na umalis, lumabas ng bansa. Yan, mga kaibigan. Kaya wala pong nangyayari, walang nariresolba na mga problema, ha? At salip, lalo po yatang lumalala ang problema sapagkat ang MILF, ha, na mga sundalo, abay nagsabi na po na kapag ayaw daw kumilos, ayaw ipagtanggol ng ating Armed Forces of the Philippines ang bandila laban sa korupsyon, sila na lang daw ang gagawa. Aba, mukhang matindi ito, ha? Mukhang nagbabanta na ayaw po natin sapagkat baka yan ang maging dahilan ng mas malaking kaguluhan o civil. Yes. Tawag dito civil war. Ha, na tayo-tayo po magbabakbakan habang itong mga kurakot, yung mga kawatan, sisibat po yan. Yes. Aalis ng bansa. Nakaready po sila dahil sa dami ng kanilang salapi na nakadeposito sa iba't ibang bangko sa ibang bansa. Yes. Ha? Tandaan po ninyo, ha? Yung mga kurakot, yung mga kawatan, hindi po dito yan nagdideposito. Kung magdeposito man, ay yung kakaunti. Ha? Pero yung pinakamalaking bahagi ng kanilang salapi, sa ibang bansa po yan nagdideposito. At sa ibang bansa rin po, nag-iimbest, bumibili ng bahay, at may mga negosyo.
1: Yes.
0: Kaya tayo na mahirap, nagkakasya na lamang po dito, kaya tayo ay nanggagalaiti sa galit dahil po yung salapi mula sa ating mga buwis na ang puhunan natin, mga kaibigan, na lagi-lagi ko pong pinapaalala sapagkat yung pong maraming bilang ng ating mga kababayan na nagtatrabaho, ha, mabibigat ang kanilang trabaho, mason, karpintero, tubero, ha, o sila po yung nagpapakahirap, pinapawisan, at hindi lang pawis, kuminsan halos dugo na, nagpupuyat para lang kumita ng kakarampot na kung dagdagan man ay tila hulugan, tila bumbay, mga kaibigan. Pero sila, kung kumurakot, biglaan, bilyon agad. Oh, nung araw, mayaman ang mga mambabatas, maging kongresista, maging senador, tinitingala dahil kabilang sa mga rich. Pero ngayon, hindi lang po sila rich, sila ay mga bilyonaryo. Yung mga sangkot dito po sa kurakot na flood control and infrastructure project, karamihan po sa kanila, hindi lang milyonaryo, bilyonaryo na. Yes. Dahil hindi lamang po ang kanilang pinagkukuna ng kurakot o pagsasamantalang salapi ay hindi lamang po sa flood control. Meron akong alam dyan eh. Pati, ano tawag dito, yung sa patay? Ano tawag din sa mga sugal-sugal sa patay? Ha?
1: Yung mga napasakla, ganun.
0: Sakla, yan. May pinaiikot eh, pero ang galing magsalita niyan, ha? Yung mga yan, magagaling magsalita. Ha?
1: Malinis.
0: Malinis, na akala mo yung mga walang bahid dungis, mga kababayan. Pero ultimo, yung pekwa o sakla, ha? Diyan, meron pa isa eh, yung ano, naglalaki nine, di ba? Yung po, may mga tong yon at iniikutan po yan ng mga taga-kolekta ng mga ilang politiko, di ba? Politiko o kaya mga opisyal ng ating PNP. O bakit? Yung malakihang weteng, eh may alam ako eh, di ba, na yung mga ilang PNP chief, kung hindi man yung sa ngayon, yung mga ibang nagdaan, eh may mga tong din yan. Sa mga katulad nila Atong Ang, katulad nila Bong Pineda, ha? Kaya tahimik sila eh. Everything okay. Dahil yari ang kanilang kumida China. Boss, sige po, padadala ko na. Wala na silang mahabang talkies, ha? Nagkakaintindihan na agad. Kaya tayo na mga mahihirap, wala po tayong ganyan eh. Basta kayod, kayod, pukpuk dito, pukpuk doon, umulan, umaraw, ha? Hindi sila humihinto sa pagtatrabaho. Yes. Sapagkat sa bawat araw, pag hindi nila pagtatrabaho o pag tawag dito, pag absent, pagliban, ha, no sa trabaho, eh meron pong no work, no pay. Katulad yung mga nakausap ko dyan sa Divisoria, mga nagtitinda, hindi pala sila tumatanggap ng minimum wage. Sila, kung minimum wage natin 700 plus, sila 500 lang. Maging yung mga security daw, hindi rin tumatanggap yan na eksaktong minimum wage. 500 lang, may kotong yung opisina. Oh, di ba? Kaya, paano nating maaasahan na ang ating mga kababayan ay mananahimik? Lalo ngayon, na tumataas ng tumataas sa halip na ayusin ng ating gobyerno ang problema, pangunahing problema ay pagkain, ang ating agrikultura, sa halip na mag-importasyon tayo o import ng import na ultimot chinelas natin, imported sa China. Ha? Eh bakit hindi? Nung araw meron tayong rubber world. Dito sila, ha, yung naggagawa ng mga chinelas na goma. Ano nangyari? Umalis. di ba? Yes. O yung iba pang mga
1: manufacturing
0: o pabrika dito, yes, na dati kaya maunlad tayo sa panahon noon ng mga nagdaang administrasyon. Mm. Panahon nila Garcia, Macapagal, yes, Marcos, ha? Maunlad ang bansa. Kahit sinasabi nila, alam niyo naman yung paliwanag ni Robin Hood Padilla doon sa sinasabi nila na Romanov. Mm. Napakaganda eh. Sapagkat sa totoo lang naman po, komunista rin ang sumira noon sa dating Pangulo Marcos Sr. Ha? Sila po ang sumira sa dating Pangulo Marcos Sr. Mm. Ngayon, sila din po ang sumisira dito kay Marcos Jr. Ang hindi po nating matanto o madalumat, mga kaibigan, ay kung bakit tila nakikipagsabwatan sa pangunahing kalaban ng gobyerno. Ito pong mga makakaliwa, itong mga NPA na armed group ng CPP-NDF. Diba? Mm-hmm. Nandiyan po sa Kongreso. Kaya alam na alam nila kung paano pababagsakin ang kasalukuyang gobyerno na nakikinikinita na po natin. Hindi taong bayan ang kanilang kalaban, kundi yung mga makakaliwa na nakapasok na sa ating gobyerno na tila mga anay na unti-unti kinakain ng haligi hanggang sa ito ay tuluyang bumagsak.
1: Yes.
0: Yan po ang nangyayari sa atin. Ngunit sa kanilang mga propaganda, purong parang akala mo'y nagmamalasakit sa bayan. Puro bayan, bayan, bayan, ha? Ang kanila pong ginagamit. Yun ang ginagamit nila sa propaganda. At ang makakaliwa, yan po ang kanilang expertise, propaganda. Ha? Diyan po sila talaga magaling.
1: Yes.
0: Magaling gumawa ng issue. Mm-hmm. Ha? Kaya ngayon nakita nyo sunod-sunod ang issue na para tuluyang magsalpukan yung unity team. Ha? Mm-hmm. Sila din po ang dahilan ng pag-aawa. Yung mga sursul nila, mga kung ano-ano mga issue na pinasasama yung kabila hanggang sa yun namang sinusursulan ay madaling kumagat. Mm. Dahil wala pong alam, wala po siyang sapat na karanasang mamuno. Although siya ay naging gobernador, naging kongresista, naging senador, bago siya naging pangulo, komandidato siya na vice presidente, pero olat siya kay Lenny Robredo.
1: Mm.
0: At nang magsama sila ni Vice President Inday Sara, natangay siya ng boto ni Inday Sara. 32 million plus ang boto ng ating Vice President, 31 plus ang boto ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.
1: Yes.
0: Ngunit hindi po nagtagal eh. Ha?
1: Mm.
0: Hindi nagtagal hanggang sa dumating tayo ngayon sa panahon na nagkaroon ng napakagulo, kaguluhan sa ating bansa. Hindi magkamayaw ang BBM faction, ang DDS faction, ha? At sila-sila po ang nag-aaway-aaway at mga nakikisawsaw na Pinklawan, Dilawan. Sila po yung naggagatong, lighting the fire.
1: Yes.
0: Ha? Yan pong mga iba-ibang grupo na sila din ang magkakasama. Ngayon, sino po ang talo dyan? Tayo, nasambayan ng Pilipino. Tayo ang matatalo sa paglalaban-laban nitong mga iba't ibang paksyon. Tandaan po ninyo, tayo ang magsasakripisyo, tayo ang lagi ng nakataya na mamamayang Pilipino. Kaya nagtataka tayo, bakit hindi magkaisa ang mamamayang Pilipino? Ha? Ano man ang kinabibilangan nating reliyon, kasi reliyon, malaki rin po ang kaugnayan niyan eh.
1: Mm.
0: Ha? Sa pagkakawatak-watak ng bansa. Pero sana tayong mga Pilipino, pangunahing ilalagay natin o isasaksak natin sa ating mga kaisipan ay ang ating pagmamahal una sa Diyos, yes, na nagsasabi, mabuhay kayo sa tama. Pangalawa, sa ating inambayan, sapagkat dito tayo isinilang at dito tayo kumuha ng ipagpapalaki sa atin ng ating mga magulang. Yes. Kaya dapat lamang mahalin natin ang ating inambayan. Kung mahal natin ang ating mga magulang, mahalin din po natin ang ating kaisa-isang bansa. Sapagkat kung kumulapso, bumagsak ang ating bansa, at kung sakasakali makuha tayo ng China, halimbawa, maging province of China tayo, nakatulad noon na sinasabi, o kaya ay maging ano rin tayo, ng estado rin tayo, o ano tayo, colony ng Amerika. Ano na lang po ang mangyayari? May mga nagsasabi, gusto ko na lang maging colony tayo ng Amerika. Bakit? Ano ba sa inaakala ninyo kung maging colony tayo ng Amerika? Mabubuhay ba tayo na katulad ng mga Amerikano? Gagawin din po tayong alipin ng mga dayuhan.
1: Yes.
0: Siyempre, mas mahalaga sa kanila ang kanilang kalahi, na kaya dapat tayo rin sana mga Pilipino magmalasakit, magmahal sa ating kapwa Pilipino.
1: Yes.
0: Kaya tama po yung sinasabi ng Pangulo ng Bansang Amerika, Donald Trump, di ba? At maging nung kanyang Secretary of State, Marco Rubio, na mahal nila at iginagalang nila ang kanilang soberenya, yung kanilang kalayaan.
1: Yes.
0: Di ba? Tayo, kumpara sa atin, hindi po in a silver platter, ibinigay natin, isinuko natin ang ating soberenya sa mga dayuhan diyan po sa Netherlands. Kaya nga, bubuwagin ng US ang ICC. Yan po ang kanilang sinabi, pinagpaplanuhan na at gagawin na nila na buwagin ang ICC. Sapagkat maaring maano nila yung US na tinatawag natin na tawag dito the nakalimutan ko na naman to yung America, o di ba, na baka maging global power ang ICC na nasa The Hague, Netherlands. Dahil ehemplo, isang pangulo na nakaditini, baka pinadalan din na ng warrant to para sa Russia, yung presidente ng Russia, Putin, ang Israel, Netanyahu.
1: Yes.
0: Kaya nangangamba sila na baka maging global power ang ICC, na hindi nila papayagan na ang kanilang soberenya ay panghimasukan.
1: Yes.
0: Sila, kung magkaroon man ng kasalanan ng isang Amerikano, sila ay lilitisin sa korte ng Amerika at mismo sa bayan ng Amerika. Pero tayo, anong ginawa natin? Isinuko natin sa dayuhan, pinabayaan natin maditini sa dayuhan, at doon litisin ang ating dating naging Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Nakakahiya. Marami na pong mga Pilipino, mga OFWs man o hindi, sa iba't ibang sulok ng mundo, ang ating pong nakakausap, sapagkat marami pong kaibigan ng inyong lingkod, na nagsasabi, alam niyo po, Tita Carmen, dahil yung iba, nakikinig ko rito, nakakahiya na tayong mga Pilipino. Kapag kakausap namin, maski mismo asawa namin, nahihiya po kami dahil kinukutsaring kami kahit parunggit lang ng mga asawa namin. Di ba?
1: Yes.
0: Kaya nagsasabi po tayo na sana makialam na ang ating Panginoon.
1: Amen.
0: At hipuin ang isip ng ating mga namumuno at tumaluntong sa landas na tama.
1: Yes.
0: Batay sa kanilang mga sinumpaan tungkulin na pagsisilbihan at hindi susupilin ang sambay ng Pilipino dahil tayo ay isang demokrasyang bansa, isang malayang bansa. Si Chona Yu, papapasukin po natin ang pag-uulat, kalakalan ng Pilipinas at Singapore. Pinalakas pa. Okay, Chona Yu, ibalita mo, nakakakonsumi yan.
2: Nagkaroon ng bilateral meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa Istana, Singapore. Sa naturang pulong, pinagtibay ng dalawang lider ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod sa kalakalan, pinalakas din ni Pangulong Marcos at Prime Minister Wong ang mga oportunidad sa larangan ng artificial intelligence, paghikayat ng maraming mamumuhunan at kolaborasyon sa health and social development. Pinalakas din ng dalawang lider ang bilateral agreements para maging kapaki-pakinabang sa dalawang bansa. Nagkasundo rin ang Pilipinas at Singapore na panatilihin na mapayapa, stable at matagumpay ang Association of Southeast Asian Nations. Nasa Singapore si Pangulong Marcos para sa 3 araw na working visit. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much sa magandang balita mo, Chona Yu. Sana nga, ha? Sana po, dasal natin na lahat ng ibinabalitang magaganda ay mangyari, ha? Maging makatotohanan. Ha? Sapagkat pangarap din po natin eh, na umunlad. Pangarap din natin at inaasam-asam natin na sana, ha? Kung hindi man makalikha ang ating gobyerno ng mga investor na lokal, ha? Na kapwa nating mga Pilipino, na katulad ng ginawa ng kanyang ama, na dating Pangulo Ferdinand Marcos
1: Senior.
0: Senior, ha? Na lumika ng mga Taipan. Yan, Henry C. Isa po yan eh. Ha? Lucio Tan, isa po yan sa pinahiram ng puhunan. Yung Lucio Tan, mukhang hindi nagbalik. Pero yung Henry C., mukhang kahit paano, kasi po pag nagrarally kami, kahit paano, nagtumutulong. Ha? Hindi po sa amin, kundi doon sa mga politiko, ha, na kasama-kasama namin, eh kami, eh taga-marcha, taga-panawagan, ha, nansasama sa aming mga pagkilos para pabalikin ang tila kinidnap na dating Pangulo Ferdinand Edralin Marcos Sr. Paniwala po namin kinidnap dahil kinuha. Yung pala naman ay sa pakikipagsabwatan ng mga dilawan nung panahon ni Yumaong Cory Aquino. Okay, papasukin naman natin pag-uulat ni Romel Madrigal, Science, Industriya at Akademya. Nagkaisa para paunlarin ang kape at kakao ng Batangas. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Nagkaisa ang mga kinatawa ng siyensya, industriya at akademya upang higit pang mapaunlad ang industriya ng kape at kakao sa Batangas sa pamamagitan ng pananaliksik, inobasyon at makabagong teknolohiya. Nagpulong ang Sorosoroy Baba Development Cooperative, Ramon Aboitis Foundation Incorporated, Department of Science and Technology, DOST Batangas, Office of the Provincial Agriculturist, Batangas State University, at Philippine Science High School Calabarzon sa Batangas City. Layunin ang pagtutulungan na mapatas ang production at kalidad ng mahigit 22,000 puno ng kape at kakao na naitatag sa ilalim ng SIDC RAPI Program habang pinalawak ang pagpuproseso at pagdaragdag ng halaga sa ani ng mga lokal na magsasaka. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtatayo ng Coffee and Cacao Processing Facility and Innovation Center na magsisilbing sentro para sa product development, research at pagpapalago ng mga negosyo sa sektor. Nagbahagi rin ang Batangas State University ng kanilang kakayahan sa DNA analysis upang mapahusay ang kalidad ng pananim habang iminungkahi naman ng PSHS Calabarzon ang pananaliksik sa paggamit ng mga basurang mula sa pagproseso ng kape at kakao para sa mas mapapanatiling produksyon. Inaasahang magbubunga ang kolaborasyong ito ng mga makabagong teknolohiya at oportunidad na direktang makikinabang ang mga magsasaka ng kape at kakao sa Batangas. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Buti pa ang mga local government ano, nag-iisip ng mga pagpapaunlad sa ating mga kalikasan, sa ating mga sariling produkto na bunga ng kalikasan. Yes. Yung agrikultura, sapat-sapat tayo na lumago ang Pilipinas kung pinagyaman lamang at tinulungan ng ating mga magsasaka. May maganda pa sana sa pangako noon ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. sa kanyang unang taon na pag-upo bilang Pangulo ng Bansa, na bibigyan niya ng 5 hektarya bilang insentibo ang lahat ng kukuha at magtatapos ng agrikultura. Nasaan na ngayon yung programa na yan? Ang daming mga magagandang pangako na tila nakapako. Na hindi natin alam kung may matutupad pa. Yun lang sinasabing 6 milyong pabahay. Ang dami pong natuwa, sapagkat maraming pamilya ang magkakaroon ng sariling bahay at lupa. Pero hanggang sa ngayon, o ngayon sinasabi 1,000 pabahay na lang ang ibinalita ni Chona Yu Susmariano, garapong walang asukal. Isunod natin pagbabalita ng magandang lalaki, ngunit wala lamang buhok, na si Jong Manlapas. Jong, joke only ha. Speaker D, naku, isinulong ang pinalawak na school feeding program. Jong Manlapas, ibalita mo.
4: Isinusulong ni House Speaker Faustino Bongbongi III ang agarang pagpasa ng National Nutrition Program upang mapalawak ang school feeding program at matugunan ang problema sa gutom at malnutrisyon ng mga batang Pilipino. Ayon kay D, sasaklawin ng panukala ang mas maraming mag-aaral, kabilang ang mga undernourished na estudyante, buntis na mag-aaral, mga batang may kapansanan at iba pang vulnerable sectors. Layunin din itong palakasin ang nutrition education, milk feeding at suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Binigyan din ni D na ang tamang nutrisyon ay mahalagang puhunan para sa kinabukasan ng mga bata at ng buong bansa, kasabay ng pagdiriwang ng National Nutrition Month.
5: Ngayong National Nutrition Month na may temang nutrition at kalikasan ng ating pangalagaan, ipinapaalala sa atin ng kalusugan ng ating mga anak ay nagsisimula rin sa pangalaga sa ating kalikasan. Kapag inalagaan natin ang ating lupa, tubig at likas na yaman, mas napapangalagaan din natin ang ating mga pagkain, ang ating pamilya at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Nutrition is not just a health issue. It is an investment in our people and in the future of our nation. Kaya, hinihikayat ko ang bawat pamilyang Pilipino, paaralan, lokal at pamahalan at sa buong komunidad ay makiisa sa pagsusulong ng wastong nutrition at pangangalaga sa ating kalikasan.
4: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Sana naman, ano, sana. Ha? Itong si Speaker D, para na rin tagapagsalita, para na rin taga-announcer eh, di ba? Para din si Pangulong Bongbong Marcos Jr., ha? Para na rin pong broadcaster eh. Di ba? Sila ay nagbabalita, pero parang hanggang balita lamang. Dapat isinasabuhay ninyo, kayo ang maging ehemplo, makita ng taong bayan na kayo ay talagang kumikilos. Yes. Ha? At dahil sa kagustuhan ninyo, sa pagmamalasakit ninyo, sa sambayan ng Pilipino at sa ating bansa, sobra-sobra po tayong lumago. Ha? Dahil mayaman ang lupang ng Pilipinas. Yes. Di ba? Sinasabi, magtapong ka lang ng buto, tumutubo. Ako nga, yung luyan nakalagay lang doon sa tasa, nakita ko may mga ugat na eh. Mm. Naku, dadaling ko kako yan doon sa aming, ano doon sa isang antrabahador, ano ha, para itanim sa lupa. Kasi meron akong taga-tanim eh.
1: Mm. Nilalaki na silalim yun.
0: Oh, kasi nakita ko, nandun lang eh. Mm. Nilagay ko lang sa tubig. Mm. Ba, meron ng sungot. Ang tawag dyan, parang ugat. Oh. Itutusok mo na lang yun sa lupa. Bakit hindi natin ma-improve yung ating agrikultura hanggang sa bunganga? Sus Mario Joseph, si Jojo Sikat, magbabalita. Impeachment Court, Senator Judges, nakatakdang pagbutuhan sa Lunis. Kung papayagan ba na buksan ang bank at BIR record ni Vice President Sara. Jojo Sikat, ibalita mo.
6: Sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cordero na nakatakdang pagbutuhan sa Lunes, July 20, 2026 sa susunod linggo kung papayagan ba na ipasupwena o buksan sa publiko ang mga banks at BIR records si Vice President Sara Duterte Carpio at asawa nito na si Mens Carpio. Ayon kay Escudero, nagkasundo kahapon sa caucus sa mga senator judges na ipagpaliban muna ang kanilang hatol sa mga nakabingbing motion na humihiling na supwena para sa mga bank at tax records na may kinalaman nga dito kay BP Sara. Kasunod ng executive caucus, sinabi ni Escudero na kailangan ng kapulungan ng karagdagan oras para masusing repasuhin ang mga legal na argumento at may makapal na mga memoranda na isinumite ng prosecution at ng depensa kaugnay sa hiniling na financial disclosure. Dagdag pa ni Escudero na kapag nagbalik ang korte sa Lunes, bibigyan na itinakdang oras ang bawat senator judge para direktang magtanong sa parehong mga panel bago tuluyang magbotohan. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam niyo, pag napag-uusapan niyang impeachment, ako kunsumi po ang inyong lingkod eh. Bakit? Eh, nagtatrabaho ang ating mga senator judges. Mm. Ha? Pinipressure ninyo, hinaharas ninyo sa pamagitan ng mga kung ano-anong kaso na inyong gustong buksan para sila ay i-warrant of arrest. Mm. Ha? At ipakulong katulad ng ginawa ninyo kay Jinggoy Estrada o kay Senator Jinggoy Estrada at kay Senator Rodante Marculeta, di ba? Mm. Oh, ngayon ang mga bilyar hinaharas din ninyo, ha? Yes. Yung tungkol saan ba yan?
1: Stock market.
0: Mm. Ngayon ito naman mga Cayetano, ha? Obstruction.
1: Mm, of justice din.
0: Justice din, ha?
1: Tsaka yung dito sa Bago, yung sa CD. Ayan,
0: yung ASEAN, di ba? Yung hinawakan ni Senator Cayetano noon na siya ang nag-organize.
1: Chairman,
0: pero may kumpleto naman daw yung mga papel o dokumento, ha? Mm. Kung paano nagastos yung pondo para sa ASEAN Summit, di ba? So, ang nakikita po natin, mga kababayan, at maging iba nating mga kababayan na nanonood, ay hinaharas ninyo, tinatakot ninyo, maaring yan ay para bago magbotohan, wala nang matira sa minority. Mm-hmm. Ah, na tila si Senator Robin Padilla na lamang at itong si Senator Bongo, Christopher Bongo, mga kaibigan.
1: May nakampan din ICC waran.
0: Na ito naman si Senator Bongo, tinatakot din ninyo, hinaharas din ninyo na mayroon ng warrant of arrest galing sa ICC. Timely na tila disidido ang US President Donald Trump na sinasabi ng Secretary of State na si Marco Rubio na gagawin nila, i-dismantle nila o bubuwagin ang ICC dahil banta. Hindi lamang sa bansang Amerika, ha, kundi maging sa ibang bansa na tinututulan ng European Union, ha, na ayaw nilang pumayag na i-dismantle ang ICC. Pero humingi ng tulong ang US sa lahat ng mga kaanib na bansa. Eh tayo, paano ngayon tayo? Ha, dahil sinasabi, yung sumusuporta sa ICC, eh hindi pwedeng hindi alam ng US eh, na may nangyayari na pamamagitan sa ICC, sa pagitan ng ICC at ng Pilipinas. Kaya si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay halos isang taong nakaditini nang hindi binibigyan ng panahon para dinggin ang kaso. Ngayon na lamang po at base doon sa bagong presiding judge, Juana Corner, ha, ay may posibilidad na makalaya ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte dahil lumabag, ha, lumabag sa rules sapagkat hindi idinaan base sa Rome Statute, kailangang idaan sa local court. Yes. At maging sa atin din po, base sa ating saligang batas, kailangan dito muna litisin. Yes. Ah, kung hindi kaya, siguro, sakay ba to? Mm-hmm. Pero, ang atin naman pong korte, local at ang Supreme Court, eh kayang-kaya.
1: Yes.
0: Nakita ninyo, maging yung budget natuklasan, yung kakulangan, yes, kung paano kaya hinihinga ng paliwanag, hinihinga ng mga dokumento, na kung paano na i-transfer, yes, kung paano napalitan yung GAA, di ba?
1: Yung by crime report, dapat i-report nila yun.
0: Eh, wala po eh. Ha? Kaya, paano natin sasabing mahina ang ating korte? Yes. Bakit agad-agad dinala ninyo sa dahilan lamang na nahihiya kayo doon sa Interpol sapagkat maraming beses na tayo na humingi ng pabor? Pilipino yun eh. Kung isang dating pangulong naglingkod sa bansa, naglingkod sa bayan, naglingkod sa mamamayang Pilipino, nagawa ninyo yan. How much more sa isang De La Rosa? Di ba? How much more sa isang Bongo? Di ba? Yes. Nagawa niyo sa presidente. E di magagawa niyo rin kay Senator Bato de la Rosa, kay Senator Bongo, at sa iba pa. Ibinigay niyo in a silver platter, yes, ang ating soberenya. Ano na ngang mukha ang ating pwedeng ipakiharap bilang mga Pilipino? O ngayon, sasabihin ninyo, kailangan, ayon kay Secretary Gibo Teodoro, ha, Defense Secretary, ha, na kailangan 1 trillion. Secretary Gibo Teodoro ng National Defense, nagugutom ang Pilipino. Yung 1 trillion, hindi ba ninakaw ng mga kawatan? Ngayon, nangungutang na naman tayo, utang na ninyo. Kami ang pinagbabayad ninyo hanggang sa aming kaapu-apuhan. Magbabayad ng utang na ninyo. Diba?
1: Yes.
0: Oh, kawawang mga Pilipino, samantalang kayo nagpapasarap ang yayabang ninyo. Isang senador nagsabi na ingungudngod sa harap ng organizer ng INC, at sometimes we have to bend the law. Eh, hindi lang sometimes eh. Hindi ba binend mo yung law? Nagsumiti ka ng di umano mga peking dokumento para maging citizen ka? Oh, di ba? Oh, di you bend the law? Tapos bumalik ka sa Pilipinas. Nag-broadcast ka. Ultimo yung mga sakla sa patay, di ba? Iniikot mga kay... O, eh,

0: O, tingnan natin ang mga galing ninyo ngayon. Kung kaya ninyong harapin ang taong bayan na galit sapagkat hindi ninyo pinakikinggan ang sigaw ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, malantad ang katotohanan. Yung mga mastermind, dapat ilantad na ninyo. Eh, alam na ng taong bayan eh. Kumbaga, formalidad na lang eh. Mm. Di ba? Imbitahan, imbestigahan para malaman kung totoo o hindi ang hinala o haka-haka ng maraming bilang namamamayang Pilipino dyan sa sinasabing mastermind na Pangulong Bongbong Marcos Jr., Romualdez at Saldico. Di ba? Yes. Sila po ang may kakayahan na lumikha ng mga milagro sa pamagitan ng mga panukala o mga tinatawag na mga project,
1: di
0: ba, mga insertions at iba pang mga idadagdag ninyo sa lumaki na national budget.
1: Yes.
0: Nakakagalit po eh, sapagkat tayo po lahat ay biktima. Huwag mong sabihin na yung pinakamahirap ay hindi biktima. Biktima din po yun sapagkat lahat ng ating binibili dahil po dito kay Batman, mayroong buwis, may bat.
1: Yes.
0: Na dapat yung mga employee o yung employer, yung mga may-ari ng mga produkto, ang siyang nagbabayad ng bat.
1: Mm.
0: Pero bakit ipinapapasan sa mamamayang Pilipino? At mayroon din mga tusong mga negosyante, batas, senior citizen, kailangan bawasan ng 20% sa lahat ng kanilang binibili. O merong mga hindi po pwede, 5% lang. Merong iba, eh yan lang ho eh, ang sinasabi na pwede naming ibawas. Kasi ako po nagtatanong talaga eh, akala ko ba 20%? Magkano ba binawas ninyo? O wala yan sa 20% ah? O, bibigyan ka ng katwiran para makipagtalo ka pa, tatalikod ka na lang. Hindi po sinusunod ang batas. Walang takot sapagkat alam nila na kung may magreklamo, nababayaran lang mga opisyal ng bansa. Diba?
1: Yes.
0: Walang takot na po eh. Wala tayong disiplina. Kaya tama po yung sinasabi na hindi tayo uunlad ayon kay Lee Kuan Yew. Dahil nga sa ninanakawan tayo eh. Walang disiplina. Kayang magnakaw, biruin ninyo, bilyon-bilyon, umabot sa trilyon. Harap-harapan, ninakaw sa atin. Harap-harapan, nagkakaila at ang lalakas pa ng mga loob na hindi ko malaman kung saan kayo kumukuha ng kapal ng muka ayon sa dating Pangulong Noynoy Aquino. Saan kayo kumukuha ng kapal ng muka na para magpakita pa? O sa impeachment, nakikita natin yung pagmumuka ni Barber, pagmumuka nitong si Joel Chua, pagmumuka nitong si Abante, di ba? Na puro sangkot sa blood control na bilyong piso, mga kaibigan, di ba? O sasabihin ninyo, fake ang mga witness na 18 plus 4, 22 mga dating sundalo, paano magiging fake? Eh sila ay hinire o kinuha bilang empleyado ni Saldico na chairman noon ng Appropriation Committee para mag-deliver ng mali-maletang pera.
1: Yes.
0: Kaya kung meron mang witness na pinakamatibay at kapani-paniwala dahil sila mismo ay may personal knowledge dahil sila ang nagdi-deliver ng pera, ay ito pong mga dating sundalo.
1: Yes.
0: Pero anong pinalalabas ninyo? Fake witness, fake na mga notaryo sa kanilang mga
1: apidabit
0: na pinirmahan. At kung ano-ano pang mga balita. Saan ba tayo makakakita, mga kaibigan, na bansa? Only in the Philippines. Yung lumalaban para sa karapatan ng mamamayang Pilipino, yung mga kritiko, siyang inyong inaakusahan

0: Siya ninyong kinakasuhan, nag-iimbento kayo ng mga kung ano-anong kaso. Plunder, puro plunder, plunder, plunder. Plunderin ninyo yung pagmukha ninyo sa kapal eh. Diba? Mm-hmm. Dahil kayo mismo na nag-aakusa, nagtuturo ng kamay sa mga lumalaban para sa karapatan ng mamamayang Pilipino. Diba? Oh, anong ginagawa ninyo? Ikinukulong ninyo, kinakasuhan nyo ng plunder para makulong ng matagal.
1: Walang piyansa.
0: Nang walang piyansa. Diba? Oh, samantalang yung mga kawatan, yung mga sangkot, diyan sa malawakan na korupsyon ng flood control and infrastructure project. Malaya. At ang kakapal ng mukha na kung magsipagsalita, akala mo'y mga untouchable na akala mo'y sa habang panahon, hindi na matatapos sila sa kanilang posisyon. Lahat may katapusan.
1: Yes.
0: Kung yung umaga nga, nagkakaroon ng gabi at yung gabi nagiging umaga, yan pang inyong mga posisyon na ibinigay lang sa inyo ng taong bayan. Taong bayan ang nagbigay sa inyo ng kapangyarihan. Pero taong bayan ang gusto ninyong lukohin, ang gusto ninyong supilin. Maliwanag naman ng inyong sinumpaang tungkulin. Diba?
1: Yes.
0: To serve and protect. Kaya, kung tototohanin ng MNLF, MILF, na may mga sundalo sila na handang magpakamatay, nagji-jihad nga sila. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, ito handa silang magpakamatay. Alang-alang sa bayan dahil sa ginagawa ninyong korupsyon. Kung magkagulo, paano kami mga mahihirap? Paano ang maraming mamamayang Pilipino na walang kakayahan na magpunta sa ibang bansa para magtago na katulad ng gagawin ninyo? Nakakagalit po mga kaibigan, pero tayo po muna ay magbibigay ng isang paalala. At sa ating pong pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot, Don Redondino, kuminsan naman ay pinsan ni Kim Jong-un, ang bilang ng telepono sa mga gustong tumawag at magpadala ng kanilang mga mensahe. Pakiusap po ng inyong lingkod. I-like, i-follow
1: yes.
0: ang ating pong palatuntunang pulso ng sambayanan. At i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Marami pong salamat.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Nagbabalik po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Pakiusap po ulit yung ating pong palatuntunang pulso ng sambayanan. Kumari po, i-like, yes. I-follow, at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, o kakilala. Marami pong salamat, Don Pepot.
2: Sa mga tatawag po, ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mga mensahe, pakisearch po sa inyong mga Facebook, ang Radyo Bandido TV, nakin po yung page namin. Paki-like, paki-share, paki-follow po ninyo. At nakin po yung palatuntunang pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Magpadala pa kayo mga mensahe nyo dyan sa Facebook at sa YouTube. Babasahin po namin, Tita Carmen, mga mensahe nyo.
0: Okay. PBBM Jr. o Pangulong Bongbong Marcos Jr. Saldico Martin Romualdez. Yan po ang alam ng taong bayan na may malaking alam. At tila posible na sila ang utak o mastermind o may kasalanan, kaya hindi po titigil ang taong bayan hanggang hindi nalalantad ang katotohanan. Yes. Yan. Bakit ang tinatawag na fondo, ha, yung tinatawag na confidential and intelligence fund lamang ni Vice President Sara Duterte ang inyong binubusisi, ang inyong kinukulit, ha? Samantalang mas malaking dihamak ang confidential and intelligence fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at iba pang opisyal, yes, ng ating pamahalaan. Sinasabi ni Saldico, Pangulong Bongbong Marcos Jr., Martin Romualdez, dating Speaker of the House noong 19th Congress. Ayon naman kay dating Speaker Martin Romualdez, ehekutibo. Eh, sino ba ang ehekutibo? Hindi ba ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.? Pero bakit tila kay Saldico na ayaw ninyong pauwiin, ayaw ninyong gawing testigo sa pamagitan ng Zoom or online, di ba? Yes. Bakit, di ba? Pero papasukin muna natin pag-uulat ni Jong Manlapas, depensa ni Vice President Sara Duterte, naghahanda na sa susunod na yugto ng impeachment trial. Okay, Jong Manlapas, ibalita mo.
3: Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi nila kinwestiyon ang pag-withdraw ng prosecution sa ilang testigo dahil prerogatibo ito ng kabilang panig ng impeachment trial. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Pua, nakahanda na ang kanilang grupo para sa susunod na yugto ng paglilitis, particular sa Article 1, habang patuloy ding inaasahang ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa susunod na linggo.
4: Sa amin naman po, wala. No? That is really the prerogative of the prosecution. Pagdating din ng time ng defense, kami rin po, baka mag-withdraw ng maraming witnesses depending on how we think our case is going. So sa atin, we will just move on to prepare for Article 1. No? But we have been preparing naman for quite some time. So we just need to shift our attention now to Article 1. But of course, without forgetting that Director Matibag will still be called next week.
3: Dagdag ni Pua, hindi muna sila magbibigay ng detalyadong komento sa iba pang mga issue kaugnay ng kaso bilang pagtalima sa sub-judice rule habang nagpapatuloy ang paglilitis. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Si Jojo Sikat, may pag-uulat. Senator Judge Padilla, ipinagtanggol ni Impeachment Court Attorney Tunggol sa pag-atake nito sa kredibilidad ng testigong si Attorney Lotok. Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Ipinagtanggol ng Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol si Senator Judge Robin Padilla matapos na tanungin ng Senate media na ordinaryo ba sa mga Senator Judges na atakin ang kredibilidad ng testigo tulad ng ginawa ni Senator Judge Padilla sa pag-atake sa kredibilidad ng testigong si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Paliwanag ni Atty. Tunggol na sa kamay na ng mga Senator Judge ang ilang impormasyon bukod pa sa katotohanan sila rin ay nakikinig at nagbabasa sa mga kaso at ng mga ebidensyang iniharap. Ayon kay Tunggol, dahil sa mayroon silang impormasyon, malaya sila magtanong sa mga testigo para matukoy kung dapat ba nilang paniwalaan o hindi paniwalaan ang testimonyang iyon o yung kredibilidad ng testigo. Ano yan, nasa prerogative ng mga Senator Judges na magtanong tungkol sa mga bagay na maaring nasa kanila yung impormasyon para i-clarify kung ano yung katotohanan doon sa impormasyong iyon. Dagdag pa ni Atty. Tunggol, malinaw na ito yung ginawa ni Senator Judge Padilla nang tanungin niya si Atty. Lotok tungkol sa karir niya at sa kasong kinaharap nito.
6: Senator Judges are already in possession of several information aside from the fact that they are also hearing and reading the cases and the evidence being presented. So yung mga Senator Judges po natin, because they have certain information, are free to ask questions to the witnesses to establish whether they have to believe or not to believe the testimony or the credibility of the witness. So it is within their prerogative to ask matters that might have come to their possession in mga information na yon para i-clarify kung ano po yung katotohanan doon sa information na yon. So I think that is what Senator Judge Robin Padilla did yesterday when he asked Attorney Lotok about yung career niya.
5: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Si Chonayu, may pagbabalita. Healthcare services ng isang Singaporean company, palalawakin, Sus Mariano Garapong Walang Asukal. Yung PhilHealth lang natin, Sus Mariano Garapong Walang Asukal. Chonayu, ibalita mo.
7: Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang Singaporean company na may kinalaman sa healthcare services na palawakin pa ang pagninegosyo sa Pilipinas. Sa pulong ni Pangulong Marcos sa mga kinatawan ng ABC Impact, nangako ito na patuloy ang kanilang paglagak ng puhunan sa bansa sa pamamagitan ng pagkikipagpartner sa AC Health ng Ayala Group. Ayon sa Pangulo, magbubunga ang partnership ng expansion sa hindi bababa sa 10 ospital 300 clinics at 1,150 pharmacies sa buong bansa pagsapit ng taong 2027. Lilikha din anya ito ng trabaho na aabot sa 10,000 direct healthcare at retail jobs para sa mga Filipino. Nasa Singapore si Pangulong Marcos para sa 3 na working visit. Inaasahang uuwi na ngayon sa Pilipinas si Pangulong Marcos. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Kaya yung Dr. Tony Liachon at iba pang mga doktor, di ba, nagrereklamo dahil ang kanilang pinagkaitan ng tulong ay kalusugan nating mga mamamayang Pilipino, partikular ang mga membro ng SS, di ba? Ay, ng PhilHealth, di ba? Napunta tayo sa SS, sa Consumisyon. Yung membro ng PhilHealth, di ba yung isang membro na isa ring broadcaster o kabilang sa larangan ng pamamahayag, hindi ba namatay?
2: Hindi nakakuha.
0: Dahil nagpalipat-lipat, hindi nakakuha ng tulong. Tapos, palalawakin ninyo, investment yung sinasabi na
2: health services ng Singapore. Company.
0: Tayo meron din dapat health services na dapat palawakin at tulungan ng ating gobyerno.
2: Yes.
0: Yung mga yan, Ayala Company, alam natin negosyo yan. Mga matataas ang singil. Di ba? Pero si Rommel Madrigal, papasukin muna natin ang pag-uulat, pagbabago sa higher education. Isinusulong ng pasok at mga suk. Puro suk yan ah. Sige, Rommel Madrigal, ibalita mo.
8: Higit 1,000 delegado mula sa iba't ibang state universities and colleges o SACs sa bansa ang dumalo sa 2026 Annual Convention at General Assembly ng Philippine Association of State Universities and Colleges o PASOC na ginanap sa SMX Convention Center sa Pasay City. Sa ilalim ng temang Transformative Leadership and Strategic Governance, Empowering SUCs for Sustainable and Inclusive Futures, tinalakay ang mga hakbang upang higit na mapaunlad ang pampublikong mataas na edukasyon sa pamamagitan ng mahusay na pamamahala, digital transformation, pananaliksik, inobasyon at mas matibay na ugnayan sa industriya. Binigyan din ni Senate President Sherwin Garcialian ang kahalagahan ng mas malapit na pakipagtulungan ng pamahalaan sa 113 state universities and colleges upang makalikha ng mas maraming graduates na handa sa mabilis na pagbabago ng ekonomiya at labor market. Tinalakay rin sa konbensyon ang pagpapalawak ng micro-credentials, digital learnings at pagpapalakas ng research at technology transfer upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga industriya at komunidad. Samantala, muling nahalal si Dr. Tirso Ronquillo, Pangulo ng Batangas State University bilang PASOC President para sa 5th sunod na termino. Ayon sa kanya, magpapatuloy ang samahan sa pagsusulong ng mga reformang magpapalakas sa mga SUC bilang katuwang sa pambansang kaunlaran at sa paghubog ng mga kabataang Pilipinong handa sa hinaharap. Ako, si Rommel Madrigal, nagulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Rommel Madrigal. Alam mo, nabagbagan damdamin ko dun sa panawagan ni Pia. Senadora Pia Cayetano na alam naman natin may susunod pa yung balita na hindi palalampasin itong si Senadora Amy Marcos at itong si Senadora Loren Legarda. Sana naman kahit pa kayo kasuhan, ha? Huwag kayong bibigay, ha? Dahil maghihintay lang naman kayo di ba? Ilang panahon lang, hindi natin alam kung hanggang kailan. 2028 na noon, di ba?
2: Next year, piling na ng kandidasi.
0: Sabi nga, magkapit kamay tayong lahat dahil nakikita natin, hindi ko maintindihan ha? Nagtatrabaho yung mga senator judges. Bakit nila hinaharas? Bakit nila ini-intimidate? Di ba? Dahil nagtatrabaho sila, gusto ninyo ma-impeach si Vice President Sara Duterte, pero inaabala ninyo, tinatakot ninyo, pinipressure ninyo. Di ba? So, yung panawagan niya, nakakaantig din ng damdamin. Yes. Dahil, katulad din ni Senator Marculeta, katulad din ni dating anak kalusugan party list Congressman Mike Defensor. Plunder, samantalang yun ay donasyon na hindi namang galing sa kabangyaman ng bansa, privado ang nag-donate ng campaign donation, di ba? Eh bakit yung isa na ang nag-donate may kaso sangkot sa flood control scam? Hindi ba naka-freeze yung kanyang mga asset at mga bank accounts?
2: Yes.
0: At 120 million ha, yung kanyang campaign donation. Bakit hindi ninyo kinakasuhan? Bakit hindi ninyo iniimbestiga at kasuhan?
2: Yes.
0: Na katulad ng ginawa ninyo kay Marculeta at kay Mike Defensor. Di ba?
2: Yes.
0: Si Mike Defensor, pribadong mamamayan na yan eh. Ha?
2: Mm.
0: Pero ipinakikipaglaban niya ang karapatan ng mamamayang Pilipino dahil siya ay isa rin Pilipino. Kaya ko, yung mga naninindigan sa tama at sa katwiran na naaayon sa ating saligang batas, eh dapat sama-sama po tayo dahil lahat tayo ay apektado bilang mga Pilipino sa ginagawa nitong mga ilan na akala mo sila na ang pinakamakapangyarihan. Itong NBI Director matibag. Hindi matibag dapat eh. Dapat matibag ka na diyan sa iyong posisyon. Dahil halatang halata na ginagamit ang NBI na political weapon. Diba, ganyan din po ang ombudsman na dapat ay independent body.
2: Yes.
0: Hindi siya nakikialam pero halatang halata kayo. Obvious na obvious na kayo ay gamit na gamit sa pampolitikang dahilan. Ang inyong tungkulin, magsilbi, pagsilbihan ng taong bayan, proteksyonan laban sa mga lumalabag sa batas. Pero nakita namin at mulat na mulat ang mata ng taong bayan na mismo kayo ay bending the law. Hindi lang sometimes, all the time, basta kalaban sa politika, kritiko ng administrasyon, may kalalagyan.
2: Mm-hmm.
0: Pero yung mga sangkot sa flood control, malayang malaya, di ba? Yung mga nagdo-donate na galing sa kabangyaman ng bansa, basta kaalyado, kakampi, kapartido, malaya, walang kaso, ba? Nakikita yan ng taong bayan.
2: Yes.
0: At ang taong bayan ang siyang dapat masunod sapagkat higit na makapangyarihan ang taong bayan at sinasabi, no one is above the law.
2: Yes.
0: Kaya yung mga palitan dyan sa impeachment trial, halatang halata mo na ang depensa ay magagaling, may panalo kung hindi po papasukan nang katulad ng ginagawa nila para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Kinakalawit nila ng kinakalawit at para hindi makaboto. Di ba?
2: Mm-hmm.
0: Para hindi makaboto. Para kahit talo sila doon sa mga tinatawag na pagtatanggol, yung prosecution at saka yung depensa, kahit na alam na panalo na ang depensa, pagdating sa butuhan, di ba? Diyan sila. Dahil sinungkit na nila eh. Yung mga hindi pwedeng bumoto dahil suspendido. Marculeta suspendido.
2: Jinggoy
0: suspendido. At gusto rin nilang isuspend itong si Bato. Tapos gusto nilang i-pressure si Cayetano. Pero kahit kung ako rin ang mga senador, kahit ipakulong ako, hindi ko sila iboboto. Kahit sabihin boboto, hindi. At taong bayan ang hahatol sa bandang huli.
2: Yes.
0: Taong bayan pa rin ang hahatol sa bandang huli. Ngayon, Alam naman natin, mayroon daw lumalakad ngayon, ha, na nagpapapirma. Huwag po kayong pipirma kung hindi ninyo naiintindihan ang inyong pinipirmahan. Baka kayo ay ipakukulong na, pirma kayo ng pirma, dahil ang sabi nung iba, isip ayuda. Namin, ayuda. Dahil sa ayuda, na sinasabi nga mismo ni dating Finance Secretary Benjamin Jokno, dito magkamag-anak ano, ha? E ginagamit ang ayuda eh. Gamit na gamit ang ayuda, kaya huwag kayong masyadong bumibili ng ayuda. Tingnan muna natin, dahil lang nakataya po, tandaan ninyo ang nakataya. Kinabukasan ng ating mga anak, aanakin at mga aanakan pa.
2: Yes.
0: Yung mga susunod na henerasyon ng ating mga apo at kaapu-apuhan. Kaya po tayo nandito eh. Ipinagtatanggol natin yung ating mga apo eh.
2: Future nila, binaglalaban.
0: Na kung hindi po tayo titindig, hindi tayo maninindigan. Paano na ang kanilang kinabukasan? Diba? Sinasabi, malapit nang magkulapso ang ating bansa. Bakit? Walang pumapasok na investor. Wala tayong kita sa eksportasyon. Ang nagsasabi po, yung press relation ng Bangko Sentral sa investment, di ba? Si Cora Guidotte. Walang pumapasok na investor. Yung ating export, wala ding kinikita.
2: Mas maraming import kaysa export. Kaya tayo naiwan ng Vietnam eh.
0: Kaya,
2: ang Vietnam,
0: hindi ba tayo nababahala? Dapat magkaisa-isa po tayo. Ngunit huwag tayong kikilos nang hindi naayon sa ating saligang batas. Binigyan tayo ng karapatan ng ating saligang batas na malayang makapagtipon-tipon sa isang mapayapa at tahimik na paraan. Pero hindi po natin saklaw kung dumating ang panahon. Kasi nakita nyo, nakakapagmure. Ha? Ang ating Vice President, antunog eh. Ha? Binigyan mo ko ng white envelope. PI. Di ba? Oh.
2: Sagalit yun.
0: Sagalit. Oh. Tapos sabi, DepEd, nakalagay sa white envelope. Binigay ko sa DepEd. Sabi nyo, saan tayo kukuha ng pondo? Kaya, yung dinownload na December 20, kailangan maipamahagi niya hanggang 31. So, meron siyang 11 days. Di ba? So, tapos ngayon, sasabihin ninyo, nilustay, confidential fund. Kaya frame up nga eh, sinasabi ng isang babae sa isa social media, na na-frame up ang ating Vice President Sara Duterte. At kaya siya nakapagmura. Dahil doon sa mga ginagawa sa kanya, yung sinasabi Oplan Romanov, yung sinasabi nitong mga ilan na bobo, walang alam, di ba, na Robin Hood Padilla, ang nagpaliwanag at tama yung kanyang paliwanag. Na noon, mga komunista, di ba, yung kinakalaban ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. O, kaya, ganyan. Tapos ngayon,
2: Pangulong Duterte, tinuloy ni BP Sara.
0: Ayan, tinuloy ni BP Sara ang paglaban dun sa NTFL Cup. O, kaya nagagalit kayo eh. Yung mga makakaliwa, ang malalakas ang boses eh. Sila yung talagang namamayani. Na pagkatapos, sila rin ang magiging kalaban nyo sa huli. Ang kawawa po, tayong mga mamamayang Pilipino.
2: Yes.
0: Tapos na ba to?
2: Tapos na po.
0: O so, babasa na po kami at marami itong ating babasahin.
2: Opo.
0: Sige, basa.
2: Mula po kay Sir Arwin Albano, good morning.
0: Sabi ni Rick Orasyon, working visit daw o pagwaldas ng pera ng bayan. Wala naman mga investor na nag-iimbest sa bansa dahil sa rampant corruption sa kanyang administrasyon. Mga mandarambong ang namamayani.
2: Mula naman kay Sir Regis Dennis Almuano, good Thursday morning, Tita Carmen and James. Yes, ang burden of proof ay nasa accuser o complainant, hindi sa accused o litigant o respondent.
0: Kaya sabi ni Teresita Cruz, agiling Tita Carmen, ginagastos ang panga ng ating gobyernong bangag ang ICC. O yan, ha? Mm-hmm. Kaya medyo magpapaliwanag ang ating gobyerno, ha? Sa baka tayo madamay dyan sa galit ni mm-hmm. Donald Trump, ha? Mm-hmm. Napakakapal ng mukha ni Baby M talaga. Na-stress ako pag nakikita ko ang pagmumukha niya. Kaya pag dumaan sa newsfeed ko, mm-hmm. scroll ko agad at parang tumataas BP ko. Kaya nga ayaw ko nang manood ng impeachment trial, eh. Ah, dahil nga dun sa mga sagutan na tila nabobobohan ako dun sa mga inaakala natin na mga magagaling. Mm-hmm. At itong mga batang mga abogado, ang siyang nakakapuntos. Ha? Yes. Oh, sige.
2: Mula naman kay Sir Jean, kay Sir Orto Hedge, 100% off lang tanim yan. Opening ng Duterte, yung BRI box, na fishing expedition din yan. With something ang yung mga ebidensya nila para sa Mekos-Mekos yan, dagdag bawas yan sa prosecution.
0: Sabi ni Villamor Velasco, Dos Timothy, 3:15, mag-ingat kayo sa mga huling araw. Ang mga tao ay sakim sa pera, taksil sa bayan, mapanira sa kapwa at kunwaring makadiyos, pero hindi ito makikita sa kanilang mga gawa. Mateo 6:21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Yes. Interest, mga kaibigan. Sige.
2: Mula naman kay Sir Teo Villaremosa. Opo, sige, tawag po kayo, Sir Teo. Tawag po.
0: Sabi ni Robel Claros, good morning po, Tita Carmen at Kuya James. Roel Claros, mayroon bang VIP treatment kung may bitag impeachment court?
2: Mula naman kay Mawini Kalingasan, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James, at sa lahat.
0: Itong Juanita Estacio is watching, Bert Bautista is watching. Itong Bert Bautista, morning, Sir Bert. Nagahamon ito, eh, sa mga tulpo. Mm-hmm. Nagahamon siya, eh, ha? Ng debate.
2: Yes.
0: Sige. Si Teddy Villa, nasa linya. Magandang umaga.
2: Morning po, Kate D.
9: Good morning sa inyong dalawa.
2: Apo.
9: Tita, nanonood din naman ako ng hearing. Nakakakonsumi lang kasi parang pinaglalaroan lang tayo, eh. Tapos bawal naman magpa-interview pagkatapos. Nagpapa-interview sila. Parang lumalabas na, nanalo na sila. Ang parang mali, eh. Ako, nananawagan ako, tita, sa mga magagaling din nating abogado, no? Kamukha nila Topacio, Torion, marami tayong magagaling na abogado. Ay, kung ang gawin ninyo, i-demanda nyo rin, kasuhan nyo rin yung mga senador na nandyan. Ang senador na nandyan, marami kasi, Erwin Tulfo, Lacson, si
0: Soto.
9: Magkaubusan na kayo, magkaubusan na, makakulong lang kayo ng mga apat niya sa majority, di okay na, patas-patas ng labanan.
0: Pwede namang class suit, eh, di ba?
2: Class suit.
0: Teddy Villa, yung taong bayan na magkakaso.
2: Yes.
9: Opo, pwede rin po yung sana, sabihin nyo, then magpipirmahan tayo, kakasuhan natin. Kasi alam nyo, tita, yung ginagawa nila para mabawasan ng ano, ang mukha ni Marculeta, kung nandiyan si Marculeta, mapapahiya lahat yung mga testigo nila, eh. Sigurado ako, 100%. Mm-hmm. Dito mo, yung testigo nila, ang dami palang kaso. Yung dalawang NBA na, puro pa naman mga kaso pala yan.
0: Eh, yung abogado tapos, nila, siligutan, eh. Ha? Hindi ba sinasabi, kaanib ng CPP, NDF, na isang rebelding grupo na lumaban?
9: Oh. At saka meron ako narinig kay sino ba to, si Banayo. Sabi ni Banayo, nahihirin si Asidre, at
0: sa ayong
9: ligutan, magkaklase pala yan. Sa ano, matapos si, meron daw silang inapin na kasama si Bakani. Nag-iusap-usap sila, narinig niya na. Yan pala mga kasama sa seminaryo. Yan si Ligutan sa kaya sila at si Dre, mga kaliwa. Magkakasama rin sila, eh.
0: Mm-hmm. Oh. Katulad ni Father Hendrix, sinasabi naman, di ba?
9: Naglalabas siya ng totoo, pero tayo wala tayong nagagawa. Ang panawagan ko sa gobyerno ito, no? Huwag niyong isandal sa pader ang mga Pilipino.
0: Yan.
9: Huwag niyong pilitin ang Pilipino na talagang magalit. Kasi kayo ginagawa ninyo lahat na para kami magalit. Sobra na. Hindi na. Nakakapiko na talaga. Salamat po.
0: Okay, maraming
2: salamat.
0: Salamat
2: po, Kate Dibilya.
0: Chill. Sabi, chill. Okay.
2: Mula kay Mamuini Kalingasan, Pag nanindigan po, Ma'am Carmen, kinukulong. Ngayon po, Senator Alang Cayetano naman, ang kakasuhan, ubusin po, ikukulong, basta nanindigan sa tama.
0: Susunod na dyan, Senadora Amy Marcos at Loren Legarda.
2: Mm.
0: Tingnan po natin yan. Pinipressure po nila eh, bago magbutuhan.
2: Yes.
0: Sana. Ha? Alam na po ang galaw nila. Ha? Mananalo at hindi mai-impeach ang ating Vice President kung may kung hindi ginagawa yung ginagawa ngayon na sinususpindi at hindi makakaboto.
2: Mm-hmm.
0: Yun ang purpose talaga. Hindi makaboto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya drama lang po yung nakikita natin na kunwari nagtuturoan silang dalawa, ang ating Pangulo at itong dating Speaker of the House na siyang may control sa power of the purse. Ha? Oh, nagtuturoan sila pero bakit magkasama sila sa Singapore? Di ba? Sige.
2: Mula naman kay Ma'am Rosemary Sercuenya, good morning po to both of you. Yung mga prosecutor ng congressman, naghahanap ng katotohanan, eh sila ang sangkot sa korupsyon eh.
0: Eh halos lahat, sinabi 90%, di ba?
2: Sabi ni Mayor Magalong.
0: Oh, 90%. Eh di ala nang natira dyan.
2: Mm.
0: O sino pa matitira dyan? Oh, sabi ni Carlos Sabroso, good morning Madam Carmen, Sir James. Magkaroon lang ng kaunlaran ng Pilipinas kapag nawala na si BBM sa gobyerno, eh hindi po aalis yan. Gagawa po at gagawa yan ng paraan. Nakita nyo, may mga kumakalat ng balita na may mga nagpapapirma na.
2: Mm-hmm.
0: O gagamitin po nila yan dun sa tinatawag na CONAS.
2: Yes.
0: CONAS at kapag kayan ay naiswak na, nakakuha na ng maraming pirma, mm-hmm. O di magkakaroon na ng pagpapalit ng ating saligang batas.
2: Tuloy ang ligayan
0: nila. At doon dadagdagan, mag-extend ng
2: yes.
0: term. O baka mamaya, forever pa ilagay nila dyan. Kasi well, pagka nabuksan na po ang konstitusyon, labo-labo na yan.
2: Yes.
0: Lahat pwede na. Sige.
2: Mula naman kay Ma'am Winnie Kalingasan, correct na correct ka, Ma'am Carmen.
0: Sabi ni Romeo Sunga, sana ikulong itong tibag sa Senado. Kasi tiyak, puro kasinungalingan ang sasabihin ng kawalan o mandarambong. Kawatan o mandarambong.
2: Sabi ni Sir James Dennis Almuano, yes, tita, ang impeachment proceedings ay public awareness, public interest, national interest, pero ang impeachment, eh parang sabi nila, boring, timid daw o shy, hehe, unlike ng impeachment ni CJ Corona.
0: Oo, oh, kasi si Enrile, tsaka magagaling yun sila, ano yun eh, sila, yung namatay na senador, si Rene.
2: Mm-hmm. Rene Cayetano.
0: Hindi, Rene ano?
2: Rene.
0: Yung asawa na matay sa pagkakabangga. Rene. Basta sabi ni Rayome, magandang umaga po Tita Carmen at Kuya James. Nanonood po kami habang nananahi. Dito kami sa Teresa Rizal, kasama ko po ang kapatid ko na si Ate Lenlen Tanda. Happy birthday po sa mahal kong asawa. Mahal kong asawa na magbe-birthday sa Sabado na si Dinalyn Yome. Happy birthday,
2: Happy birthday, Ma'am
0: Dinalyn Yome.
2: More blessings. Mula naman kay Ma'am Winnie Kalingasan, pag si Bangag po ang nawala sa kapangyarihan, tatahimik po ang bansa natin.
0: Eh paano ho mawawala yan kung hindi tayo maninindigan, hindi tayo kikilos? Eh gumagawa na nga ho ng paraan eh na kung hindi ma-impeach, ha, ang ating Vice President Sara Duterte, eh magpapalit naman sila ng ating saligang batas, di ba? Sa pamagitan ng CONAS.
2: Mga plan A, plan B, plan C.
0: Ayan po ay galing naman kay Senadora Amy Marcos. Eh, hindi naman nating pwedeng pasinungalingan dahil bilang kapatid, marami rin siyang doon mga kaanak sa loob ng Malacanang.
2: Yes.
0: Di ba? O mga impormasyon, di ba? Sabi ni Mari Pirsinisa, good morning, Tita Carmen and James Gojo. Bakit po hinayaan ni Chis ang payabang ni Kapunan? Di na nila ipapatawag ang witness nila dahil sapat na raw ang NBI witness na talo na depensa ni Vice President Sara sasagot ng dalawang witness, hindi po nila pinatawag bilang isang hostile witness. Ito pong si Attorney Sulaika Lopez. Dahil natatakot sila. Takot na takot po sila. Ha? Dahil baka magsabi nang lalong ikapapahamak nila.
2: Hindi pabor sa kanila.
0: Hindi pabor sa kanila. Kahit yung ano eh.
2: Yung iba pang witnesses.
0: Yung kapitan eh, ng security sa Senado eh.
2: Belo.
0: Eh may alam din yun eh. Yes. Eh magsasabi ng totoo kung hindi nila na brainwash yun. Di ba? Sige.
2: Mula naman kay Sir Romeo Sunga, lahat ng mga mukha ng Alipores ni Bangag nakaka-visit na. Kaya pag nakikita ko, binubura ko agad.
0: Eh ako nga, pinapatay ko na pag may tumawag sa akin, nanonood ka, hindi. dahil nakukonsumi lang ako eh, na high blood ka. Sabi ni Robel Claro, si former Senate President Cayetano, po review na ang ikakaso ka sa kanya. Baka sa Tuesday may warrant of arrest na. Ganyang kabilis ngayon. Pero bakit nga yung kanilang mga kaalyado tumanggap ng 120 million mula doon sa magkapatid na yap ng AXIS party list. Diba? Na naka-freeze ang mga bank account. Yes. Naka-freeze ang mga asset properties. Yes. Dahil sinasabi di umano sangkot sa flood control scam. Kaya doon nang galing, di posible din na yung ibinigay na donasyon ay baka galing din sa flood scam, galing sa kabangyaman ng bansa. Hindi ba yan ang dapat sa kasong plunder kapag galing sa kabangyaman ng bansa at hindi galing sa bulsa ng pribadong mamamayan?
2: Yes.
0: Bakit yan ang ginawa ninyo sa mga nag-donate? Kay Mike Defensor, Espiritu, at saka may isa pa eh.
2: Isang negosyante pa.
0: Di ba? Sige.
2: Mula naman kasi Sir Eduardo Lim, good morning po, Tita Carmen James.
0: Ilang-ilang, nanonood.
2: Happy watching
0: po, Robel Claros, questionable nga ang pagtistigo ni Attorney Lotok kung may kinakaharap siyang reklamo ayon kay Senator Judge Robin Padilla. Marami pala itong kaso, katulad din itong si Litugan ba yan?
2: Kalilong.
0: Ano?
2: Kalilong.
0: Litugan yung abogado.
2: Abogado.
0: Ay, Sus Mariano Garapon.
2: Agent Kalilong.
0: Kalilong. Ang dami rin pong kaso nun. Puro nakakapangamba ang kaso. May tepe. May robbery pe. Sus Mariose. Baka pag pumasok sa bahay, may dinadampot. Cellphone. Diba? Sabi ni Rick Orasyon, nanonood siya, hi Miss Samoya Bernante, watching. Sabi niya, good morning ma'am, Carmen, Sir James, nakikinig, nanonood.
2: Thank you po. Mula kay Ma'am Sally Sueño, awang-awa na ako sa mga Duterte. Pinakulong ang ama, ngayon pinapatanggal kay binoto ng 32 million, pati yung mga anak, pati yung anak, ang mga kaalyado pinapakulong kahit alam nila ang support ng mga Pilipino sobrang walang hiyana.
0: Sabi ko nga sa inyo eh, saan kumukuha ng mga kapal ng mukha, di ba? Nandun pa sila sa Senado, di ba, nanonood. At habang nagtatrial, aba, naka-cellphone, di ba? Hindi naman sila nanonood eh, nagpapakita lang, di ba, kapal ang mukha ninyo. Sabi ni Rick Orasyon, babalik na ang presidente na walang ginagawa kundi magwaldas ng salapin ng bayan. Bit-bit niya ampaw na investment, mga pledges lang ang lahat, knowing Singapore na walang korupsyon sa kanila. O nga naman, the world knows already. Mismo nga yung dating naging pangulo ng Singapore, Lee Kuan Yew, nagsasabi na hindi na tayo uunlad. Sige.
2: Mula naman kay Ma'am G. Salatar, good morning Tita Carmen, Sir James.
0: Bakit nga naman sila mag-i-invest dito? Hindi ka pa nga nag-uumpisa ng negosyo yung investment mo na ubos na sa kalalagay.
2: Sa papeles pa lang, permit.
0: Sabi ni Ilang-Ilang Cruz, itong si Matibak, Este Matibag pala, dapat i-contempt of court sa hindi niya pag-attend ng hearing. Kaso may lakad abroad, hoy, baka naman natakot kasi palpak mga testigo ng MBI. Tapos merong gusto na ano, merong gusto. Naman i-divert kaso investigasyon ngayon naman kay Senator Cayetano. Tarantado, ikaw at misis mo dapat kasuhan. Meron daw kayong mag-asawa na flood control project. Corruption, magnanakaw. O, hindi ba? O, yung Remulla, yung sinasabing 407 million o, na binigay ng mga...
2: Restitution, di umano.
0: O, restitution. O, yan. Eh, asaan na yun?
2: Nung panahon ng DOJ kasi yun.
0: O, eh, Jesus Mariano, garapong walang asukal. Oo. Pagkakalaban, pag hindi, pag ikaw ay tinatawag na kritiko, agad-agad, alam nila kung ano ang ikakaso. Eh, bakit itong si Ombudsman Remulla? Pero sinasabi ha, di umano, di umano. Meron na raw gumagalaw dyan sa Kongreso, may mga umiikot ng draft na
2: impeachment
0: laban sa Ombudsman. O, dapat lang, di ba? Sabi nyo nga, no one is above the law. Kahit na ang ating Pangulo, hindi siya mas mataas sa batas. Kaya nilikha ang batas para magkaroon ng kaayusan. At kapag may kaayusan, payapa ang bansa.
2: Yes. Mula kay Ma'am Godina Bongokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning po. Di ba si Romualdez may hold departure order? Eh bakit siya nasa Singapore? Eh baka dyan siya papatakasin ni Bangag? Baka di yan kasama sa pag-uwi ni Bangag?
0: Hindi natin alam kung ano yung mga ano. Kung ano yung mga palabas nila at drama. Sa mga natitirang magiging minority senator, eh sinasabi po, tila ang matitira si Robin Hood Padilla at si Senator Bongo, eh mabuti na lamang at titibagin at gagawin lahat ang paraan para matibag dahil ang US natatakot na baka malaluan ang Amerika sa global power. Eh, biro, mga presidente, pinakukulong eh. Diba? Oh, ngayon, mabuti na lang. Pero, sinasabi ni Trillanes, parating na. Warrant of arrest kay Bongo. Senator Bongo. Si Robin Hood Padilla, tila may iniimbento na namang kaso. Na? Ano na naman yung kasong iniimbento? Obstruction of justice. Eh, sinasabi nga niya, naglakad lang kami. Hindi naman kami hinarang eh. Diba? Sige.
2: Mula kay Ma'am Baltasar Elaine, pag nakikita ko si Inday Sara, ang blood pressure 120 over 80. Pero pag nakikita ko si Kleng Kleng, nagiging 180 over 120 ako.
0: Eh, talaga naman eh. Eh, kaya ako, yoko na nga manood ng TV eh. Sabi ni Rowell Claro sa mga natitirang magigiting na minority senator sa ngayon, manindigan kayo laban sa harassment. Huwag kayong tutulad sa dalawang kasama nyo na mas inuna ang sariling interes kaysa sa interes ng taong bayan. Huwag maging hudas. Eh, sinabi ni Camille Villar eh, ang maghudas, daig pa ang hudas.
2: Mas hudas pa.
0: O, kahit nakasuhan kayo, kahit na intimidate kayo, kahit na i-harass kayo, basta huwag kayong magbibitaw. Ha? Huwag niyong bibitawan ang isa't isa.
2: Yes. Mula naman kayo, Sir James Dennis Almohano, parang boring ang impeachment trial. Noon sa trial ni delayed CJ Corona, may chichiria pa eh. Ang sarap habang nanonood ka sa TV. Senator Chis lang ang magaling mag-preside.
0: At saka si ano, Senate si Alan Cayetano, Senator Cayetano. Magaling po siya, ha? Ang mga paliwanag niya at saka mga tanong niya. Nakakapagmulat ng mata. Pero pag sumagot ang kabila, eh wala na. Alam mo, imbento lang. Eh, itong si ano eh, si
2: malaking bagay ko, nandiyan si Marcoleta sana.
0: Ano, si Libug.
2: Litug.
0: Ano ulit yung mga...
2: Litugan.
0: Ah, litugan. Kung todo di make-up pa eh. Ah, naka-make-up pa eh. Naka-mock-up po. Di ba? Di nyo nakikita, naka-mock-up. Sabi ni Sally Sueño, pinagtutulungan, pati minority, pinakulong si Marcoleta.
2: Tigutan yun, ha?
0: Ramdam mo, si Alan ang malasakit niya para sa mga Pilipino. Pero sila virus, joke, no? Puro drama. Napaka-plastic. Oo nga. Sige.
2: Sabi naman kayo, Pe. Galios, good morning po, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Rowell Claros, wala pang kaso si Marculeta. Meron na yata. Blunder, suspendido na nga. Isususpindi na eh. Para hindi na sila makaboto. Pero hindi ba maluwanag naman ang batas? Hanggat hindi nagre-resign, kahit isuspindi, pwedeng bumoto. Jinggoy at bato, kaya pwede pa silang dumalo sa impeachment hearing dahil lang gusto ng bumoto sa inyo. Oh, sige.
2: Mila naman kay Sir Onto Hedge, 100% offline exposed ang Anliwar on ICC. Yung supporter members niyan, yung tandem yan, Anliwar on corruption sa Mandarambong yan. Nang mali-malita, yung Bloodgate ghost mastermind pa rin, yung pamilya at negosyo at yung mga terorista sa Pilipinas.
0: Ang natatakot tayo eh, baka mabugnos ang pagtitimpi ng taong bayan dahil doon sa mga palabas at drama ninyo na alam ng taong bayan na niloloko lang ninyo kami, chinuchubibo ninyo kami sa inyong mga drama-drama na yan. Bakit hindi kayo magpakatotoo? Nilagay kayo dyan ng taong bayan dahil nagtitiwala sa inyo. Diba?
2: Yes.
0: Ang ginagawa ninyo, hindi para magsilbi. Ang ginagawa ninyo sa ngayon, para supilin ang taong bayan. Diba? Oh, para hindi kami kumibo, manahimik. Masyado ninyong minamaliit ang katalinuhan ng taong bayan at ang pagtitimpi. Diba? Dahil kung mabugnos ang pagtitimpi, eh hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Diba?
2: Yes.
0: Sabi ni Sari Sueño, mga nagre-reklamo sa paglilinis ng Manila Bay Boracay War on Drugs, pati Seiya Games 2019, maganda kinalabasan. Yung mga nag-iingay na yan, silang ayaw maayos ang Pinas, gising, Pilipino.
2: Yes. Sabi naman ni Ma'am Ilang-Ilang Cruz, mga Pilipino, tatanga-tanga na lang ba kayo habang harapan na niloloko tayo ditong administrasyon na ito, mamatay na kayo mga magnanakaw.
0: Sinasabi, niloloko na tayo nitong hayop, hindi mo binabasa ng tama, Don Pepote. Oh, sige. Hindi naman ikaw nagsasabi. Yung nagbabasa, yung nagpadala ng message. Oh, sige.
2: Sabi ni Ma'am Sally sa inyo, parang salita ang mga Duterte, Alan Marcoleta, Robin Pia Caetano Ramdamo, dahil galing sa puso na kumakatawan sa Pilipino, pero majority, puro ka plastika, napakawalang hiya.
0: Sabi ni Sari Sueño, sila na ang batas, nagahari, mga walang hiya, 2019 na Seiya Games na maayos ang kinalabasan, pero ang flood control na guni-guni, di nyo makita. Bakit? Dahil kayo mismo ang sangkot. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, itong silisan noong paman, malaki na ang inggit at selos niya kay Vice President Sara. Minaliit niya si Sara na isang baduy na probinsyana. Tignan niyo muna ang sarili niya bago mamintas. Tignan niyo nga muna itsura niya. Tuyot na dahil sa mga bisyo niya. Nakikita ba yung pagiging tuyot?
2: Sabi ni Sir Tony Manalo, good morning po sa inyo. From Kabuna.
0: Sabi ni Sally Sueño.

0: ni BP, kulang-kulang papeles. O nga, sige.
1: Sabi ng Rosalind Dabillarisa, good morning to you both. Napakapangit ng nangyayari sa ating bansa. Move on daw. E bumaang buong kapaligiran eh. Nalunod na at lumabog na. Again, move on ba?
0: Habang sinisira nila mga Duterte at mga kalyado, naglalantad ng mga pagwawalang niya, pagnanakaw at panggigipit. Mas lalong sinusuka sila ng taong bayan. Eh, wala ho silang pakialam kay isuka natin. Mm. Basta sila, nasa posisyon. Na. Nasa amin ang kapangyarihan. Di ba yan ang sabi nitong si Matibag? Matitibag ka rin pagdating ng tamang panahon. Sige. Kasi itong si Matibag ang tagabulong eh. Mm. Di ba? Hindi ko malaman kung bakit nakapasok ang MBI sa mga ganyang ano eh. Dapat sila nag-iimbestiga lang tahimik eh. Di ba? Sige.
1: Mula naman po kay... Taka na wala.
0: Sabi ni Rick Horacio, may KSP na artistang nakikisaw-saw sa politika na ala ng karir at may kapatid na NPA. Pinunan niya si Senator Robin. E di hamak, magaling palang magtanong si Senator Robin. Malumanay, simple. Ngunit makatotohanan, hoy, Angel, tumahimik ka, hindi ka na si Darna, kundi sausawera. Ah, si Loxin. Di ba kamag-anak niya si Colmenares?
1: Pamangkin niya.
0: Dahil ang tunay na apelido ni Loxin, Angel Loxin, Colmenares. Wala na ito, hindi na ito lumalabas.
1: Wala naman kay Mama Shirley Uyang. Sunog ang mga witness, kaya to the rescue si Rapi Tulpo. Sabay gatong si Pinky, isisisi si Baste na may pakana sa Romanov.
0: Malagandang paliwanag ni Robin Hood Padilla dun sa Romanov eh. Na gusto palabasin itong si Lacson na yung pamilya sa Romanov ay mga Marcos. Di ba?
1: Na silang
0: Na silang gustong binabantaan na, di ba? O, pero katotohanan naman at alam ng taong bayan, mga Duterte. Ang katakot-takot ang ginawa ninyo, di ba? Pinuntahan pa yung mga bahay, inano pa nila, di ba? Ni-raid pa nila. Buti mga mamamayan sa Davao, nandoon. Sabi ni Shirley Uyang, ano ba, nawala na ako? O, si Romy Sunga, Rene Sagisag, yun ang sinasabi ko. Salamat, Romy Sunga. Sabi ni Oye Gloria Ong, mali naman, kasi ang mga narrative sa pagrarally, dapat ang isisigaw dyan, isa-isahin ang mga pangalan ng mga dapat nasa kulungan, tapos sa bahay mismo ng mga yan, magsipag-rally, affected yung mga yan sa kalye. Dapat wag na sa kalye nagrarally, dun sa mga hidden wealth nila, kung saan tinatago.
1: Mula kay Mami Ilang-Ilang Cruz, Rene Sagisag, opo, thank you Mami Ilang-Ilang.
0: Sabi ni Sally Sueño, tig makikita ko, buhay pa ba si Sagisag? Patay na, di ba?
1: Wala na po, opo.
0: Sally Sueño, tig makikita ko pagmumukha nila, virus, saba, bebe, lahat gigil sa mga Duterte, sarap lamutakin ang bunga. Kaso si Luistro, Malaway, Kadiri, ito po yung ano eh, talagang nagtatanggol eh. Ito po yung nagtatanggol kay Romualdez at sa ating Pangulo. Pero mas ipinagtatanggol niya si Romualdez eh, di ba? Sige, basa. Sige,
1: sabi niya si Ernest Ligi, makukulong ba si Cayetano tulad ni Marcoleta? Di pa po natin
0: sabi
1: alam,
0: ni Luistro, impeachable official si Vice President Sara. Eh bakit? Ang Pangulong BBM, hindi ba impeachable official din? Hindi ba yung kanyang confidential fund dapat din uriratin? Dapat din imbestigahan? Saan na pupunta?
1: Eh
0: lagi siyang huli sa balita. Asan yung kanyang mga intelligence? May fund, pero walang intelligence. Di ba lumalabas? Dahil lagi siyang huli sa balita, nag-ground pa nga siya.
1: Sabi ni Sir John Observer, ang Amerika gustong lusawin ng ICC, pero mga dilawan, sa pangunguna ni Dilimay, gusto pang magpa-miyembro pa tayo. Tama lang pala si PRD na kumala sa ICC noong 2019 kasi nga nagagamit lang sa politika, saka sayang ang perang binibigay natin.
0: Sabi ni John Observer, nabasa mo na. Sabi ni Robel Claros, hindi ko maganda ang aking pagsubaybay sa hearing dahil nakikita ko sa background lagi mga buhaya at kasama sa inamin ng Brave ex-soldiers